0: 0912-6053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
4: we were strong. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
5: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
6: Oh no!
5: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. In that song entitled Bini Bini by Brown Man Revival. So nindot kay paminawon mga higala nun, labi kong naakay usa ka Bini Bini nga permi na asay mong nahuna og kasing-kasing. Ayon, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag yung DJ, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay korta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3, ayan, so Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Good morning! Ayan, so ubanubani ninyo si Papa Kev sa isang oras niyang programa o later on. Ato ang isugutan na ito ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Kung unsa man yung ginabuhat niya, bag-ubang mata, namahaw na ba ang tanan? Ayan, so chill-chill lang mo diya, may gala. Ayan, so manang aminaw lang mo sa programa ni Papa Kev. Ayan, so mga gusto mo text, ayan, so pwede mo mag-text atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga lagyong repeat, especially diya sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kayo tanan. Okay, thank you kang engineer. Ayan, so may buntag si mo engineer. O sa itong mga tigpaminaw diha, ayan, so kamustang weather diha? Gaulan ba? Kainit? Galangi? Gusto magpalabing-labing? Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diri sa Davao del Norte, mga higala. Ayan, so diri sa Kapalong, sa Talaingod. Ayan, diri sa Santo Tomas, sa Tagum City, o gang Sir Dieter diha sa DFA Tagum. Ayan, o sa Carmen, o gang diri sa Panabo City. And there's some parts sa Island Garden City of Samal and Davao City. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so good morning sa itong mga commuters karon. Ayan, so kamusta man? Nag-increase ba ang bus ron? Ayan, so diri sa mga pedicabs, mga higala. Feel ko nag-increase siya abot lang sa mga bus company. Ayan, sa mga amping-amping may gala, o pagdala mo o extra sanina may gala, o pagbaon ng tubig, labi na karon na kusog na ang ulan may gala, o papalapit na ang El Niño. Muna nga sobra kainit ata to, I think. Ayan, sa mga nga ato ang mga higalaan karon sa mga farmers karon sa mga kabalakan mga higala, ay saon na lang ang patubig nila. So ampo lang ta na nagya po yung mga kaulanan mga higala. Okay, good morning sa to mga tigpaminaw diri sa palengke mga higala, ayan dira sa mga manukan diya sa wet market, sana all wet. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw dira. And yeah, dia sa Ukay-Ukayan. And sa mga terminals, o gato ang mga drivers karon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, nasa muna ka sa gusto mo text. Ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At ako na sa mga gala, alas 8, 12 na. Ayan, o kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available itong Vital C mangala sa mga paboritong mga butika o available sad. Ito ang Vital C diri sa tuang istasyon. Ito ang Vital C mangala ka gentle kinis sa itong tiyan. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyong daily wellness. Labi na karoon na kusog na yung ulan manghigala, yung mukalitra o init, kunang mga usong subaw, sipon, ubo o weak ito ang immune system. Kunang nga gamit na mo o Vital C. Ayan, so, sa mga tigpaminaw karoon sa mga lagyong dapit, sa inyong utana Papa Kebs. Available dere sa Kapalong, available sa Santo Tomas, ayon sa mga higala, available dere sa mga pharmacy, ayon sa. So, pwede mo mag-visit diya o galabaw po diya sa Davao de Oro. Ayan, so available ito ang Vital C. And dere sa mga almost tanang butika dere sa Panabo City. Ayan, so available ito ang Vital C. And sa Davao City. Ayan, so itong mga tigpaminaw na nangita o Vital C. O sa mga nangita upod o sabon. ato ang Kutis Mistisa. Ayun, sa mga gustong hamis ang pamanit, labi na ganamoy oily skin, mga uneven skin, and pronto acne may gala, o siyempre kay Priya kang Papa Kebs, sige motor-motor, uneven ang skin ni Papa Kebs. Ayun, sa mga nigamit ko ga Kutis Mistisa, nataya carrot, papaya soap, and glutathione. Ayun, so available sa mga butika, and available yan sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, diya sa station sa Light FM. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diya. O sa ito ang pahumot na case fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo gag case fragrances. Ayan, so dili lang siya sa pangbatano na. So pwede po ni sa ito ang mga senior, mga nanay, tatay. Ayan, so sa mga gustong pahumot, mahigala. So available dira sa Kibawi, Bukidnon, diya sa Light FM, and address station sa Panabo City. Ayan. So, naay pang office, pwede nyo pang daily use mo igala. So, dugay mawala. Ayan. So, if ever na mag-ilis na ka, pagkaugma, simuto ni mo, kaya manglaba na ka. So, naagihapon. Ito ang case of fragrances. Ayan. So, mga wala katuod, kung asa itong station dress sa Panabo City, narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kili lami sa PC Indri sa A Square Building. Saka lang mo pawala. Ayan. So, second floor pawala. So, kung alam mo diya, tulak lang diya. So, wala pa may doorbell. Ayan, so magkwansa ta, mamalit sa tag doorbell ani. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa mga ukay-ukayan o gadiya sa Pink Chop. Ayan, so good morning kanitanan. Ayan, so for sure naminaw sila dira o gadiya sa barbecuehan. Ayan, so good morning kanitanan. Ayan, sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasyan ni Sikoy, diha sa Dio Subdivision Davao City. Ayan, so good morning kanitanan. Ayan, sa itong mga tigpaminaw diha sa Pakibato District. Ayan, so good morning kanitanan. Ayan, so kamusta itong area diha? Ayan, so basig puhon-puhon si Papa Kebs bisita gawin sa Pakibato, no? So gusto kong mag motor-motor diya sa Pakibato District. So na simentado naman siguro diya. Ayan, so soon mga igala, ayan, so mangita sa kog kanang kasabay na ako kagrupo na mag motor-motor dito. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga karenderya. Ayan, ayan, so good morning diha sa na palit ko og bam.

Ayan, so get well soon, Tana. Ayan, sorry, mag-Roblox ta, Tana. Ayan, so good morning, Kenny. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlawng Wednesday. Ayan, so last day na sa September karon mga higala. Ayan, so ugma na ang October na. Ayan, so papalapit ng papalapit ang Christmas. Manang hinahinay na siguro na yung manaygon, di ha? Ayan, so manang kasagaran manaygon ron mag-Brazilian dance na sila. Diba? So manang mga batanon ron sikat kayo mga Brazilian dance. So manang papalapit na dyan. Ayan, so nagatog mall si Papa Kebs gahapon. Ayan, so nanay mga baligya ng mga Christmas decor. Ang mga sama na kanang katong mga bag na pang Christmas. Ayan, sama na ang uban mga higala nagapalit sila sayo kay pag abot sa November or December mumahal na po ng mga decoration. So ang for sure pag December ana mumahal jud ana ang mangga. Ay, kusog man ang mango float ana. So ang mangga pinakaunang mahurot. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlawng Wednesday. Ayan. Ayun, okay, good morning day kang Ma'am Ina Kahigas o kang Sir George Kahigas. Ayan, so adlaw sila na mina. Ayan, so thank you very much. Ayan, siyang husband ni Ma'am Ina. Ayan, so good morning kayo diha. Ayan, siyang mga kaubanan diha sa iyahang balay. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so itong topic for today. Ayan, so abot lang sa uban siguro ha. Ayan, so kamo kong pangutanon ani. Ayan, so naabay karapatan magselos if wala pay kamo or normal lang na siya. Ayan, so sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so nabay karapatan magselos if wala pay kamo or normal lang na siya. Ayan, so nabay karapatan na magselos kung wala pay kamo. Ayan, so sakita po ay. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so nabay karapatan magselos if wala pay kamo. Ayan, so pwede ba magselos ba? Ayan! Pero depende na na. Ayan! At ako sa mga gala, alas 8:19 na. So, sa pagbalik na ito ang isugutan, ito ang topic for today. Ayan, so mga tagsak kong mga kanta mga gala. So, for sure, pag itong topic for today magselos, ito ang mga music sets kay itong mga pampaselos na kanta. Ayan, so mga tagsak kong unang awit, gikan kang Sarah Jeronimo, title Maybe This Time. Ayan, so sana all maybe this time. Wala na d'yo'y pag-asa. Let's stop radio hits sa morning edition. Kaman yung DJ, DJ Papa Kebs. So makatag ko gaya unang awit, gikan kang Sarah Jeronimo, entitled Maybe This Time. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see! Vitamin C Plus Zinc.
3: Ah, good evening, nung lading ni.
4: Yes, sir, nung lading. Kasi ngala na to, sir.
3: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
4: At taga-Diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
3: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
4: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
3: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
4: Mm.
3: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Vanjase.
4: Mm.
3: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa iyo nga pagkanduta dyan sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yus kuro di hilo. Tagabitlaan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just see. Vitamin C plus zinc.
5: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
8: Atong ipon ganyang mulo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgol atong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidi lang gihapon na gijimak mga igsoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka semana. Wala na gayud kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidyimak.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Air Info Music Station 96.1 Infinita Radio Panabo City. Itong oras may gala, alas 8:40 na. Huwag kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C. Available itong Vital C sa mga dool ninyo na mga butika o ga available sa dere sa atong istasyon. Busa, gamit na mo o palit o ga Vital C. Huwag kaning oras, hatod ka ninyo sa Vegemax Capsule. Ayan, so available sa atuang station, atuang Vegemax Capsule. O ito ang aroma oil mga higala. O good morning kang Pastor Dan. So mudong ganin si Pastor Dan matag alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Ayan. So praga mo kuan dire mo hapit si Pastor Dan dire onya later on mga after lunch siguro. So ato ala nang abutin si Pastor Dan dire. O good morning kang Pastor Dan. O sa mga kaubanan karon. Ayan. O kaning rasad. Hatod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading Products. Ayan. So available tong mga Nong Lading Products dire mga higala. Ato ang Power 10 Pro Bi Capsule. Ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ato ang Jazzy Maygala. Ato ang Viscomac Eye Drop. And Growmate para sa itong mga chikiting. Labi nagkaroon ng sigig ulan Maygala. Trangkaso, Hinay Immune System. And sa mga bata na gustong himsog, nindot kayo ang ilahang brain Maygala. So active sa school. Kung naataya Growmate diri Maygala. O sa mga wala katuod, narami sa Bongkawal Street, Barangay sa Antoninyo, kililami sa PCIN, diri sa A Square Building. So pwede mag-visit diri. Okay, open man ta karon mga higala. Ayan. So diri kini yapan mo nagapaminaw sa Top Radio Hits Morning Edition. Kobra yung DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay kuma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa tanan. So, kamusta man? Namahaw na ba ang tanan? So, lami kay ganina kay niya to si Papa Kebs sa karenderya. Naglaway job ko o ga bulan. Ayan, so lami kay kaugbulan buntag sa iyo. Ayan! Dili siya pwede may gala kay basig mga mo'y tagbuwad dari sa istasyon. Masampanta sa management. Ayan, so soon na lang siguro pag day off dito na lang kung kaugbulan. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa itong mga men and uniform. And sa itong mga traffic enforcer karon na alalay sa kadalanan mga higala. Ayan, so good morning kayo tanan. And sa itong mga motorista, so wala nga kompleto dapat mo o mga papilis. Ayan, so dapat wear your proper helmet and pagsapatos. Ayan, so wala nga para iwas kuan mga higala ka ng interruption sa biyahe. Ayan. O sa itong mga hilig mong motor-motor ya, walay lisensya. Ayan, so gahapon na kanon si Papa Kebs, na motor si Papa Kebs kay Gisugo. So na ay mga pipila kang mga kwanjod na grabe, mga bugoy kaayo, o mga helmet. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw ng Miyerkules. Ayan, so nabay karapatan magselos if wala pay kamo or normal rana siya. Ayan, so magustong muhabulog text, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, sa 09-12175-1291. Ayan, so nabay karapatan magselos biskang walang kamo. Ayan! Ayan, so ato aning pangbasahon. Ayan. Ayan, so gikan kang texter 9865. Good morning sa mga Papa Kebs. O sa mga tigpaminaw, kauban ako sa balay. Ang uban, ang uban, jislingan na mo Papa Kebs, kay namina po dari sa mo ang speaker. Ayan, so salamat si mga texter. So ano siya na normal raman na una kay gusto jud sa tao. DJ, ang dili normal is ka nang bisag walay ka mo, pero masakitan ka nga na siya'y laing kuyo. Ayan. Ayan, no? Mao nang wala jud mo, di mo officially ka mo, ayos magselos. Or masakitan ka na nasa kuyog lai. Wala ka kabalo, yari itong igagaw, gisugur di siyang ginikanan. Na mag-iuban god na mag-assume na yun na ay, uyab to niya. Wala na ko'y pag-asa. Sama so, nang dapat na confirmation. Ayan, sa so dirita ka, uban na contactor 0344. Good morning, mga pakeps. Normal ra magselos ay kung wala pa mo magselos, pwede. Pagbuot, dili pwede. Feelings ra good, wala patay resibo. Ha ha ha ha. Ayaw! Tama, Jod, may kala kung walang ka ng selos. Okay, nung selos siguro, kaya naman ka nagka-feelings, magkasasaka tao. So, normal na lang magselos. Pero mamot siguro point na magselos na wala na, out of boundary na. So, mo na nga, lisod po kayo na. And dito kang texter 1344. Asya, ayaw ko pa yung dumdumi na DJ Papa Kebs B. Charot lang. Selos yun is ito ang texter. Amat okay raman siguro. Pero yung duman daw niya pag hisgot sa ito ang topic. Ayan, so dirita kang texter 8232. Abnormal na DJ. Oy, kay dili na normal magselos nga walay ka mo. Ayan, so manang normal. So, bago na ng normal ron. Diba ka na kasagaran sa mga batanon ron na hili kayo mag-chat-chat. Unsa ba ka nang mag-like sa mga post, mag-heart sa mga my day. Yan ko na yung mag-comment dito lahi kayo mag-selos, diba? Ay, naman na ron. Na naman na social media ron. Kanang mga kabatan-uran ron. No, sample, na sila'y gusto. Yeah, may day din feeling positive, feeling good, feeling love, di ba? Na mainana. So, makita siyag ka ng nainay ng ubang comments sa iyang post, sa iyang, sa ba, iyang kastorya. Mag-may day pinasad post. Pero I don't know, sa unang panahon na, sa to ang mga ginikanan kong kung selos ba gihapon sila dati kung naay kauban ang mga yahang mga ganahan na mga tao ayon. So sa kuang area dati sa kuang mga sa kuang ako sa kuang sa kuang kabatanunan. Okay naman si uban siguro. Kung may uso social media to sa una god. So no. Man akong magselos siguro ang uban. Inquire ko na makita jud personally jud. Karon kay social media naman. Ayon sa so, dirita sa uban. Nag-text, gikan kang 3644. Good morning, Papa Kev. Greet lang nako si Jojo de la Rosa na naminaw dito sa Carmen Davao del Norte. Greet po nako si Ata... Si Ati Rona Dris sa Panabo City. Ako na, Papa Kev, kay mura kong naigo sa imong question. Wala ko kasabot kung unsa akong ito ba. Yes, good morning si Muha Texter. Saan siya? Imo na itong topic karoon. Ayan, so good morning kang Sir Jojo de la Rosa and kang Madam Rona. Ayan, so nandiri sa Carmen, Panabo si Ma'am Rona and nasa Carmen si Sir Jojo de la Rosa. Ayan, so good morning kayo diha. Ayan, so kamusta itong mga tigpamilaw dira sa Carmen diha sa Balutan. Ayan, so papadyog kahapit diha si Papa Kebs. Siguro mong muagi si Papa Kebs diha. Ayan, so kung naigo kasi muhang sa akong topic for today, texter, ayan, so, confirm na jud na magselos ka. Naman yung iban dyan na magselos jud sa personal mga ingala. So, siguro sa mga school, sa mga office, lisod po kayo sa office kay daghan yun mga chismis-chismis, ana. Kung lisod kayo, mali kayan. Ayan, okay, good morning. This is ako mga tigpaminaw diya sa akong mga iksuon diya sa Davao City. Ayan, kang Kuya Janjan and kang LM. Ayan, diya sa Matina Aplaya. Ayan, diya kang Ati Kring Kring, kang Kuya Jim, and kang Ati Winlove sa Santa Maria Davao Occidental. Ayan, so, nagsakay ko atong BYD ni Kuya Jim. Murag nindot kito ba? Gusto ko mga kumanan dati diha sa City Gate. Ayan, sa Buhangin. Diha sa Grand. Ayan, sa itong mga co-technician diha. Ayan, so good morning kanin tanan. Atong oras, alas 8:49 na. Ayan, so ating oras hatod kaninyo sa EXL. Ayan, so natay products sa EXL diri sa itong station, mga higala, sa mga gusto nga mo pabalit o mga produkto sa EXL. And natay pa premyo sa EXL, so ato ang i-play, ato ang promo mechanics.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
2: Ayan, so available ito ang official drop box dito sa itong station, mga higala, sa mga ato ang EXL product users. Ayan, so pwede mo mag-visit sa ito ang station, mga higala, o ihulog inyo ang mga entries. Ayan, so narami sa Bongkob Street, Barangay Santo Niño, kilid lang sa PC Indri sa Escrow Building sa second floor pawala. Ayan, so pwede mo mag tulak na nadritso diha, kay open na diha. Ayan. Okay, good morning day kang Do, ayan, kang Sir Lindon, ayan. So, good morning kanyo diha, o kang Sir Jay, diha sa Davao City, o kang Braga, ayan. So, asan naman yung mga tropa sa unang panahon? Ayan, so, dito sa ito ang topic for today, ayan, sa Papa Kebs. Nabay karapatan magselos if wala pay kamo or normal rana siya. Ayan. So siguro mga higala sa mga naguro kay sabay, naguro kay mga kasturya, murag nag-share na mo og mga understanding each other. Ayan. So naguro ay part siguro na magselos siguro, pero di pud maabot sa point na silawsan na lang ang tanan. Ayan. So unang normal rajud na kay syempre na may feelings ang tao, dili man robot. Ayan. So magselos lang, pero mao na tong yunong usunyuhan na hindi siguro mabot sa point na tanan na lang silosan, tanan na lang question nun na kinsa man to, kinsa man na siya. Ayan. So wala na, out of boundary na dyan na siya. Ayan. So di na kataman sa selos. Ayan. Paano kay pangutan na lain. Ayan. Ayan, so kung namoy mga kwandiha na korsonada jud na manguyab mo na selos, ayun, so mo nang i-grab na ng opportunity. Hindi na nang paligoy-ligoy. Ayan, so mara tong topic na to, may gala. Ayan, so salamat kitan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi. Buginon sa imo kalimot, may gala, ha. So natay available na vital sa tong station and sa inyohang mga paboritong butika. And sa to ang Hugunoy Liniment Oil. Ayan, so available sa tong station dere sa Banabu and diha sa Kibawi. Ayan, so pwede mo mag-visit diha. So tuktukan lang nyo na kina si Engineer diha. Ayan, so good morning si mo, Engineer. Good morning! So tong mga tigpaminaw ko rin sa imo kalimot may gala sa mga uban pang mga programa dere. O soon siguro, ayan, so natay mga uban pang madunggan ninyo, ayan, sa so, dere sa Light FM. So basiga, next week siguro mag-hook up me sa Kibawi, Bukidnon, ayan. Sa next week siguro, I think, ayan. So, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa kong mga kaubanan diha sa previous work na ko sa dito sa school, prestigious school sa Davao City. Ayan. So, good morning, Kenny Tanan. Good morning! Ayan, so, salamat itan sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio sa mga kawanan ako diya sa SGTIT. Ang attorney Ulysses Salaba, og dire sa station, mga igala. Ayan, so, good morning kang Ma'am Rose. Huwag kang tana. Ayan, sanggilantan si tana mo nang wala ka to si Ma'am Rose dere. Ayan, huwag kang Engineer Wolfie huwag sa mga kawanan dere sa itong station, mapa news anchor, mga news reporter, and mga co-DJ. Ayan, so sa mga nangita kang DJ Tekla, purti ka busy ni DJ Tekla.
3: Ayan!
2: Ayan, so ako sa mga kawanan every morning. Okay, thank you sa itong mga ating paminaw, sa itong mga avid listeners, mga gala. Ayan, so ay mong kalimot o pamahaw before mulakaw para iwas, sa ba? Para iwas labad sa ulo. Ayan, so muna nga makahuna-huna ang magtarong o dili mo masuko dayo. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. Kinigaya pa ninyo yung DJ, si DJ Papa Kevs. Ang nagsasabi nga, bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so thank you guys sa to ang mga tig paminaw. Ayan, so maghatag sa ko o galas na awit gikan sa MYMP entitled Set You Free. Bye-bye. God bless and happy Wednesday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Lita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were strong. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw.

0: daw sa palan, Pastor.
1: Oo.
0: Oo, niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na medyo maksay. Ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
0: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
0: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putol ba, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin di ko, Pastor, ano yung mabindimak. So, salamat yung Pastor sa alas.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
2: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningong ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iya, ha?
1: Okay.
2: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kung ano, Pastor, na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura guwa to masudlag mananap siguro, na agin diprensya iyang mata. Na agin iturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
2: Tulo na muna oro, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo
1: ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Inday. Salamat kayo sa pagtawag usap.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init. Tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
1: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
1: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka. Nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
0: Aw, bantugra. Naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas. Nawala sa blagi.
1: Kabalo ka day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. Ug labad pag hindi ako guho.
3: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
2: Unsa?
3: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga gihapon balatian. Tumang sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were strong. TerraMax Capsule.
7: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
8: Sir, katong wala pa ka nakainom sa TerraMax Capsule, unsa may gibati nimo?
7: Kay kanilaging negosyante ta, niya, labi nang natay ginabol-habol niyan. Pati ang imong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung anong wala na daw ko'y gana. Diso, tulog na tagritso. Say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
8: Di nakatagdun?
7: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman putagutuan.
8: Yes, sir, asa maka nakadungog kaning sa TerraMax Capsule?
7: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang TerraMax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang TerraMax Capsule.
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
10: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Lupo na ako, anong dinagasaga sa, walay basa na, sa kwarto. Idayo nga na siya, naku, buto ako matagin na maura, Pastor. Una-una, Pastor, wain na, hindi. Palit, ito sa mga nagkaroa. Pumato dito nung, palito, gimas. Isang bina palita, kung nato sa, imbis sa Mirapuentes, di ang multiparita pa sa zona. Palit ako nga na ako, napulong kabog. Ako ipay na sa iya, lima kabog. Isa, di makausa, di na makausa na, pero pala.
5: Oo.
4: Natingala, Pastor. Pagkauman ako ipay na siya, Pastor. Pijuti ko, tingala ko, pag-uri ang last year, Pastor. Nalingkod na, Pastor, kakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanan yun. Sa akong sabay tabo, sa akong kinamoy mga sakit. Diyan, yeah, praise God, to the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, Pastor.
5: So, thank you, God. Ano, salamat yun.
4: Pastor, ako tipo, lugay tipo, pamilya sa iyo, programa, Pastor.
5: Maayo.
6: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa ako nga tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuok mo sa dili mga igsuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Hindi ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag, hindi ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kung katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ay, hisgod na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga, ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, moto first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Saga din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapasok ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nag-week kag sinsuri, wag ka kabalong na paso, di ni mo malasa. Ano yung mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na giyod ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On saibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mo sa mantika. Dili dito sa nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawara yung kapaso. Oh niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kana bang murag rambutan og dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nag-second degree na, kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nili, ibasa ni mo tanan ugapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan natog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unon. Ala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, maotoy banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangita nalag suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal siya pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pang wash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dahil nimo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit akanang colloidal oil. Pwede pinangga kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera. Pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inig ka. O dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. O, kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
5: Helen Liberola.
4: Taga asa ni?
5: Marita, Davao, Occidente.
4: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa tuy gibati ni mo pagari ni mo?
5: Akong tiyan, apermero, doa kang bawas mo, pagkaluman,
4: agi ultrasound gid ikanto nga naa kay gallbladder stone
5: the subject for endoscopy na endoscopy
4: unsa may mong gibati day adto
5: gibati adto kay ang hugaw nagtibuok
4: tibuok murag tie scan din ang imong libang kunya unsa pa
5: bloated na.
4: Makakaon pagkagdagan na to, dili na.
5: Dora ka kutsara.
4: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
5: Pandok. Nakaon dito ito.
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal, lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Kusog, pero wala ko nagtuwan.
4: Kaya na. Pagdaog na. Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas, oh. Mao na ni ang first day. No? O niya, pagka second day na po. Gatapok na. Nga nanay mga green. Kare. Mao ganing klaro kayong gallstone ng green, mga pinangga, no? Mao na iyang mga gallstone, ha? Nga nanggawas. Huwag na humani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so muning karo, nani siya dris clinic. No, pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
5: Ang ikaingon na ang imang bati karun niya, tulayin niya si Dr. Lagit, makita ninyo sa JSIS Matina, diya mo manao, katong wala masayod.
4: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
5: Matina Pangi. Diya mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sultit yun. Asama na dapit sa Davao City.
4: Kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takaginawa ang ICU ani 30 milang adlaw. Whereas, kung mag-cleansing mo kay Dok Lagit, 24,000. Na mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang nakidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Kamot mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Dok Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat. Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuyo imong gibati kani?
5: Dakan man to dok hupong to primero murong
4: intak. Hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
5: Ningon la. Dina. Nya, bagon din mo trebol ko kanuho tra siguro ni maana ra man ko. Basin kanuho tra ni. Nya pila ko dili kayo pero gala na siguro sa sa
4: lawa. Na ultrasound ba to
5: wala?
4: Wala na.
5: Oo. Mo to na doktor ra ko ito kay na emergency. Atak niyan po ko sa numunya.
4: Ah, ginumunya na po. Nagliso na po ginawa.
5: Oo.
4: Oo.
5: Ikaw po nila i-admit dito. Ikaw din ito kay ako pa para doon na higin. Agipapirma ko sa doktor. O, pirma ko doktor.
4: Ah, Weber, Weber.
5: Oo, Weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila. Galgal ko nga na. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun po kay, may support naman. Motong, ikaw sige, admit ka lang ko. Ngayon sa regional director.
4: Adri yun, sa tagong yun mismo.
5: Sa tagong yun. Anya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, anya. Katitir ko, doktor.
4: Anak katitir po, Jugga.
5: Ihubong mo na nang, akong tututin mo, ata na Jugga yun. Sin. Grabe.
4: Niya way magtutoy.
6: Actually,
4: kita to, recommended you just for dialysis.
5: Dialysis
4: na yun.
5: Nakatitakadlaw, nakagawas ko sa regional. Niya, hindi pag yung doktor ligod to siya na ayot niya. Ingaw itong isa ka-doktor nga. Pagawas na lang ka, ma'am, kay anong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya kadaadlaw, dok, dagkag, ay mga sakit ko nung dalagi.
4: O, lagi.
5: Niya, pag-iwas mo daw ko. Mas mayo gani. Na ko ni magtambal. Ang dayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Ya dito ko.
4: Awagi hapon gato kalakaw.
5: Wala pa kay dag ko pa man ko sa bawas ng daghan ka ayong ibi. Nga matong ingon nalay ko na ni dok maintain na lang ko sa tambal. Amo tong ako sila ulit. Nga mga awan no eh. Na okay okay na pa man gid man. Mapil man dun nimo nga naapag yun kay mahikap-hikap po na ko ang tanang ilin na ko naapag itong mga hukong. Matang, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambala, kaya itong usumil. Hindi na ni maayo kay imbis na muligong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na. Muna ko pamigil yan.
4: Siyempre kayo, mababa namang calcium o potassium.
5: Ala, ikaw na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Nagduhoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dugahi ang anama. O daw, hindaklit ako na naamu. Balit na lang ko doktor lagi. Maro gito ako na, dikit sa kong ano, ato na lang dugos ka doktor lagi. Ani kay, di dugo ani mo, maluyag iko as ina na, manta makareject sa doktor nga, sintetik. Pero, na pilgin na ko nga maluya gitong
4: mga mismo baskog maluya.
5: Oh, maluya ko dok di na kuno makabarog. Ano ato nang tanan ko dito bi ko nakakuha bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
4: Sugi ka na tong pag cleansing nimo ni baskog man ka.
5: Oh, pag kuha na to.
4: Oh, unya niabot abotong time nga wa ka makainom.
5: Oh, ni balik itong ang grabe dok di nagjud mas sabon. Tres kino pag mo dito sa ako.
4: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
5: Mag-vegetarian naging siguro ko ano eh, kung magkakaon man ganit. Pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. No, nai, kung himong tubig.
4: Oo, pantubig na. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay. So, nai, padayon na karoon sa imuhang cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nai, sa'yo mo ikawag sa ubang mga masakiton.
5: Aw, akong ikawag kung... Para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadok-tok ta sa mga sititik o ilang na itang emergency ng recovery. Pero kung forever na ginihani nga na ay gibati na to niya, di madalang yun ang doktor, magkita tagway kang doktor, lagi tako na ayaw di rin.
7: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: And health is loss, everything is loss.
0: Okay, gingon dre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy.

0: Ugan bogo, pinanggasok-soki yung gapas na imong ilong, ha? O, para di yun nakasimhot o gabog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito, pugaa, isulod o medicine drop, pero niya balik o higda, hayang, o niya ibitay mong ulo, pinangga, pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan o limonsito atong ilong sa. Ah, o na pangga, pagka ugmo-ugmo, niya po naladi, imo na po siya pinangga ng otrohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinanga kanira ba baho og ilok? Maa maimyo na pugka di ka kabanteng na ni maho na po da. Simple pinanga tawas na lang oy. Ah, tawas na lang mga pinanga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas. Ayo pug apila nang inyo mga tutoy kay pwede lang na imo tutoy pinanga pag tila. Uy. Upload upload naman ang imuhang kuan tutoy. Ah, dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga para yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may pala, mag yung isiguro sinda sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inosno sa bun-e? O pugis, o sanay pugis nga panit, ha? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Hmm, moni pinanga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Oh, gahapon pinanga, nagidala dito. Pertig yung grabiha kuan, bugas lang ha. Pino pinanga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Hmm, pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggor mo dito pinanga o kanang kapayas, ay kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
1: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon, pahiluna mga pinangga. Naging undredok, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
2: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng 1 minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
5: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan ha!
6: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre

0: lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: O mga pinangga, tutas episode 8 sa isgutan na natong ampalaya, no? So, ang ampalaya di ay mga pinangga, kung din siya ka ng tawag na to nining napoy laming luto sa bunga ni ini. Okay, katong mga native, gagmay maguto. Lami man to ingon na pinanggang isugba. Pwede po pa isang katong balutog dahon saging niya isugba gyapon. Aperti nindo ta kaunong yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ilang mong linggisahon? Pag-isa nila ni ini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, na mga health conscious people, di na may mga itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Oh, soya beans powder. Labi na, ibutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga. No? Oh, mo yelo man to sa pinangga or kondili, namoy mga tofu o tokwa. Imo nang kumuton, ibutangan ni mo turmeric. Mo yelo man to, mura na to sa pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No, na pinangga ang kanang picnic, paagis pagluto o palya. No? Ngamurag hapog na ay EGG kon itlog.
2: Doc Lagi, servisyo publiko.
1: Okay, so mga pinangga, mamaning kadaghanan problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity, manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag natug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan, hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon ay judinum ulcer. Kaya sa iyamang judinum, unya, ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Muhabdus ng kuto-kuto, unya, mutubag nga magsakit ang likod, tungatungas likod, may lukag aray. Unya, nga igitawag na to gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay na ba aning ulcer? Mapoy ang rabag bakterya? O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga, ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga naiasukar. No, naiasukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa nang naiasukar. Apil na ang gatas din ha, kaya na magun na iklarong asukar. Oh. Then sunod, kanang na ay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ani, basta tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga, then ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaunta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man ang itiyan. Muna pinangga o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Kana grabe gyud na musaka gyud ang acid anak mga pinangga. Amo bitaw nang gitambag sa kadaghanan nga eat carefully. Unya eat on time. Ana mga pinangga ha, then isa pud nga grabe mag-ulcer kana magsigid kaon nga naga-drink og water. Dapat avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom 20 minutes before mo kaon allowed. While nagakaon wala ginang mga sabaw nga paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape. Bawal na, oy. Mamay maka-acid sa tiyan. So ang buhaton na nimo pinanga humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kumahi mo pinanga pag ulceron, magabiin mo nimong kaon, kamote, niya, kada kaon nagyo oatmeal. Pamahaw, paninto, panihapon din. Pag panihapon, parisan na nimong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal asin ha. Nya ayaw gyud ihalo og gulay ang prutas kay grabe gyud ka acidic, maka acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinanga? Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na aman atay cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani oh, mga kahoy-kahoy mga pinanga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinanga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic naami dito'y gitawag og 16-1. Mais ni siya mga pinanga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya dayon gihaluan na siya mga pinanga og mga napulo ka klase mga pinanga nga herbal. Muna gitawag og 16. Although nana ni kinugay og kanang maskubado og coco sugar ha. Okay, then ang imong mga juices nini singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo og patatas. Kana pinanga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice. Then inumo nimo 1 glass every 1 hour sa morning, 1 liter. Humagpaniod to, another 1 liter paingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, kuha lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at tos clinic pagabil sa tuang cleansing program.
2: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit!
1: Okay, katong mga nangutan na pinanga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinanga. Importante kay ang kidney mga pinanga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya o blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tagiya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinanga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinanga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinanga, wala na. Ang uric, musaka na. Pagsaka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinanga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, kung pwede man, basta kumplituha inyong cleansing program, no? Budgetan lang ninyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay. O saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin. Agree po ko, anak. Pero pinanga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni. Tanang animal product na man ay protein. No? Muna, pinanga din na ito inyong rate. Basta ganig animal product, tananana, mulangoy, mulupad, na 2 TL, 4 TL, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama nga mga kinhason, mga pinanga. Okay, so, kana sila pinanga, muna'y taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinanga, kay ang beans, taas man po na siya protein. Pag na'y protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinanga. Okay? Unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinanga. Unya unsa puy dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagkapaniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic maning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya'y pipino, na siya'y celery. Okay, then na siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamunggay, kamuti, kulitis, iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, i-strain na ninyo sa laon pugaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, ha nga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
2: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
3: Dili i-withdraw? Okay. Hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inom na, di na-withdraw. Permintin nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Dok. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Dok. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon pangga. Simple kaayo. Simple kayo pinangga anindo tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinangag aloy adulaw kanang gabon before menstruation sige na kagino makato ka clinic hala mahilot ka mga pinangga no okay makatabang kay na sa imuha okay Dok nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation okay Dok ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka o gusto na to pinangga dahon sa gabi katabang kaya nang taon si mong goiter ha o niyang himong himoon pangga kuha ni siya kanang tawagan ni pinanggang kuha matog ka clinic ni daghan kelplicity na si kel pero magsige kag mintin pinanggag juice sa carrots kamatis o gatsal o niya kinsay pinanggag mo tunaw ginagoiter unsay tambal sa bugha Dok permi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga oy. O, luy agabon asin ako dito ob ni mo niya. Maglaga ka dito inumon ni mo. Huwag doon mo klinik, huwag mga outlet mga pinangga, pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinangga ikuan. Tawag na to nining, diha, mga itakag trumpa, silipanting puti, mga pinangga, putik bulak, o niya, dayon, mga itakag dito, nakay kaningag, sibuka, duguan, albutra, mga pinangga, lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo'y lagaon, siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo to da. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang gyud tirato na. Oh, koto bala mga pinangga og 5 kaadlaw. Okay, hala, sige. Pailo na pangga. Naging ondre. Dok, ask lang ko. Ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, Dok. Hubako na. Hangtod karon nga walo na siya katuig. Gihubak lang gihapon. Ah, kana maging uban. Abot maging 50 anyos. Gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok tabangi ko. Sige ma, sige Dodoy. Wait, daka jud Dodoy ha. Sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. tanggal si mong panuhot, o niya mahumog yung problema, o niya katong kitudlo na ito gahapon nga. Ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga, ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad anuman ko pag-asa pre. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman igod. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre, asa man ka nakabaloan na pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
4: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayuok, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blamera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug kapasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis, kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo usab kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Aniya na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Aniya na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
3: Unsay tambal Doc sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mugdugas Carrots, matuga clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Doc. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga, ha? Or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan o likod, kundi manghaplas kaghang. Onda mga pinangga, mag-inom dyo gagsili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, Dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa kani, Dok. Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pwede atak yung nag-high blood. Sige, nagpainom magsayote. Isang buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Dok, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Dok. Buhatan ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea. Kana bitang. Sige, hag-inom mag limonsito. Sige, pagkag-inom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon. Buhaton ni mo pinangga, kuan ka, kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga o sige kag inom o unsa man, mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingundri, sige lang manggudo, ugog ka ng kabutdan sa kong atian ang akong anak na 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imong bata mga pinangga mo nang sige lang daw ni siya kabuddan og tiyan. So buhaton ninyo, pwede mo magkuhag ini niloga, magluga mo katag stila. Tatarag Bombay duha or kun dili na moy bagong nilong agkan on din karon hala. Ikatag dito stila mga pinangga unya butang hag Bombay. Baluto nimo mo oy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tiyan. Anak ka simple yun sa pero doon na kay kitawag nato din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee og charcoal ma o da joy inuma. Pinangga ha. Anya gingon dire doc ask lang ko unsa may tambal sa kagid-kagid si Beniers nang akong anak ha. Di mo malangan pinangga matumo clinic. Palit mo dito white soap na skin ointment na apoy aloe vera spray. Pero din na ala, dok-dok ra kag dahon sa nimtre, dahon sa madrika ka, dahon sa sunting. Muna sige ni mo gampol, pwede po ng duga pinangga, basas gapas mo, ipatong dito sa kagid ha. Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamya, sala. Kana mga pinangga, muna ipas-pas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, Dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, Dok, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingondre, unya ispat, till basig may diabetes daw ko. 39 na akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, kiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Pinangga ko ang langgid po. Kanang itry lang ni mong alapuahan na ni mong pinangga. Kanang pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mong pinangga bugnaw, inigumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Hugasan ni mo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana. Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mong suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes pinangga, kwan eh. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Pahilakilak na imong matas Bombay. Pero ang namoy carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas kamunggay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, Lodok, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Dok Lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi Dok naman kami parehas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, huwag kayo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basi hindi katigwan, tigpatong si mong asawa. Yung po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, ka ng, muhaton siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kasi simple raman, pero inyong buhaton, sa mong muhaton klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. O, nasa bariko silba. Diba? O, muna mga pinangga. O, niya, mga babae po, usosong matres. Muna, gingon pinangga mo, tiabaw, basta ganig madutan, ay mga pinangga, kana siya, lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, gumurugibidli, toa mga pinangga, tingaka ang sama ni nga imo, isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis. Niya, basin po dang imong bana. Mo nagingon pinangga nga, mura na lang po gluha, as mata kadaghan ang iyan similya. Adi yun po na mabuntis. Okay, hello Dok. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello Dok. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy, no? Unya butangi ganyo glicorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga, ang lisitin gikan man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewers yes, grabig minerals ba? No, pinangga, di yun mo magmahay anak. Perte yun ang nindota, ha? So, muna ibuhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
7: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
8: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
6: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: hati sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagtiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
3: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug kadpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kalingag, pandan ug banaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Okay, mga kabida, maingod to. Welcome, welcome. Lain na pong adlaw, adlawong Miyerkules, katapusan sa bulan sa Setyembre. Na nag-birthday karon mga kabida.
7: Daghan ron.
6: Birthday ni Manuel. Manuel Do. Pitaw mga kabida, kumusta? Welcome ha, nila po tayo sa itong programa, ang marka sa Kabaranggayan. Dinira sa itong istasyon, 96.1. Ang DXOD sa Infinite Radio, bida ka din sa siyudad sa Panabo, mga kabida. So mga kabida, may uto ha, ito na dito sa tanan nga, kutob sa mabot din sa atong Sibya, sa atong istasyon, ang 96.1, mga kabida. Yung lang sa ato ang Facebook Live, ang katong sa Facebook Live, sa ato ang Mario Saladas. So kumusta? Maing udto kaniyong tanan, so sa ngalan sa kinatipog ang pwersa sa itong istasyon na sa itong station manager si Ate Rose Bulpa. Ngayon sa itong partner niya sa Picas Lawak, sa itong technical si Papa Kibs. Ngayon sa itong CEO, atong Kuya, Kuya Wolpe Oryo, Engineer Wolpe Oryo. So sa ngalan sa akong partner si Kuya Kaloy. So ako nagkakawa na po kaninyo sa itong sa pagsunod na paminod sa itong programa ang markas sa Kabaranggayan. So kumusta maing udto kaninyong tanan? Yusap kanimo de Kuya Kaloy, kumusta maing udto?
7: Oh, maayong udto sa tanan. Sa tanan, oga salamat ko sa akong partner si Kuya Mario. Og sa ato ang CEO si Kuya Engineer Walpi Oryo, sa ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa, tong partner sa technical si Papa Cabe sa William, og sa tanang nagsunod sa mao nga programang marka sa Kabaranggayan dinhi sa 96.1 and Penetrate Judix o di Panabo City, alas 12 hantod ala una sa hapon ha. Ininyo nga batas kanginan mag uban-uban na punta. As Kuya Kaloy, oga sa ato ang amahan deris siyudad sa Panabo, mayong pagpaniod to. Bisan na nasuspended eh. Pero siya paghihapon ang mayor mga kabida. Ang Kuya Mayor Jory Lampagos, sa ato ang acting mayor karon nga mao ang si Vice Mayor Franklin Henteles, og sa acting Vice Mayor nga mao si JM Rilampagos, og sa tanang mga membro sa City Council sa siyudad sa Panabo, mga kabida, mayong pagpaniud to. Pagpaniud to sa tanan, og sa ato ang mga kuan official sa probinsya Davao del Norte, ipanguluhan ni Gobernador Kuya Gubidin Hubahib, sa Vice Governor nga mao si Clarice Hubahib, og sa mga board member, mayo nga pagpaniot to, murag nag-committee to karon dito sa probinsya kay kagahapon patong sesyon, mga kabida, mana karon committee to sila kada Miyerkules mangina mga kabida. Mauna siya mga kabida ang ato nga mga board member. Sa tanan-tanan sa 1st district og sa 2nd district. Ako ya Mar?
6: Okay.
7: O siya may kukuan na diyan.
6: Maraming mangkuro. Pasagdan talaga ito. Bitaw, maing oto.
7: May kayo na pa magkagitan agad.
6: Sa itong probinsya. Sa itong probinsya sa Davao del Norte. Nga Gilangkuban sa Walo. Walo ka Longsod. Yun man sa tulo ka siyudad. Yun man sa diya sa ito ang kasikbit. Silingan nga probinsya. May utokan ninyo diha sa itong probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental. Sa tanan-tanan gyud, labigin sa itong mga officialis, mga elected officials, mga kabida. Nga to sa tanan mga ka-officialis, labigin sa Kabaranggayan. Nga karon medyo nagkuhan pa gyud. Nagkuhan pa, nagabitay, no? Nagabitay pa gyud. Hangin pa gyud ni, unsa gyud ang kini postponement pa gyud? Mga kabida. Diba? Ug ko na, di pa na tumakon kon postponement lang. Na kon la, di man yon nga gi-cancel, postpone lang. So, bote pasabot na mairog, ha? Mairog lang ang kaning pizza, mga kabida. So sama ko kini sa nang hitabo, diri sa siyudad sa Panabo. So kagahapon mga kabida, ha? Na istorya na to kadali, ha? Atong acting mayor, ha? Attorney, ano, engineer Kuya Franklin Hintilis mga kabida. Nahimo magud nga murag nagidako, ha? Gipadako nga isyu, ha? Kining ang pagpa-postpone,
7: sa binulig.
6: Postpone sa binulig festival mga kabida. Kini ko ato nga binulig festival ginakuan magyud kini. Ginapahigayon matag ikaduha nga semana sa bulan sa Oktubre. So mga kabida, karon mao lang ito gi-postpone, ha? Na-postpone, ha? Ngadto sa ikaupat nga semana. So mga kuan kini,
7: katapusan?
6: O katapusan semana sa Oktubre. Mao lang gyapon sa bulan, no? Bulan sa Oktubre.
7: Semana lang na usab.
6: Semana lang ang naotro. Kay kilagi, ha? Og sa kuan pa, dunay, ha? Ni Kuya Vice Mayor, Franklin Hintilis nga mao ikasamtangan acting mayor niya pa, ha? Na sa transition period mga kabida. Isip nga bag-o. Bago lang siyang nagkalingkod isip mayor sa ato ang siyudad sa Panabo mga kabida. Ngunya, kini po na ang iyang gibuhat nga pagganing postpone, nagakuan po ni nagbasis sa usa ka resolusyon mga kabida. Resolusyon sa bago niya nga nakuan na natukod, oh, nakuan pa nga kaning mga working newly elected binulig festival executive committee mga kabida
7: nagbatko sila
6: na nakuha po ni nahimo na kanimo kini create kini nga by virtue pinagi sa virtue sa executive order number 127 series of 2026 mga kabida. Dunay resolution nga kini i-postpone lang usa mga kabida kay lagi, ha, ni abasahon ten kini nga resolution.
7: Sige dabe.
6: Kini nga
7: ikaw may na diha.
6: Kini executive order mga kabida.
7: Maminaw ta ha.
6: So an kabida. Order, ha. An order, ha, rescheduling the 2026 Binulig Festival, ha, from second week to the fourth week of October 2026 mga kabida. So mo ni anak ko dito nga ni ang mga wear assist mga kabida ni adya whereas the Binulig festival is an annual socio-cultural celebration and tourism event of the city of Panabo institutionalized under city ordinance number 02-2016 otherwise known as the Panabo City Tourism Code which prescribes its celebration during the second week of October. Whereas the city government is currently in transition period under the leadership of the acting city mayor working alongside the newly constituted Binulig Festival Executive Committee created by virtue of Executive Order Number 127 Series of 2026. Whereas the Binulig Festival Executive Committee through Resolution Number 1 Series of 2026 entitled a resolution recommending to the acting city mayor the postponement of the important Binulig Festival celebration and rescheduling the same to the fourth week of October 2026 formally requested the acting city mayor to reschedule the Binulig Festival from the second week of October to the last week of October as the preparation procurement of necessary supplies and materials and logistics requirements for festival-related activity were held in abeyance due to the transition and turnover period of the city mayor's office. Whereas proceeding with the Binulig Festival is as originally scheduled under City Ordinance Number 02-2016 without adequate coordination would compromise the quality and overall success of the said festival. Whereas Section 5 of City Ordinance Number 02-2016 and the General Welfare Provision under Section 16 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, based upon the city mayor's the authority to issue necessary directives to ensure the efficient delivery of public services and the promotion of tourism, culture, and local events. Now, therefore, I, Engineer Franklin De Gentilis, acting City Mayor of Panabo City, by virtue of the power vested in me by law, do hereby order the following. Section 1, rescheduling of the 2026 Binulig Festival. The celebration of the 2026 Binulig Festival is hereby transferred and rescheduled from the second week of October to the fourth week of October, specifically from the October 26 to 30, 2026, to address a portion and portion administrative and logistical requirements. Section 2, procurement and preparation. The Binulig Festival Executive Committee, in close coordination with the City General Service Office, the City Budget Office, the City Treasurer's Office, and Bids and Awards Committee, and the Requisitioning Office, shall utilize this extended period to expedite the procurement of all necessary supplies and other operational logistics in accordance with Republic Act 12009 or the New Government Procurement Act. Section 3, the public information and coordination. The City Information Office is hereby directed to widely disseminate this executive order to apprise the general public, sponsor, and participating contingent of the scheduled adjustment. In Section 4, separability clause. If any provision of this executive order is declared invalid or unconstitutional, the other provisions not affected thereby shall remain valid and subsisting. Section 5, effectivity. The executive order shall take effect immediately upon its issuance. So issued this 29th day of September 2026, Panabo City at Panabo City, Davao del Norte. Signed by acting City Mayor Engineer Franklin Gentilis. So mga kabida, kaghapon lang yun kini napirmahan kining executive order nga naka extend or nagbalhin sa schedule sa pagkaning celebrar sa Binulig Festival mga kabida. Kini mga kabida, ninggawas ang mga isyo, daghang mga isyo sa bitaw nga kuno, gidaot, giundang, nag-uban nga nakagawa na daw sila, nag-practice na. Dapat daw na ipadayon. So mauna mga kabida, mauna yung kwa dito, mauna ang rason nga postpone. Ha? Postpone lang, wala man gi-cancel mga kabida. Postpone, so mauna, lahi, ha? Lahi ang postponement, ha? Lahi po ang cancellation. Yeah. Dili ba? Ha? May odto kay Bilin Manseras is watching. Salamat. Ha? Salamat. Niya pa, niya siya. Hello. Ha? Hello BFF Mario Saladas, shout out ko ni nila Edwin Pardelio og tanang MBMG sa SAP og Michael Debrecio. So may utok kaninyong tanan, shout out kay Edwin Pardelio, yun man sa tanang mga membro sa MBMG, Mother Butler Missions Guild sa San Agustin Parish, yun man sa ato nga kay Michael Debrecio. May utok kaninyong tanan. So mo na mga kabida, mo na nga dapat unta kinimanggo mga tao bitaw mga kabida, modritso modritso lang bitaw og comment mga kabida. Nya doon na pa ikuan nito komentaryo nga medyo madaot pangdaot sa Osaka katao mga kabida. So karon kay deklaro na gyud, giklaro gyud sa ato ang acting city mayor Franklin Hintilis nga wala kini niya gi-cancel, gi-postpone lang kay lagi dunay mga kakulangan pa, nakita niya nga mga kakulangan. Labi na gyud kini sa matawag nga procurement og iyon kay sa mga financial mga kabida. Kay kini mangod na kinala kini og kaning kuan
7: budget,
6: budget no, kinala kini budget no mga kabida. Ngon ya kini pod paghatag pod hatag kahigayunan dugang pag ensayo practice niya to mga mag-appeal bitaw mag-appeal niini nga mga niini nga kalihokan mga kabida. So dapat da kaning kuan dapat pagtanaw kay tagdunay mga ana dili ta mo diretso og comment mga kabida kay pag-abot sa panahon, kita nagkomentaryo, nag-comment ang dili mayo, kita rapon nga, medyo marag maulawan po kita mga kabida. Ikaw Kuya Kaloy, yung samay ko ni mo diya komentaryo, unsa ika-istorya ni mo ini nga, pag-postpone lang sa Binolig Festival.
7: Ama na siya mga kabida, tungod kay doon ay mga nakita sa maong bagong gi create na nga unsay tawag ana grupo para sa maong
6: committee working usa ko working committee nga manong preparar mo pahimutang para maplastar o makani ko ang maong mga kalihokan o activity mga kabida.
7: Mao na sa mga kabida nga giplastar lang pod sa acting city mayor nga mao si Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis para makita po uga ang mga kakulangan niini. Manang wala siya gitanggal, gipostpone lang. Kanimanggong mga katauhan, labi na siyudad sa Panabo, daghan dayon ang mukomentaryo nga inana, ng daot, inana, wala man siguro kay si acting city acting mayor iyahar po nang giplastar mga kabida para dili makita og doon na ba'y mga kuan. Siyempre naamang ni siya budget mga kabida nga gikan sa panudlanan sa siyudad sa Panabo ang maong mga kalihukan.

0: Malabo City Grand Chapter. Happy 58th founding anniversary this coming October 4, 2026. Salamat sa pagbasa. Salamat po dugang Raniel Bautista. Shout out kagawad Carmela Toribio. Salamat po.
1: Sa kwan sa unsa nang ako ni sa Carmela Toribio basta kay sa mural New Corillian eh.
0: Dele ay Asuncion.
1: Asuncion.
0: Salamat sa Asuncion.
1: Sa Asuncion. Ikaw po na to si itong kauban sa trabaho. Si Lars Sanyol. Di basta-basta, mayong otto bro. O mayong otto po kanimo dia. Lars Sanyol. Sa kanimo kwan. Kauban na to ng mga istasyon. Ano, kauban sa trabaho si Lars Sanyol. So mga kabida, mo-break po kita kadali para sa mga pipila ka pahinomdom. So mabalik kita human ini mga pahinomdom mga kabida.
2: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon ang gayud langunta epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
4: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Ginit niya o das ko ni Des Tudela.
8: Unsa gyud imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana. Nagpa-BP ko,

0: Normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
1: Mm.
0: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
1: Mm-hmm.
0: Munang nitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabitin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa salamat kay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So sa gihapon, akong partner si Kuya Kaloy. So maing uto kaya libit siga. Ha? Niya pa mayong kaudtohon mga kuya. Ha? Kuya Mario o Kuya Kaloy. Niya sa maniuto ta mga kuya. Yung sa maing uto po kay Kuya Banjong Oy Dohali. Ha? Is watching. Salamat. Salamat sa paglantaw rin sa itong programa. Ang kuya Markas sa Kabaranggayan, Kuya Banjong Oy Dohali. Ngayon sa mga utop po dito kay Mr. Felix Palco. Nagkahapon, nakasaulo po silang kapistahan. Kapistahan sa Senior San Miguel Arcangel. So kauban na ito si Kuya Banjong kahapon. Nakapamista ta dito sa ilaha. Sa ilaha ni
5: Mr.
4: Felix Palco. Diyan sa Barangay San Francisco, mga kabida. So, wala kito sa plano. Ha? Nakita na to dito unsa. Ha? Special, ha? Saka special kita itong pagbisita dito sa itong kuya.
5: Munang nalit ka
4: gawin. Duhali is mga kabida. Yung sa mga auto po kay Bilma Bakaron is watching. Ha? Salamat. Salamat sa paglantaw ha? Kay Bilma Bakaron diya sa Bia Bida, mga kabida. So,
5: kuya, pasanin
4: itin ba yun? Niya po yung kanin kuha na announcement. Ha? Paibalo. Ha? Sige. Karon nga adlaw after sa paniudto kon after lunch dunay bisita na to sa ato istasyon si Pastor Dan Danggalyo mga kabida. So ni amo mani karon si Pastor Dan Danggalyo after lunch mga kabida. So natay bisita si Pastor Dan Danggalyo.
5: Okay, sa to. Ronald.
4: Si maiudto pod kaya Ronald Sikad is watching atong partner atong kaubad sa atong istasyon ha? Si Mr. Kick ha? May utopon ka sa imong partner niya si Mrs. Kick ha? Na siguro na paghihapon sila karon sa Davao Oriental nagkadito nagbisita ha? Bisita sa ilang usapan yutang natawhan ang Davao Oriental no? Dito man sila ka nagpost na itong mayaging adlaw at mayaging lunis.
5: Lunis pa.
4: Dito maraga celebrar sila sa Family Day. Ano niya pa? Shout out na mga bro, Mr. and Mrs. Kick, here in Caraga. Napagin sila sa Davao Oriental.
5: Mas Caraga.
4: Napa sila sa Caraga, Davao Oriental. Kaling si Mr. and Mrs. Kick, mga kabida.
5: Mauna siya mga kabida, ako sa itibay na si Jackman Tuskillon, si Raniel Bautista, si Pastor Henner Tesoro, mayo nga pagpanuto niya, Pastor, si Kuya Marcelada, si Kuya, hi, didin siya na, mayo nga pagpanuto. Naday din rin, nintunga. Mauna siya mga kabida. Oga, padayon ta kuya, katong nahitabo gahapon ta to.
4: Kagahapon dai mga kabida. So ato ikwan i-congratulate ha. Ang kaning lungsod sa Carmen ha, pinagi labi sa pag liderato ha, sa ato ang mayor diha, mayor kuya Unidas Leone Bahagi no. Iman sa iyang busy mayor kuya Marcel Dodong Perandos so kasagatan tibok ang kwersa o kanya membro sa sangguhan yang bayan iber supportive unsa may mga programa sa ato nga mayor diha kagahapon ginakwan to ginablist niya gikwada ribbon cutting sa pag-abli pag-abli sa bag-o lang nga girenovate ilang municipal gym diha mga kabida nga usapan pa one of a kind, first of its kind diya sa Diretsong rehiyon, usa ka pinaka kuan pa og sa
5: pinaka modern nindot, ha?
4: Usa sa mga modern nga mga municipal gym mga kabida. Kaya dito
5: inigsulod pa lang nimo pati nang bugnawa sugaton ka sa bugnaw.
4: Sugaton ka og usa kuan pa kon naka sa gawas bagulbol ka tungod sa kainit. Kaigan.
5: Abot dito.
4: Pagsulol po rin, magpagolbol po ka sa tugnaw. So, okay. Kagahapon, ang kanyang ribbon cutting. So, ano po, ano yung dito, na nagkuhan sa ribbon cutting, nag-gunting, sila si, ato ang gobernur sa Davao del Norte, Kuya Gub, Edwin ay Hubahib. O hindi, agikuhan po, sila, ang sa itong opisina, sa 2nd District Congressman, J.M. Lagdamio, nag-representahan sa itong barangay kapitan, ha? Barangay kapitan sa E.O. Florindo na si Kapitan Archie Capoy, mga kabida.
5: Siya na din kapitan dito rin, no?
4: Siya na magkapitan. Kay nag-resign naman to ang kaning elected barangay captain tungod sa mga health problems, mga kabida. So, nag-resign. So, isip, kay lagi siya mga numero unong barangay kagawad si Archie Capoy. So, siyempre,
5: siya na.
4: Siya, kay law of succession. So, siya na may barangay kapitan, ha? Kapitan sa barangay E.O. Florindo, mga kabida. So, kining gym ito, mga kabida, nakiunta nga first of its kind. Ha? Din sa ito.
5: Inisulot pa lang din mo. Sir, ay mo masulti. Wow!
4: Wow! So, kwa na kini, ginakwang yung kini, nahi mo nga isa sa mga modern, ha? Modern ng yun nga, kaning gym. Kwa na kini siya, kaning wood tiles. Noon niya, sabay, wood tiles, murag-kuhan mo kayo. Kumuna, kaya sa itong syudad sa Panabo, wood tiles man po. Ang kuhan lang dito, murag na wala, ha? Wala sa Panabo. Naka-built-in na ang kanabitong lead wall.
5: Lead wall
4: dito sa my grabe stage.
5: Grabe katibay.
4: Dito sa my stage. Naana, nakakuhan na. Delay yun nga, o doon ay mga kalihukan nga, markila pa. So, lead wall.
5: Unay.
4: Unay na ang lead wall. Unya, ang yang sounds, mga kabida, apil na. Kaya kung mag-arkila ka gina, sound system, o lead wall, mag-uban mo na. Pero ang kuhan dito, naana. Kuhan na, naka-installar na. Unya, kung muhangad ka, so naapo dito, makita ni mo, na ay kamera na daan dito nga. Pares mito sa ka na mga gym, gym ka, kanang gym
5: sa, nga dula sa PBE,
4: NBA. Naanay kamera dito daan sa taas nga, o sa kuhan pa, magdagandagan na dito. Kaya nakakuhan siya dito, naikabli. So dito, nakabitay sa kabli, magdagandagan na dito. Na dito ang kamera.
5: Makita itong mga error ba?
4: Makita kung
5: sa'yo. Mali nga, tawagan sa referee.
4: So mauna, makayunta nga, one of its kind. Kaya wala pamanggod, wala'y nakahimo, anak, dire. Dire sa ito ang rehiyon. So, atong ikuan nga, murag sa kar, ikapasigarbo. Ikapasigarbo lagi sa mga taga-Carmen, mga kabida.
5: Oh, mawagin na siya, mga kabida.
4: Kung yan, sa ito'y announcement, kuya. Doon ay announcement dito, kipagkuan si ato nga mayor.
5: Oh.
4: Sa pagkuan sa kinsay mang dula, kung sa'y mahitabo.
5: Ang unang nakadula kagapon ni breaking yun ang mga empleyado tungod sa civil service month. Una, kagahapon, nagdulat so, to sila. Karoon ang karoon final.
4: Sa final, championship.
5: Oh.
4: O niya, dugang ikaw nito, Paibalo, announce sa ito ang kasamtangang mayor, Mayor Leonie Bahagi, Kuya Leonie Bahagi, libre. Libre ang mga empleyado sa munisipyo, mga barangay officials.
5: Na magdula.
4: Ang mga kanikon, upil ang mga katauhan, ha? Mga kwanda, sa doon ay mga kaliokan, dula, basketball tournament. So, iyang gikuan dito nga libre. Libre ang paggamit, ha? Kinik sa mga nga gym kay lagi. Kwarta man sa katauhan ang gigamit. So, ang katauhan, libre po nga mugamit nini, mga kabida.
5: Mga na, perting nindo tayo.
4: Yeah, di po ka mabalaka kung mag-brown out.
5: Kay dako kayo?
4: Naaya, ka-standby nga genset, mga kabida.
5: 750?
4: Nagkakuan dito 750 megavolts ang pagkuan nato pagsukod sa usa ka kaning kuan generator so walay problema di
5: kayar
4: kun mag brown out mga kabida so padayon ang kaning kuan dito ang pag under sa aircon ang kuan dito sa mga kamera unsay mga kwarto kay wala may kwan sa problema sa kuryente kay kun mag brown out
5: parang automatic naman siguro to
4: naka-standby ang kanyang generator
5: generator
4: ano man ang kabida so automatic kay na magigabantay na mga personahe na naka-assign perme nagabantay sa mga inana mga kabida kung sa kwan pa fully equipped o mga kaning kwan dito
5: modern ka magul
4: modern equipment mga kabida na anatanan dito nga anatanan dito ni ang sounds kwan po ang sounds dili po niyo nga mabasta-basta lang po ang sound system na ginagamit mga kabida kwan gini nakapit no? Nakabagay no? Nakapit no? Dito sa kaning kwan dito sa yang lead wall sa mga sound, microphone dito sa lamisa mga kabida. So,
5: daghang CCTV.
4: Daghang CCTV na kakuan dito.
5: Dili ka kabinuan dito.
4: Muna mga kabida.
5: Ay, daghan kayo, makita na yung ka.
4: So,
5: makita ka dito sa ko, kayong kuan dito sa tunga.
4: Dito sa kanin ko. So, tawagan na nasa taas dito sa tunga, na dito makita.
5: Live screen niya po.
4: Live dito. So, sa kuan pa, dito man ako, magdula, dito makuan dito ang score dito, makita dito. Nya makuan po kanang ito mao lang ito kagahapon og ni Vice Mayor Marcel Pirandos pa kay siya man ang natawag nga sa pagprogram na siya ang kanang nag welcome
5: siya may so, welcome
4: dito niya pa marag maulaw man ta marag kuan siya ba conscious siya magkuan kay paghanga dito sa takuan makita
5: niya
4: makita
5: niya
4: makita niya yan dagway dito nga nagabarog dito sa podium nga naga-istorya mo sa niya siya murag kukan kayo ito mag-
5: ang mga lead wall sa likod skill lead
4: kompleto mga kabida naka-install na daan dili na kinanglan nga mga kila pa kaya naanan naka-install na daan ha? Nakakuha na rito ang lead wall mga kabida kamera so mga kabida makakuha kita nga dili ha og sa papa dili maulaw ha dili maulaw taga Carmen nga mo imbitar no mo host no mo host og mga dula no nga pwede mo kal PBE PBE makakuha na sila sa PBE kay lagi mga kabida kompleto kompleto na sila og sa kan modern ha modern na gyud kay mga kaning equipment mga kabida
5: napagi announcement ko ya kato ilang bagong palingke nga unit.
4: Ganit kagahapon po, iyapod na itong ipaybalo nga dili sa dili madugay makuha na po matapos no? Makatapos sa putok yung nga, tawag niya nga unique unique nga wheat market so ato po na pag-aatangan mga kabida
5: pila ito yung gihatag ni Kuya Gum?
4: So yung ginakuha nito 50 ginakuha na ito nito nga, si,
5: 50 million?
4: Si Kuya Gum muhatag og budget nga 50 million mga kabida alang sa mao nga
5: para mahuman,
4: mahuman ang mga ito nga wheat market mga kabida muhatag siguro og sa kwan pa maura na wheat market siguro nga dili ka mag-wall kay di ka mabasa ang imong TL
5: ang kuya gani og aircon
4: wata kay balog aircon mo po kay niya pa unique man po daw
5: unique
4: lagi daw na nga wheat market mga kabida
5: wala nga di magpa lupig ang lungsod sa Carmen.
4: So pero, mga kabida mo dito atong makuha po na ano na inato to ang atong provincial governor sa atong congressman sa Sikan district mo ay nakakuha dito nakaato naka nakaputol ginakuha nga maputol sa ribbon kay ang budget man po ini po gikan po doon ay budget gikan sa congressional office o yun pa doon na po budget sa probinsya nga dugang dito para nga makuha yun matiwas kung makumplito ang maong nga once pa
5: mahuman,
4: mahuman ang maong nga municipal gym mga kabida so mga una mga kabida so ato makuha dito niya dili manggod dili lang baya yun nga yung mga tanaw karon ang Carmen sa kwan lang sa hitsura makakuha na gyud unsa kapaspas no sa kapaspas ang improvement ni mga kabida so mga kabida mo break po pita kadali ha para sa mga pipila ka pahinumdom mga kabida so bali kita after na ini mga pahinumdom so dito kita sa pikas lawak sa atong technical mga kabida
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Terramax Capsule.
11: Ako si J.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
12: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: say, manglood na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kaning sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang nag-atag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi natyan sir.
4: Patinuod lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Hinguna purok si makeup dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: So, welcome back. Balik kita mga kabida sa programa. Ang markas sa kabaranggayan. So, sa gihapon, atong partner si Kuya Kaloy, mga kabida. So, may udto, diyos atong, diri sa atong city councilor, Kuya Engineer Ronald Ang, mga kabida. So, mga kabida, doon ako yung mga kwandre nga unta, kung ang tanan na, tanan-tanan lang yun, tanan na itong mga officials, mga kabida, musundog, mabuhat ninyong ginabuhat sa ito ang konsihal Ronald Ang. Kini pagkuhan ito sa values for mission, mga kabida. So, naibaluan na ito, hindi ay nga matag buntag, nga, matag buntag, before nga magkuhan sila sa ilang mga trabaho, kani mga staff ni kaning kuhan, ito ang konsihal Ronald Ang, Engineer Ronald Ang, nagkuhan kini sila. Kay kagahapon, nag-agil ko, okay, musulod unta ko, nagkuhan man sila. Nagatapok sila, nagkuhan dito, alirong dito sa iahasulo siyang opisina. So nagtuo ko nga, nanghatag siya mga instructions, sa mga buluhaton, sa mga kuhan dito. So ito na ibaluan din mga kabida, nga matag buntag di ay, magkuhan po na sila. Na sila ay Bible sharing mga kabida. So Bible sharing kayo lagi.
6: Para mabutan.
5: Di kayo kuhan pag nga. Yun na naman good mga kabida.
6: Tama ko yun na siya.
5: Once good nga kuhan ka, morag sa kuhan pa, nag-kuhan ka sa Biblia, pagkuhan sa mga pulong sa Ginoo, mahadlok yun ka, mabuhat o mga dili maayo mga kabida. So kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, mauna nga matagang kuhan din mo, imuntang trabaho, imog yung ikuhan dito, huwag sa kuhan pa, before ka mo trabaho ini, nagaampo ka nga bangta giyahan ka yun ana so wala gyud ah. Dili ka makakuan og taro ani dili ha maayo so yun sa pa nakasubay gyud ka bubuton sa Ginoo so kun ina lang tantanan mga kabida tanang mga opisyalis siguro dili ta mayon ay ni karon mga kabida kay ay makakuan magud murag baliwala ha sa mga kuan dito murag baliwala ha baliwala na gyud mga kuan dito ang mga values, mga spiritual mga kuan dito kay nakita nimo karon pulos na gyud na grabe pag kuan sa mga corruption mga kabida wala na kahadlok sa Ginoo. So kung ang tanan lang ta mga kabida, doon ay kahadlok sa Ginoo, dili gyud unta ina ni. So magkuan unta tarong o saba unsay sakto na tong ipulong pamulong unta mahitabo sa ato ang mga kabida, labi sa atong nasod no, mga kabida. So maing udto kay uno Honorable Kim Quisada, iso ating salamat ha, atong Vice Mayor Vice Mayor di sa Longsod sa Kapalong ang kuan po ni ang walay pagkakapoy ha, walay pagkaring kuan nga pagsatag serbisyo mga kabida ha.
6: Gika na ng sesyon.
5: Gika tama Merkulis. Merkulis maday adlaw sa ilang regular sesyon mga kabida si Honorable Vice Mayor Kim Quisada.
6: Og sa iyahang mama.
5: Maing uto sa iya po nga iber supportive nga inahan ha? Ang inahan nga si Madam Leslie Pasyon Quisada. Kumusta? Ay pangumusta dito ha? Kumusta na sa ato nga kay Madam Leslie Quisada kay burag nato maging mga adlaw na matoy post na nato siya post nga murag na siya dito na murag na kwanto admit ba to siya ha gadon na mga
6: pare na to
5: so kumusta pangumusta kumusta pulang puta kay Madam Leslie Quisada ha iber supportive sa iyang anak na labi na gyud kanang mga hatag sa mga serbisyo mga kabida ha paghatag dito og serbisyo tabang dito sa iyang mga katawhan
6: nagpalugaw na po sila katong sa mga nabahaan
5: labi gyud na kanang iyang kanang iyang palugaw no? Palugaw ha lagi kanay undang palugaw niya kanang pagkuan dito kanang pag kanang kuan sa mga nasa kaguol bitaw ha kuan siya og sa pa iyang mo simpatiya no at ang simpatiya dito sa mga kanang nasa mga kagulanan ha kanang mga iyang nai namatyan so iyang mga serbisyo dito ha patag dito kanang lamisa magamit bangko ha bugas tanan ha tanan-tanan nga iyang ikatunol tabang dito mga kabida sa hingtungdan. So kana iyang palugaw no? Palugaw mga kung sa may mga kwanda doon sa mga kalihukan sa lungsod naagi na iyang palugaw na ay mga kaning may nabaw na ay mga trahedya no? Naapo na siya dito no? Naghatod ha? Naghatod dito mga tabang
6: basta tabang, way paglubad, way
5: paglubad no? So may udto kaning sa niyata batang tagom unsa man ha? Balita
6: ni Mayor
5: Rilampagos diha so
6: sa panabo
5: unsa daw balita na kuan siya na suspended mga kabida kini suspension mga kabida dili man iyon nga natanggal yun ka kini suspension manggon mga kabida samtang dunay mga kaso nga gina kaning atubang so para magkuan kan nagkanda og investigation mo na dunay suspension mga kabida kay kana manggong isuspend ka para dili ma-influensya ha dili ka maka-influensya dito sa mga nagkuha sa mga investigasyon dili man ma-influensyahan dito ang katong mga ginaimbestigahan gina-question ngunya kini mga dokumento isa po na ang mga dokumento nga dili gyud matandog dili ba dili na kuha influensya sa usa ka official nga gina under sa suspension para sa mga investigasyon mga kabida so dili man nato ikuan dia katong yun nga dili tama ayon dayon ma-discourage o makuan nga ato ikuan sa politika hmm? Sa bagay og imong kuan og kay politika manggil ka na pero tanan-tanan mga kabida basta yun ana dili nato makuan dia
6: kay kan suspension
5: suspension para makuan lang gina paghatag kahigayunan og limpyo no limpyo nga sa investigasyon mga kabida
6: mao na siya mga kabida.
5: So may uto, usap dia sa lungsod sa Santo Tomas nga baguhay lang po nga gasalig
6: kagahapon
5: ha gasaulog sa kapistahan sa San ni ilang patron Senior San Miguel ha may uto dia sa ato nga mayor Mayor Kuya Roland is de Hisika mga kabida iyon man siya ang Vice Mayor ato nga Ate Maria Luz Inday de Hisika sa tanang miyembro sa Sangguniang Bayan ha sa ato mga konsehal dia kay Kuya Ronald Di Maya. Maing uto kanimo da kuya. Kuya Ronald Di Maya.
6: Halos nagpista gito kagahapon.
5: Kagahapon. So wala ta makasuroy. Kaya lagi. Naapuntay ko ang direpon. Kagahapon. Malang ito kagahapon. Nakuantas itong programa. Kaya wala po to sa schedule. Doon ay kalit lang. Nidala sa ito kay pista lagi niya. mao to nga kung ilang ako kuya, naroon pa ko'y program alas 12 siya siya, di lang tayo magdugay po kuya. Pero mao lagi na, basta yun anak, di gina na to makuha ng oras po mga kabida, di na to mapugnan, sa banga.
6: Malang, po, ay preno ang kuan, yung honong.
5: Mao lagi. Kaya lagi po lang dito, ang nabisitahan po, medyo siyempre, dakong kalipay, nga nabisitahan dito. Hanto nga medyo doon ay mga istorya-istorya. Usap ka pa, doon ay mga pagmarites. Isaw gina, maisa po na makalangay sa ato mga kabida. Kanang na mga marites, mga kabida.
6: Pag-isgot sa mga kuan, kaniadto pa.
5: Kaniadto pa, doon ay
6: sangag
5: sa kagahapon. Kay kagahapon lagi, mo to, na kuyog mantah ni Kuya Banjong Duhali. La pagpamista so dito na nakuha na ko kung unsa dakong kalipay sa gibisitahan ni Kuya Banjong ha ang unsa ay murag unsa ka special nga pagkabisita dito si Kuya Banjong Duhali dito sa ila ni Felix Falco sa barangay San Francisco mga kabida sa ila pagsaulo po silang kapistahan na Senior San Miguel mga kabida Senior San Miguel Arkanghel.
6: Daghan na makagjikiki di ano? Barangay San Francisco?
5: Daghan na po na di. Daghan mga bago.
6: Na lang may
5: kuhan. May bagong jikiki. Kaya once nga, ka naman, na yung mga subdivision. Daghan man ang gawas mga subdivision. So, sa kong subdivision mga kabida, isa ka na sa requirements pag sa subdivision. Doon nag kay nga, matawag nga, sa parke. Doon ay park ba? Nga idunit, no? Doon ay park. Doon ay, nakakuhan po na di ha? Doon ay mga kuan sa mga religious no dunay mga dunay jikiki mga kabida para pagtakwan dito na mahimong tapukanan pod mga kabida sa mga kato mga tao mga religyoso mga kabida do na agina appeal gyud na
6: appeal gyud pos marites ya
5: appeal gyud na mga kabida sa pagkuan kanang subdivision plan kanang iyon dunay park gyud mga kabida dunay mga gawa sa park mauna na kuan doon ay mga gym mataga kuan mataga subdivision mga kabida so isa gina sa mga requirements so na iminsahe ha unsa ning ginakuha ni Batang Tagom isa ngano karon nagsugod naman lagi sila og kumpanya kay nagpapili naman lagi siya gobernador sa Davao del Norte ha makonglat makunglata man halata siguro mahalata man ka kayos na sirilang pagos sa mga media mga kuya sana hindi na ako makunglata
6: mangulata
5: siguro okay mama mao na karon ang kaso ha mao na ang kaso nga gikuan karon nga murag gina atubang kon gina nahimo nga na suspended kini ato nga mayor mga kabida so kung nagsugod naman lagi sila o kumpanya kay nagpapili di nato mapugngan mga kabida kay kana parte man po na sa mga kuanya mga aktibidad no kay usapan pa kuan si ikaw nga politiko imo gyung kanon nga kada adlaw gyud eleksyon mga kabida so mo na nga kinan mo lihok gyud ka na isip nga kay lagi pagka gobernador ang gina applyan o pinaplanuhan nga mo kuanan sa ato ang kasamtangang mayor Jory Lampagos nga kay dako ang kaning kuan area mao na nga sugod-sugod ya karon pod dilis pod siya mapugngan paglakaw-lakaw kay wala man lagi siya karon naga opisina pa isip mayor so libre yang oras mga kabida
6: kabuylog gyud
5: siya libre yang oras sa paglakaw-lakaw mga kabida. So mauna din nato siya mapugngan kay lagi nagpakuan siya ng budagan pagka gobernador. So iya pong gigamit no pimutsad ang kahigayonan nga bakante siya na makabiya sa siyudad nga wala siya hunahunaon mga kabida.
6: Mura kagahapon mga kabida to ato si Mayor Jor Lampagos sa Island Garden City of Samal.
5: So maing ato po ko tibayahon po kuya maing uto kay Kuya Vic Barrios. May uto kay Kuya Vic Barrios mga kabida.
6: Para sa 2028?
5: Dili pa po natin. Sabagay, kini si Kuya Barrios, kwalgir po, kwalipikado. Doon na po siya kanin ko nga mahimo. Mahimo nga isa sa mga opisyal. Isa sa itong mga opisyal.
6: Pohon
5: mga kabida. Kita tanan mga kabida. Pwede man kita. Kwalipikado man kita mo apil, no? Mudagan, no? Apil sa politika, mga kabida. So, may utok kay Kuya Vic Barrios, mga kabida.
6: Oga,
5: so, Kuya,
6: ako pong itimbaya, Kuya, kadali.
5: Wala tayo kung oras, mga kabida. So, apikin ito sa oras. So,
6: ako sa itimbaya itong...
5: Manapilit naging kita, Kuya.
6: Kapitan sa Barangay La Pilipina, napista ito gahapon. Niya, kapitan na sa Barangay Mangkilam, si Cap Marlon Alon Rio. May pagpaniod to, mga kabida. Oga, mga kabida, kita'y unang muhatag o panamilit. Salamat sa atuang CEO, si Engineer Kuya Walpi Urio, atuang Station Manager, nga mao si Ate Rose Bolpa, atuang partner sa Technical Speakers Lawak, nga mao si Papa Kib sa Williams, o akong partners Kuya Mario Saladas, kinyong bata-batas kanginan, Kuya Kaloy Pahutang, manamilit na. Oga daghang eng salamat, maayong hapon sa tanan.
5: So mga kabida, sa gihapon sa kinis Kuya Mar, magayong kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So kay napupos lang itong isa ka oras nga paghisgot-hisgot sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So kinis Kuya Mar, manamilit. Magdapig kaninyo sa tudosab sa sunod nga adlaw din sa itong progresasyon, 96.1 DXOD Infinite Radio sa Panabo, mga kabida. So mga kabida, kita-kita na po kita sa sunod na adlaw. So sa ngalan sa akong partners, Kuya Kaloy, manamilit kaninyo, si Kuya Mar, magayon kaninyo. Daghang salamat og dalaygon ang Dios.
6: Bye-bye mga kabida.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Bonifacio, Misamis Occidental, Shirley Sibandal, Lorenzo Tan, Tanggap City, Concepcion Rituya, Silangit Tanggap City, o Imelda Roma, Tagatigson, Bonifacio, Misamis Occidental. O sa mga gustong mag-dealer, bisita lang kamo dinhi sa Sibian sa 97.9 Nonggaling Radio Aurora o ka sa mga Trigel Store sa inyong mga dapit.
2: Noong Latin Radio, una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Noong Latin Radio, sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Noong Latin Radio.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
4: Introducing Clydel Mixers Food Supplement.
5: Clydel Mixers Food Supplement.
4: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
6: May alingatong extract
4: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
6: May serpentina extract
4: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation.
6: May chanka pedra extract
4: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
6: Plus black garlic extract,
4: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
6: At sambag-sambag extract,
4: traditionally used to support respiratory health
6: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
4: One capsule a day
6: para sa healthier you.
4: Supports kidney and liver health.
6: Promotes healthy digestion.
4: Supports heart health and circulation.
6: Help boost immunity and overall wellness.
4: Helps maintain normal uric acid levels.
6: Antioxidant and anti-inflammatory support.
4: Natural ingredients.
6: No artificial colorants.
4: And no preservatives.
6: Clay Gel Mixers. Nature's power.
4: Your daily wellness partner.
6: Clay Gel Mixers.
4: Ang dambanan sa mga nagbalatiyan.
6: Clay Gel Mixers.
7: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga nungladings product. Padayon gihapon ang paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Cough Mix, Jazzy, Nulate Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Silk for Kids, Clay Gel Soap, Pagang Care Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program. Ramang paniudyo na alang sa mga papremyo grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungleding Radio o Nungleding Infinite Radio. Uli magkaadtuang atong mga collegial stores. Sa tubod, Lanagil Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tubod, Lanagil Norte, sa May Sam's Town Center, tapad sa vape shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, Clayjel Store, Pagadian City, mahimutang sa May Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City, o sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, sa Aurora, sa May Kabahog Building, Black 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Clayjel Store, Nungleding Sprada, sa Kapatagan, Lanagil Norte. At to ang Butika Plus Nungleding Sprada na himutang sa May Purok 9, Poblacion Kapatagan at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nungleding Sprada sa Maranding, Lanagil Norte. Ang Clayzel Store na himutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil.
8: likod sa Lala National High School. Pagtaad pa Glazer Store ng Leading's product. Glazer Store Mulave. Nahimutang sa Mulave Public Market dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City, nahimutang sa My First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaad ayon ang tatag Glazer Store ng Leading's product. Glazer Store Uzami City. Nahimutang sa My GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bangsa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Progress, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dukol sa Mercury Drug. Glazer Store Iligan City. Nahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City at Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ato mga sibian sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa

0: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon.
1: Pakusgan ang atong immune system aron luwas kita sa mga sakit labi na karong panahuna. Mag Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa atong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, cuyabano, gotu-cola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule para sa luwas na panglawas. Hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.
2: Oy Marie! Ay, man si kumpare, nga nung huwaman mamasayro ka nung adlawa.
3: Tua, sabay pare. Naghigda-higda, kaya nanakit ko noang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
2: Uy, mau ba? Kini, Mariay. Ipainom gini kang kumpare.
3: Unsa man ni pare?
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix?
2: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Nagpukag niya siya.
3: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
2: Ay ka, kumbate pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
2: Arun lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Naunsa gud tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige nagkaluya, masakiton kaayo.
5: Ay sayon ra na, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhon, pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ni.
4: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mopalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang ipikto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mopatubo, mopalambo, ug moayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mopalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
6: biyahin na ma.
4: Mauba?
6: Kugi na lagi kayo sa papa, maba? Abtik na kayo.
4: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clay Gel Store. Ug niining istasyon.
4: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.

Ang itong sender usa ka lalaki nagdasa pangalan nga Noven. Sa dili pa nato ni hatagan og pagtagaan. Kato may epektibo garantisado mga produkto kanunay nagpaluyo sa handumanan sa paghapon. Basta naka Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay. Kondisyon, basko. Siyempre, malikayan ang mga balatian na mutakboy sa atong kalawasan. Mag Power 10 Probio Capsule. Kaubad ang atong gibansagang pinakalamig nga kapi Clay Gel Coffee Mix Wealth Malunggayan Chia Seeds. Kung mga pikalang dritso ka na slamian nga coffee, natagbaw ka na na ayaw pagid ka. Clay Gel Coffee Mix Wealth Malunggayan Chia Seeds. Ngayon man ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Lawas nga basko, nindot nga tulog, kondisyon nga paminsar, layos balatian. Maintain si Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ngayon man ang atong nungladding essential oil. Kung magpahilot mo, magpamassage, gamit ang haplas nga nungladding essential oil. Nindot kayo ng haplas sa mahigala. Manuhot-suhot sa imong kaunuran kaugatan, ma-feel ni mo ang kanindot, ma-relax ang paminaw. Kung doon na kay pamaol, pamoy-poy lawas, mga panakit-sakit, skin diseases, skin allergies, uban pa. Nung lading essential oil, dakog kahimuan yun sa imong lawas. Makatabang, o siyempre ma-relax si mong paminaw. Nung lading essential oil, ug apilan sa ang mga partner niya, may ni gamiton mga pinalangga, dala-dalaon, gato magkabuhi-unon, magpanlipong magbiyahe, ang nung lading turmeric balm. Ingon man ang nung lading relaxing oil aron ma-relax ang iyong paminaw, kondisyon, unya manindot ang iyong pamati. Nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil partner na sa nung lading essential oil. Ingon man ang atong sabon nga magkapahamis, magkapakinis, kutis artista, kutis porcelana, nindot ni kay kaputi ng mo bagay ni mo, unya blooming ka kanunay lantaon. Isag buntag ka pang malabon, grabe pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Panabuni mo mga igala, fresh ka kanunay. Blooming, isag buntag ka pang malabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Kanya humani mong panabon, gamit ang atong clay gel breathening lotion. Umot ka ayo makapanindot sa itong panik. Maproteksyon batok sa init sa adlaw. Kanya siyempre, sa imong pag-maintain ini mga igala makatabang aron hamis. Pino ang imong kutis. Clay gel soap, clay gel breathening lotion. Alang sa proteksyon sa atong mata, maproteksyonan kini. Batok sa mga posible unya nga ikadaot sa atong pananaw, dapat mag-maintain ta kanunay sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang Viscomac eye drops maigala, makatabang gid kaayo labi na ni atong mata nga hago bitaw kaayo. Tibok adlaw, nagtutok sa cellphone, sa ilabang laptop, computer. Siyempre, di malikan, labi na sa ato mga kahigalaan nila sa field. Init sa adlaw, abog sa kadalanan, pollution sa palibot. Unang daw di komportable itong pananaw mo, aksog kahanap may gala. Muna na kinahanglan ta sa Viscomac eye drops, ha? Alang sa tinaw, klaro pananaw. Ingon man, Growmate para sa inyo mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Paliti Growmate ninyo mga anak. Pregnant 1 to 12 years old. Magay kay kasabot sa klase, mag-consumisyon, mag-inikanan. Growmate ng ginanin ninyo. Growmate 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utukan.

0: Nung lading. Una sa tanan, mangayo ko katahuran, mayo adlaw. Kanimo, idol nung lading, may maghatag kinabuhi sa akong sugilano. Ug sa mga tigpaminaw, bisan asa ko mo adto. Madunggan ginako imong program, idol nung lading. Ako si Novin, taga Davao City. Nung lading dili, sayon, ang kinabuhi ni kalibutan. Di ta makaingon, kung doon na na'y kuwarta ang imong pamilya. Professional ang imong pamilya. Hayahay na. Tinod ang ilang giingon, nagkalain-lain ang mga suliran sa itong kinabuhi. Matakusa na to, idol, doon naging mga pagsulay, mga kasakitan, kagulangan. Ako lasab ishare kining akong kaagi sa pamasin nga makuhaan kining pagtulunan sa kinabag ang katawan.
1: Ayaw lagi kausgawa, sir. Kita na daddy ni mo karun. Kasabahan nyo ka. Oh, nasa daddy ni mo?
2: Dinilanggut ko, uncle. Ayaw ko kasabahan ni daddy.
1: Nanas daddy ni mo. Sir, lihan sa akong gate. Diha ka na.
2: Ngano kung dili masugot akong daddy nung magtula-tula ko sa gawas? Gabliya ng gate, musuod na ko sa mong bay. Kay basig masuko si daddy. Basig musumbong na putsa kong mami. Magdali ko suod.
3: Patayan ko ganiha nga nagtagandagan ang bata din yung gawas.
1: Pasensya ka, sir. Namugos, mangod.
3: Asam ding yaya?
1: Gisugo pa ni madam, sir. Dito sa palingki, sir.
3: Sige. Oh, pasensya na nga nalagad yung sweldo. Karoon pag ikaw magkabagante. Okay na to.
1: Salamat kay sir.
3: Sige. Oh, ang yawi.
1: Sige, sir. To anas, sir. So, di naging basta-basta ni silang, sir. Noon, huwag po kay problema din sa akong pagpuyo din si ila. Kay, mabuutan na sa stick to ginus na baho. Asa na ba itong bata, si Dung Nubin? Kasabala po ito. Kaya nakita na nagdagan din eh. Pagka pinangga. Lahirin yung mga bata, alam mo, ito, bukid, pinasagdan.

0: pagsigil ng gawas. So may magkuha ni mga anak.
1: Gusto man ko na ako makik-friends ko sa mga bata din at sa gawas.
0: Okay man na, pero ito mahibaw. Kung lalay mga nautang tao din na. Oh, sige na, pag dulao na, ikaw yung taron. Huwag mong itrabaho at tutas bukid.
1: At tutas sa bukid? Katong dagin kayong kahoy, daddy?
0: Oh. Magkuyog ta. Sumami ni mo. Busy pa pa.
1: Sige.
0: Mag-ilis ako nun eh.
1: Yes, mga to na po ni sa bukid. Nakita na po na ako kung mga friends nga to. Katong anak ni Uncle Tukboy. Makita niya na ako nga to. Dalon ako ng duwaan. Aron, pauslo na ako.

0: Sa view dati, oy.
1: Oh, sadi sa makawas o gagapoy. Kung mo tugas ko din sa bukit.
0: Ala, nduta kayo, oy. Daga na kay mga fruits dati, no?
1: Baga na yung gabihan dito din, eh. Kaya manguha sa tagprutas. Oh, sigurado, gabihan kita pa uli. Kay, ubay-ubay tagmadao niya. Ugoy, lagi mo mga amiga, amigo ha. Ayaw pa sige bili na sabi mo yung mga duwaan.
0: Ako namang ipabaro sila, daddy.
1: Sige. Oh.
0: Di nilang tao ng daddy. Kay, kanang dakan kay mga fruits, oh.
1: Dito ta sa tupaya gamay.
0: Hala, duta, oy. Daddy.

palit mong gani sa akong daddy. Asa di siyang kultok, boy? Tuoy pa man sa inyo. Nagdula mo sa inyong mga friends? Wala na, oy. Wala man kay duwaan. Nagdala mong good ko. Imo na niyo. Pinaid ka? Imo ni ihatag na ako. Oh, pero unya nga pun. Imo lang ibalik ka. Abi ko ako, Ana. Sige, sige. Thank you, Anya. Magdulatan na dito si Sil. Tagana kay mga fruits din sa inyo, no? Mabito ganahan ko mula agni. Basta mo, ani na ganit si daddy. Mukuyugit ko. Kay ganahan kay kuglaag din ni. Ako kay ganahan ba't ko maato sa inyo? Titakan kay mga tuwaan. Unya, dagayang bakit kaayong mga kanang food na lamit kaistanan. Sige lang, kay na birthday na ako. Ingnan ako si daddy nga paduon mo na ako sa akong birthday, ha? Sige, sige. Ingnan sa na ako si tatay tukboy nga mo at tumiya. Oh, ingna. Sige, ato ta dito magdula na. Kinapuman si daddy nga

Du wa. Unsere Feelings de ay kanang dato. Dato. Di man mi dato. Ngingan sa tatay tokboy. Dato do mo. Dili manggod. Bad manggod ng dato. Normal ra manggod ni. Ninduta ka ayan no. Kanang parihapot mi ninyo ngadakan og mani. Dili manggod mi dakang mani. Thank you ka ayan, Novin. Kay bisan og dato mo, makig-friend ka na mo nga pobre. Ayaw mo si kig-sultanoy. Dili manggod musugot akong daddy nga kanang ingon mi nga dato. Mao ba? Sige na. Thank you kaayo. Og Novin na. Basig di na ka mo pansin og mubig na ka. Nganong dili man, nagsige mong kami ani din sa bukid. Oh, si daddy o, nagtawag na. Naida kang fruits. At tutun na. Tala,

0: amazing.
1: Oh, Noven. Nagtuay-tuay na eh. Lingaw kay dulas mga bata. Ay, sus magalindot nga akong laagan ni Depita. Tungas nga magkawala sa stress. Mahimo sab nga murag ma-refresh sa mong pag... Oh. Di nag-atang sa dahil.
2: Buddy! So may problema ha? Buwagi lang mi.
1: Kasubtuhan ha? Nagkapurong man.
2: Buddy!
1: Tunay armas!
2: Bumanto ko sa kila! Huwag magdali ko!
3: Si Daddy nang nakigda! Muna ako sa car! Si Daddy! Akong hablihan ng doors sa car! Daddy!

0: Daddy! Daddy! Daddy! Kinsa tong tawo nagpurong? Wala'y mga tao din ni Daddy!
1: Hampi!
0: Daddy! Lofty ka, Daddy, ha?
1: Mami!

0: Anak, dali na din eh. Naghilom ka man ko din ha.
1: Dad, umalik lang yami din sa imong plugmanan na. Labas pa kayo sa panunduman ng tanan. Dad, mahal ka na mo ni Mami.
0: Anak, Novin!
1: Mausunod lang ko karong kadataon, May.
0: Sige, pagdali ha.
1: Ako na sayod. Yung nagibuhat niya sa kuman. Buutan si Daddy wala atraso na bisan ginsa. Dad, ato na yung Mami. Upasensya, Dad. Ang yuta na sa bukid. Kinahanglan na nga mong ibaligya. Apiki na. Ang pinabuhi na ito, musukad nga. Nawala ka. Sahid ko nga, sakit kini para ni Mami. Pero kinahanglan mong himuon. Maningkamot ko, Dad. Tunas, Mami, sa. Dahil nagpabot. Sa matulog.

Nung lading, gamay pa lang ko. Kuyog mi ni Papa. Ganahitabo to niya. Giambos lang mi. Panaog pa sa siguro, kaila lang niya. Nakatuog ko atong panahon na. Namataan na ako nga nagbuto-buto. Kung naka... Higda na si Papa. Kaya istorya pagit siya. Kaya mag-amping ka nunay, ikaw pa ni Mami. Kung naku pasagdan, akong inahan. Nolading, bisan nung sa nakadugay. Pero oras nga, mahinumduman ako ang tanan. Muda nga ide ko mga luha. Ang gitugot mo sa Ginoo nga, kuhaan ko laman. Pero kinahanglan nga, magpadayon. Tungod kay gusto ko nga, bisan wala na akong amahan, ako himuon ang iyang gusto. Kamuhuman ko sa pag-eskwela. Nung lading nabaligya ang among mga pipila ka mga ari-arian. Pili kabisado ni Mami ang among paginabuhi ni Kuso ni Daddy. Igo lang yun ko ang naka-eskwela. Ang among yuta nabaligya. Balay na lang ang nabilin sa moa. Ugun niya.

0: Oh, mo ato ka man kag-eskwelahan karon. Kay daghan man ka mong preparasyon himuon. Og advance congratulations, anak.
1: Salamat, mi. Kunapas, daddy. Malipayon ta siya. Nga, nihuman kong eskwela.
0: Super. Proud ka ito siya nimo.
1: Mi. Hangtod ka ron, no? Wala gid masulbad ang kaso ni daddy. Wala justisya yung kamatayon, di ba?
0: Gihimo din na mo tanan, pero wala gid kihapon. Siguro, Ginoo nalay bahala ni ana. Oh, naglantaw-lantaw ka manggudihas. Gawas, spalibot.
1: Ako lang na inumduman sa una. Napatay guard. Natay mga katabang. Natay daga mga sakop din eh.
0: Oo. Og kinsay mahinumduman ni mo.
1: Katong guard na to nga si Amon pod mi.
0: Si Tukboy. Wala na ko'y balita niya. Basta wala tayong mga trabahante, dili na nako kaya, sab. Dili na ko kaya ang negosyo ni daddy ni mo.
1: Sige lang, Mipon. Pasit makabangon tao niya. Gusto ko nga mabalik sa bukid.
0: Di na to atong yuta, anak.
1: Wala gi, sab.
0: Ay, kung doon na lang tayo kwarta, tigod kinahanglan pang ako tong ibaligya. Pasaylo ako ha, Dong Novin.
1: Okay sa mi. Sige na mi, kay mauto pa ko sa muskulan. Mag-prepare pa ko sa kinahanglan. O, atong graduation mi.
0: Kompleto na, naandam na ako ng ibitar ko.
1: Mawa mi.
0: Oo, ikaw pa.

Nula ding, nakagraduate ko sa college. Emosyonal ko, tungod kay, siyempre, nahinduman ako akong daddy. Sobrang kasuod, manggod. Bugtong, maunang siguro, spoiled ko niya. Pero, maayo ang akong pagdako. Nula ding kinahanglan nga mag-move on sa mga pangitabo. Napas mami. Mauto nga, humansa akong graduation. Nag-apply ko trabaho sa Davao lang sa aligid dili ko gusto nga mabiyaan ng akong inahan mamonitor na ako nung lading bisag asa ko ipadpad sa kapalaran inasok ko nauna nga nung ko daddy naingunad to sa etraso niya. Pero, walay tubag. Question mark lang kanunay. Sa pagpangligid sa mga bulan, ding nagtrabaho na ko sa Davao.

0: Not a good minister at the bow.
1: Excuse me, sir. Nothing.
0: Yes, ma'am.
1: Paki-check daw ko kung okay na ba ko nun ni.
0: Sige, ako lang i-check ko niya.
1: Katong logo doon na to, okay ba ko nung i-improvise doon ni mo gamay?
0: Sige, ako ibala. Ako yung send niya tanan, aron makapili mo.
1: Sige, Sir Novin. Excuse.
0: Saka ko niya, no? Mapon. Wala yung duty. Yes, kung pauli siguro sa mo,
1: excuse me, sir.
0: Dam. Doon na pa yung kuwang?
1: Invite ka na mo ba? Wa may duty og ma. Gimik-gimik lang, good. Mga kauba na to din ni. O uba mga branch. Mula ag mangusla din ni. Kay na ay general meeting pagka Monday.
0: Sige. Sakto sab kay dili ko makauli. Aron nga maka himamat sab ko sa ato mga kaubanan sa Leng France.
1: Sige, basta unya sir ha, ay kalimot.

0: Sir Oki ko lang?
1: Okay, Roman.
0: Sir, si Miss Barbie.
2: Hi, Navin.
1: Hello, ma'am.
2: Mag-join ko, ha?
1: Sure.
0: Din yung damoling ko. Muna akong giingon mo gani, ha? Nga naaming ulitaw. O wala pa'y hinigugma.
1: Ikaw, gudam?
2: Yes, tinuod man. I don't know, Navin. Makay ka look alike.
0: Kinsa ko, no?
1: Pasig binuang na.
2: Marakak sa piulo, promise.
1: Grabe siya ng piulo
0: eh. Excuse. Biyaan na muna ko, ha?
1: Asa ka dam?
0: Basta, Miss Barbie, story out na mo ni Navin.
2: Sure.
0: Biyaan mo.
2: Dali ka mo, inom?
1: Wala kumahanan.
2: Bisag kamay? Kanalagumpang, kasyo na lang ba?
1: Pwede siguro.
2: Wait ha, okay naman yung wine o. Oh. Mauman ni ang palitonan ka ayo din eh.
1: Pili ko tayo mahubugan ha?
2: Dimig mo, nga nang mahubugot. Ako asag mo. Cheers. Sige na. Iman na na.
1: Okay.
2: Nagupa man ko na imong nung. Dili kita ka anad, no? Ako ito nga ka na.
1: Sakto na siguro eh. Masing mahubog ko ba?

0: Ilmu ko belakang lagi.
1: Doi?
0: Ikaw, miga kay tari ba?
1: Uy, Novin, uy, mag-apple-apple naman ka na ako.
2: Na, bakit na? Na ikaw gasag inom kaniya?
0: Oh, saman ha? Sayo ko.
1: Uy, Novin! Alam, saan na siya nang hubog na magmaayo?
2: Ang saman, sakay na lang mo.
1: Sige, sige, hatod na ito niyo, uy.
2: Maukit.
0: Okay na, may problema. Ibaw ka, dam. Spito, ayaw niyo ba?
1: Uy, sige na, Novin, dalit na. Masakay na ito sa kinan. Amahatod pa ka na mo.

0: Ups, oh, kabukat ni mo, oy. Sa, dinig ka na lang?
1: Feya.
0: Welcome.
1: Why do na?
0: Manghawit man ka. No, Finn, hubog ka. Uy, kikakos ko niyo. No, Finn.
1: Ayaw na ubiyahin, suba.
0: No, Finn, kiyakan ko niyo mo.
1: Ano man, ha? Diba? Maayaw ang napita.
0: Uy, kundukan. Nothing. Makita ka din na dali ka din niyo.
1: Una mo dal, una.
0: Kana o armahusan ka.

0: Mata ka na?
1: Anong... Natad... Kuyugan ako din sa kwarto?
0: Wala ka kanina nung duman?
1: Asa ka mo si Nina?
0: Relax!
1: Doon nila tabo na to... gabi?
0: Ikaw mangkot!
1: Wait, sorry. Mag-elison ako.

0: birthday mo din ni Mama. Sunod si Mana. Uli ko sa mga balay or mga celebrate na, Ma. Okay na siguro yung tanan.
1: Excuse me, Nalvin.
0: Okay lang. Kuyog taon niya karong next week. Seminar sa Surigao City. Wala pa yung laing ipadangan to. Ikaw cute. Ikaw ang kung nahulanaan nga kuyog kun. Birthday ba ni Mama? Maupa. Sige. Kung birthday man galing, inalala ko si Sir nga mangitaal ko glaing kuyugon. Salamat sa pagsabot. Why problema na uy? Basta ikaw. Sige. Mo na lang to.

0: kompleto na. Kuning dalon sa bayaron nga makasilibrate mi sa birthday ni mami. Mag-ibitar lang po ko sa mga silingan.
1: Oh. Melvin?
0: Miss Barbie? Nakamanggod? Gisundan ba ko ni mo?
1: No. Nakita lang tika.
0: Okay. Excuse.
1: Wait.
0: Ito na ba'y problema?
1: Yes, dako.
0: Sa'yo ibot pa sabot ni mo.
1: Nag-resign ko sa akong work.
0: Ha? Kay...
1: Buntis ko.
0: Kunsa?
1: Yes. Kung ikaw ang amahan...
0: Miss Barbie.
1: Ikaw ang mahanoy lang laing lalaki nga. Nagka-open ako. Tapad o kigda. Na itong kapiuna ikaw. Huwag mo anumi ang bunga.
0: Di. Dili ka na tinood. Wala ko sa kong kagalingon ito itong ora. Huwag ko may ibaw. Ulipon ko sa ilim nung makahubog. Maong, piling ako madawat ka na. Daya ka na.
1: Wait ka na. Wait. Sige, kung dili man mo madawat, ipakataon ako ang bata. Nguwa ka. O kung dili man gani ka, manumbaling ni ini, mahayon lang niya ni mo. Magdako ang bata. Nga oho o pagpanggagamahan. Bisan ka na sa... Dili ko ikaw ipailan niya. Kung dili nung siya i-acknowledge. Wala man ko mag-ingon nga. Pangasawon ko ni mo, pakaslan ko ni mo. Gisalti lang na ko ni mo nga nagbunga. Dahitabo na to. Kahibaw ko, wala to yung relasyon doha. Sorry ha, nadisorry mo ka pa. Daya ka na.
0: Diyos ko. Nagpabuntis ko. Kaluisip sa bata. Gusto siya. Susama na kong magdako. Upait kayong paminahon. Ngawi amahan. Kung mao, na, akong magpasong siya. Miss Barbie! Miss Barbie!

lading. Giapas na ko si Barbie. Ako siyang gi heart to heart talk. Tinuod pa gyud. Ug kun tinuod man galing. Bigli og dili ko. Mutalikod sa akong responsibilidad. Nung lading nakatubang Miss Barangay. Sa among nasabutan nga mosustain to kus bata. Nulading na nung balik ang akong kaagi. Then gamay pa ko nga na akong daddy. Ako na huna-huna nga luoy ang bata kung galing akong isalikway. Nulading okay naman si Barbie sa mauto nga wala pa mataw ang bata. Naghatag na ko niya para sa pagpa-check up, mga vitamins, o guban pa. O, tila kabuan, natawa ang bata. Paibaw na ko ni mami nga, doon na siya po. Nung lading, nasyak si mami, pero na siya nahimo pa. Nung lading, dito na ko na-feel na, kusan ako kaman, o guna.

0: kumpleto ng mga gamit sa konak. Matukasunahan. Pabayaran ako ni sa kumbayaran dito sa counter. Igor siguro na niya. Lain po kayo magkuyog ni Barbie. Mamalit.
1: Ma'am. Sorry, ma'am. Pasensya.
2: Okay lang.
1: Ma'am, tabangan tika. Okay. Pamunit.
2: Okay, lagi wala problema.
1: Sige na, ma'am. Hulay tika makita, ma'am, na magkukuyigilan tao sa unahan na malit ko ba nga sininas akong anak.
2: Mao ba? Siguro cute kay imong baby, no? Nindot pangkod ka ayun ng imong gipangkuha ang mga sinina.
1: Yes, ma'am. Nagini ko yung mga pictures niya.
2: Okay. Congratulations. Anina kos. Thank you.
1: Pasensya na, ma'am. Salamat, sab.
0: Pilagaw na siya. Yes, magganino na ako. Ako to siya gikan. Puti man kayo. Mo, tanakos counter.

0: Doon lang ko. Butang na ko dito. Oh, ma'am, ikaw mo din na. Ah, ikaw una, ma'am. Oh.
1: Ah, ikaw, Roy. Ikaw mo yung una nakapila.
0: Okay, lagi. Nag-abot mo. Nag-ihapon ta din eh.
1: Maakit. Asa na pita ang inyo?
0: Tinir sa Davao, ma'am. Ikaw, ma'am.
1: Bago lang kong uli. Gikan sa abroad.
0: Oh, maubaday. Maubaday nga. Dili kayo na kong familiar mo naong.
1: Tara taga tinikid ko.
0: Okay, ma'am. Ma'am, ikaw din yung nailingkuranan mo. Lingko doon na. Sige na. Tagan mo kayo nakapila.
1: Sige. Thank you.
0: Sorry, pinangin nyo din sa Davao.
1: Dili na kayo nako kabisado. Basta do kayo minga. Ula na makabalik din eh. Bali, ula pa ko nag-abroad na bali na miglaing lugar.
0: Okay. So, ang imo day may bisita ka lang din eh.
1: Correct.
0: Lingkod sa ma'am.
1: Thank you ha.
0: Okay, sa pa yan.

0: na librehin noon ko. Buotan raman sab kasaligan. Pita ka na hagbong? Dila ba ka ni iya? Akong kuhaon? Well, gito makabantay ba? Iya, good. Kay namayang ID o.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz Sea Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
5: O sa day mga ginamintin, ma'am?
4: Jazzy o Power 10. Kaning ang arthritis.
5: Amo.
4: O, nagsige kong mintin na nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isisa kung dire dughan po, sir. Dahil mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon gihapon ko, anak, bisan wala ko isakit. Padayon yun ko, anak, kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon. Kaya dili na tumatagaan ba, makakauntag-kuntra. Dahil mo balik na po, anak. O padayon lang, yapon ko, anak. Minti na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Mr. Lita Barrera.
5: Pag-asa ka, ma'am.
7: Malapit si sa Baroy.
5: Musa imo nga ginamintin, no?
7: Saka nakadungo ko ani nga naay Power 10, balhin jud ko ana misulay ko ba. Saka nakasulay ko ni ayon jud akong lawas pamati nako. Na mintin ko ana og kanang Jazz C. Saka nag-inom ko ani, lamit gid akong tulog kay dama ko isang niya. Good.
5: Baba. So nahimong normal, ma'am?
7: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produktoha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy kita ko ginintin.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: No galing essential oil.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Mark, di ganda, no?
5: Lugay na ba ka na naggamit din yung produkto sa Clay's Angel nung lading nga products, ma'am?
10: Taod-taod na yun, sir. Kung mama, na-stroke, manggod, kung anak katuig, upa, then maunay, gimintin, dahil niya, Power 10, Jazzy, kaning Clay's Angel Coffee. Then, may man yung pamati, nga nakainom, gaan yung lawas, dili, bugat na. Kaya, kung siya nag-inom, ane, nga nang bugat yung lawas, but among gitistingan, ane, painom, ni gaan yung pamati.
9: Power 10, Probio Capsule.
6: Jazzy, Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
11: Healthy matagadlaw kau ba na clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
12: Buntag

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.
1: So,

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Why?
0: Gromate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clayjol Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
3: Ayog ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Ug di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint ug lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ding side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjol Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
5: Sa dili pa nato ipadayon ang parts sa subaw sugilano na relax lang una mo din. Ang Power 10 Probio Capsule, importante nga food supplement sa tong lawas. Tungod kay dunay 10 powerful ingredients siya. Para siya probiotics, importante kay ina. Kasi mangustin, green barley, gabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pa. Munang nga panlaban ka ining maong kapsula, aron malikay ta sa sakit nga cancer, mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, makatabang kini sa paghilis, hangtod maalim ka na. Ingon man mga kahigalaan, ang Power 10 Probiotic Capsule, the best kay siya alang sa itong digestion, nindot ang atong bowel movement, kondisyon ang atong digestive system, nindot ang kondisyon sa tanang organs sa atong lawas tungod kay pakondisyon niya. Nindot magud ang probiotics mga pinalangga, nindot ang mangustin, daghan siyag dala, makahatag kaayuhan, kakondisyon sa atong lawas. Kaya the best kaining nga maong kapsula tungod kay daghan kayo mga diabetison katong bitaw nga tag-as kay sugar, katong high blood, natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule nga ni normal lang sugar, BP nila nagnormal na, maayo na ang ilang bowel movement, ang ilang pag-ihi, kay pakondisyonon masab niya ang atong kidney, ang atong atay, hinluan ang atong colon, ipagawas ang mga toxins sa atong lawas. O nang maintain sa atong pinaka-epektibo, pinaka-garindisado Power 10 Probiotic Capsule. Naani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available ang Power 10 Probiotic Capsule. Naani sa TikTok, naani sa Shopee. Unya nakanindot pagyud niya kay taas kag antioxidant sa imong pag-maintain niya mga kahigalaan, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Pa-blooming ni siya. Munang i-maintain ang Power 10 Probiotic Capsule. Kung doon arthritis, rheuma, heart problems, heart disease, kidney problems, katong medyo sobra sa timbang sa ato mga kaigsuunan nga kanang medyo kapoy ang lawas kanunay, hangakunon kaayo, isulay pag-maintain ang Power 10 na amin sa mga butika, pwede niyong paliton aron makatisting mo o niya aron nga epektibo ang maong nindot ang epekto sa atong lawas. 30 minutos sa dili ka pamukaon, inom ka na sa Power 10 Probiotic Capsule. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw niya. Pagkalami mga pinalanggan tigpaminaw sa clay gel coffee mix. Lami nga coffee yun. As in lami nga kape ang clay gel coffee mix nga matagbaw ka siguradong imong magustuhan. O niya, makaayos sab sa imong lawas. Siyempre, healthy coffee, good ni malunggay, chia seeds, ang main ingredients. Napag mga sangkap niya, granted turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai bell, spirulina, ginseng, kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Monang kung nangapi ka lang, tritso ka na. Kung mangapi ka lang, tritso ka na sa glacial coffee mix. Nakapangapi ka na, nakapanambal. Pagkanya pa, pagkalami kayo. O niya, sa ato mga tatay, mga nanay, stress ka nun na, hindi makatulog pa na sa gabi yun. Gamita, sabi niyo, ang atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Nindot ang Jassy kay mupakondisyon sa iyong paminsa, panghuna-huna, nindot nga tulog panahon sa kagabihion. O niya, dili kadali kapuyon ani, katong mga trabahampi diha, inomuda ang Jassy. Kaya yung panahon sa katulugon bito, panahon sa kagabihion, pagkanindot kasi mong tulog, kaya ilikabuntag. Ha, iligmata ni mo buntag na kondisyon yung paminsa, magka-duty kaging sakto. O niya, dili dali mo bigay ang imong lawas. Nang lamang kaayo kun mag-maintain ta sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Kung kadali hilantan o buhon sipunon, mas makasukol ka. O nang maintain sa Jassy Vitamin C na anis mga butika, ha? Parmasya sa inyo mga lugar available ng Jassy Capsule. Kung pambitamina lang, hindi ning Jassy good. Pero kung doon na ka nagibati islawas, abagi na yun sa Power 10 Probay Capsule. Maintain sa coffee nga clay gel coffee mix. Ang Growmate para sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old, gamita ang Growmate. Ang bata, dali kasabot sa klase. Taas, dali ra kay mutubo ang inyong anak. O niya, panahosting kaon, di na pugsunon o kaon. Muli na kalamang yod ko na inyong i-maintain ang Growmate para sa mga kabataan. Healthy si baby, dili sakitin. Pagkagabi, sayo na kayo na matulog, dili na nasigiga dula o gadget mo nang makuhaan ang kalabad sa itong uho sa itong mga anak. Kay ang Growmate, dako yung kahimuan nila. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Pangpataas, pampabright, pangpagana kumain, pagpagana tulog. O niya, nindot kay 1 to 12 years old ha. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Kaya itong clay gel soap o clay gel breathing lotion, pangpabeauty sa mga. Naroon nga muhamis, muputi, o niya, kinis ang atong kutis.

0: 追你是个没爸，我给你打不你啊，也给你打的。
1: Oh, maayo kayo narinig mo. Diba ako pangitas kong pitaka? Pasensya na. Medyo limtanon kayo. Oh, na ito mga food. Imong kong kilang taon na?
0: Novin?
1: Yes. Ganong kilantaw ni mo ang picture. Mura kong picture sa gamay pa. Parang tupad na ako. Si daddy ka na.
0: Okay.
1: To. Mga una ta. Aron nga mahatod pati ka sa inyo.
0: Sige.

0: Ma'am, wala ba kami marag timi-timira yung pagkaon? Wala ba mo nagustuhan ang akong gi-order? Pwede nga mag-order sa pag-usap.
1: Siguro, nakalimot ka na nako.
0: Ha?
1: Or, nahinumdaman ba ko nimo?
0: So, ganyan mo ipanulti. Nakikita ka lang sa akong picture sa una. Kuna na ng imong naong. Nga naman, layo or bagayo sa akong pagkakaroon. Oh, siya na.
1: Picture na ko sa una.
0: Ikaw ni? Cecil?
1: Yes.
0: Cecil, ikaw ni? Muli nga, yung unan mong reaksyon nakakita sa kong picture sa gamay pa?
1: Yes. Nakainumdam ka ni tatay na ko?
0: Yes, pero wala ko'y balita niya. Asumdi mo na muyo. Kibaw ka ba? Nangita ako ni mo. Ibaligyan na lang na mamuyo ta. Asum mo ng lakaw, ha?
1: Taas ng istorya. Kung gusto ka. Gusto makiistorya si tatay ni mo.
0: Si tatay Tukboy?
1: Yes.
0: Asa siya karon?
1: Ako tawagan. Kasi nangandoy ni mo. Ito na mo'y dakang istoryahan.

0: な、あなたでね、あの子の白さそうだ。
1: Sige. Naglibo ko ang anong tinig kita.
0: Basta, dali na. Para masira na ako. Tay?
2: Oh. Ipaan niya ipag-ikuli mo? Sa magkaubari mo?
0: Tay. Si Novin?
1: Oh. Tay. Angkol.
2: Novin, kadako na ni mo.
1: Yes naman, Angkol. Kumusta ka na? Medyo nausab na imong naong. Macho ka pa kayo. Katong na imong kang guard mo sa una. Angkol,
2: kakos ko na imo.
0: Tay, wala na ko pakiasa ang panahon. Dugay na ni mo siyang gihandom, di ba?
2: Yes, siguro. Panahon na nga. Sulti na kunimutanan.
1: Sulti?
2: Dong, doon na kaya nga'y masairan. Hinungdang bibiya mi sa inyo, dugay na panahon. Pero dili, makaya, hagtod ka rin nagkukunsit siya. Angkol.
0: Isulti na niya, tay.
2: Unsa? Uyguni niyang tanan.

0: Kadyat o na! Ah. Padong na! Oh, anak! Nipauli ka manggod karumang orasa? Nakainom ka ba? Paghila ka o sa may problema ni mo?
1: Me?
0: Yes.
1: Pusa ka tinood?
0: Sa'y nahitabo ni mo, ha?
1: Kanoy mag-ipapatay si daddy, ha?
0: Diyos ko, anak.
1: Tumaga ko pa ko, tana!
0: Kanoy nasulti ka man, ana, simba ko itaw ni mo. Nga naman, ha?
1: Nakita, me. Sa itong garden ni Sauna. Nakadungog siya sa iyong istorya. Pag ikaw sabay nagpasibat nila, di baligyan ni mong yuta. Ruan eh, puyan sila. Tinawad pa rin niya! Yan ang iyong magibuhat. Kanang ikuhan ko ni mga mahan.
0: Kanini ka matiyong!
1: Nakaako ka nila niya! Hindi ka matiyong.
0: Anak! Wala ko niya!
1: Tili ka mo, angkon. Puti pa sa buot ni mo. Tili tinurigisultis itong garden sa una. Ha? Siyang nagbaka kaya kong balikan, ha?
0: Kumbalikan! Anak! Anak to na!
1: Kanoy mo kong kulitan?
0: Tungkol kay tinuuli ba? Yes, anak! Tungkol kay di ko naman ito si mga mahal ni Anto. Pero sa hirapon, sa mata ni mo, tarong imong amahan. Pero, wala ko makakwanta. Harap-harapan.

sa kinsa na lang. Hukadumoy ako na imong rason. Wala ko'y lahing rason pa. No, di ka lang mo'y rason, mi. Dili ka lang mo'y rason. Di ka lang mo'y rason. Anak! Anak! Balik ko na din yan.

0: Ayun na pala, B. Stress ka na kaayo.
1: Sil, salamat ha. Skadugay yung panahon. Mura kong naibtag tunok. Pero dili sabdali. Ako lang ding inahan. Nagpapantay sa kong aman.
0: Wala problema ka na. Na ako ka na nainin mo. Kung na kinanglan ka o kaistorya. Wala pa masab ko'y planong mabalik sa abroad.
1: Thank you.
0: Magkuyog ta, maglaag ta. Para mawala ng imong ka-stress.
1: Kumusayod ko na. Sa kumupuyo karon. Kung gusto makikita ko na ni Mami. Pagdibog ko. Kumusayod. Silang away ni Daddy pero dapat ni mo. Kunusan sa kinabuhayan tao. Pisan pa man nung sa kadako sa sa, di ba?
0: Dali na. Sige na. Kabawa na mo kumundrive o sakinan.
1: Okay. Let's go.

女的 ，yes， 我能面你不得的地方，那你得意人来。Di pa rin kamutin akong mapalit ni. Sa pila na ko katuig sa abroad. Gitiguman ako ni maayo. Asya. Gigakos ko ni mo. Dili ko malimot yung Lupita. Nabalik ang tanan. Kato magduwa-duwa ko din na. Dagko na kay kahoy nga gitanong, di ba? Yes, o ang ubang mga tanong di pamputol na. Salamat. Sanis mga lagana na mo ni Daddy Sauna. Kung ma-stress yan, as problema. Ay, nagpalabi. Thank you so much. Og, siguro, ikaw, ang mahimo nga, makatabang na ko, aron nga, makamove on sa tanan. Apil ka sa kong mga pandoy, Sil. Gigunitan mo ako now. Unta, dili ka sa mawa na ako. I love you, Sil. Ninindapita. Gisahan ka sung kagalingon kung kinsa na makadahan ako pagbalik din eh. Himuon akong tipik o kabahin sa akong kinabuhi. I love you too.

ng lading mo kung kinatibukan sa kong sigilano. Hangtod karon, dili na ko kaya nga kikistorya man lang sa kong inahan. Sakitan ko ng lading. Nga mismo, kauban ako sa panimay. Ang nagwala sa kong kalipay sa kong amahan. O kung may baw ko nung siya'y kagubot, basta ang iyong istorya. Grabe ko nung pangabit ni Daddy. Pero sa kong nakita, wala ko'y nakita. So na, o kung may baw, ako lang giyam po ang tanan sa Ginoo. Nung lading, nahiming, nahimong tipik o kabayan sa kinabuhin ako kong kababata. Siyang nagdala na ko nito na pita pabalik. Lugar din, makahatag, kawala sa problema, stress, kinabuhin. Nung laling, year 2017, nagpakasal mi ni Cecil. Bukod to kinatibukan sa sukilanan, more power ng programa, inyong magtatampo. Now, Finn, from Davos City.

0: Oh, kato ang sugilanon nga atong kita gyud pagtagad sugilanon sa usa ka lalaki taga Davao City. Atong pasalamatan ang naghimo nining baong awit mga pinalangga time song sa atong haduban sa kagahapon. Kuya Ray Turbella Ova Radio de Turbo Kibawi Bukidnon. Salamat aning song Kuya Ray. Kung siyempre atong hisgutan gamay ng atong sender sahay magka malikayan nga magkabasol ta no, pero dili na to mahukman ang mga taong nakahimo ni ng mga butanga. Lagi biblical masab na nga ayaw hukman ang imong isigataw kibasin po dunyag ikaw hukman. Ato lang makaingon lang ta nga ganong nahimo no, mismo ang atong sender matod karon dili niya kaya nga itubang ang inahan. Mata masayad, no? Matod pa siyang inahan, grabing pagpasakit, no? Usahay day kining sobrang pagpasakit sa imong partner, maabot sa punto nga magkahuna-huna siguro limayo. Pero ka ng paghunos kinabuhi sa tao, nako gini siyang sala. Hindi gini dapat nga maabot sa punto, mahimong solusyon siya, aron mahumana ang tanan. Nagpamatuod lamang about sugilanon nga walay sikreto nga dili mahibaluan. Walay tinaguan nga dili masayran. Way kaban nga dili maabli. Kahilak masabtan ng lading o sa mga sugilanon. Sender, ang akong advice nimo nga imo na lang yung pasilo na yung inahan, itabo naman yun na. Hindi naman yung tumabalik pa. Matod pa nila, bisang pag unsay mahitabos kalibutan, bisang pag-asa ka, dadons kapalaran, imong inahan na siya. Sa kikaingon ko na, dili ka magkahukom niya. Siguro, igo ka na lang mubasol ganong nahimo. Pero, ulahin na. Itabo na ang tanan. Kanang gihimo niya, iyan na sab ng tulubagon nga to sa itong labaw magkagagaho. Kaya, matod pa, huwag man tayo katungod, no? Ang atong kinabo hinulaman sa atong labaw magkagaho. Siya'y naghatag nini, siya'y nagpahuam, siya say mubawi nini. Maunang, huwag tayo katungod nga, kita mismo ang mo, ha? Kita mismo ang, muhimo na ng mga butanga. Kay lagi usa ka dako ng sala maga pinalangga ti Paminaw, pero sakit kay Paminaw, no? Pila ka mga katuigang ng labay mga hingala niya mong masayaran nga di ay sakop sa imong panimalay, imo paging inahan ang nagbuhat niya na magkasakit naman lang yun. Ang atong text line number 0912 521 4645. Atong text line number, salamat kaayo sa atong mga nagpaminaw kanunay sa atong program. Ang dumanan sa kagahapon. Ang Power 10 Probiotic Capsule, kinahanglan maintain good morning anak kanunay kay dako kay na siyang ikatabang, especially sa atong mga senior citizen, sa atong mga tatay, mga nanay nga naanas pangidaron nga taas-taas. Lagi mga kahigalaan ang atong edad, dili man na padulong paatras, pabanti man gina. Tungtong sa atong edad og 30, musugot kag sa dili nanay kay mga bati-bation nga ginagmay, labi na sa imong lifestyle. Lugay kay matulog, pagkaon walay limit, soft drinks, mo nang mubigay gyud na, mo nang mas maayo maintain ka na lang sa Power 10 Probiotics. Makahimo ang Power 10 sa paghatag o tabang nimo. I-repair ang mga na-damage ng mga selula sa itong lawas. Ipagawas ang mga toxins. Mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs sa itong lawas. Malikayan ang sakit ng cancer. Mindot ng bowel movement. Kondisyon sa atong atay, sa atong kidney. Mo nang maintain Power 10 Probiotic Capsule, kinahanglan doon nag-i-10 kay nag-representa sa 10 powerful ingredients. Oga, syempre, ang atong gibansagang pinakalami nga coffee ay galimtin ninyo ha, mag-clay gel coffee mix yun mo. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakapanambal pag yun ka, pagkalami ang kapihan yun. Clay Angel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. O niya, mag-Jassy Vitamin C plus Zinc sa mo. Hindi mo katulog panahon sa kagabihon, mag-Jassy mo. Aron nindot ang inyong tulog panahon sa kagabihon. Jassy Vitamin C plus Zinc. Kauban ang atong nungladding essential oil. Haplas na siya. Nga manuhot-suhot sa itong kauran kaugatan. Ba feel good na to ang kanindot. May galang nungladding essential oil. Mga partner niya, nungladding turmeric balm, nungladding relaxing oil. Ngayon man, clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. At para sa yung mga kabataan, Gromate Multivitamin Syrup. Itong mga bata nga gahi kay pasabton sa klase bitaw. O niya, santulon kaayo pagkagabi, tagdugay kay matulog. Kahit ipakanon, mabunala na lang i-Gromate na ninyo. Huwag na itubag. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Clay Gel Soap, pang pagwapang sabon. Ang Clay Gel Brightening Lotion sa Monay Partner yun. Kanindot kina sa itong skin. Siyempre, ang atong pinakamot nga perfume, Carry Perfume. Wala tayo kong oras sa pagpaday ka sunahan. Inyong nunglading mo ingon, hatagad-tagdag kong bili ang atong isig kaingon aron magkinabuhi kita ang malinaw na umabugahon, may pagpaminaw, kanasun ka na.
1: Hello mga kapawartan, kumusta ang mga pagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuang katulumanon ang giya sa pag-ugman sa maayong kapanglawas. Siyempre kauban ninyo kanunay sa kahaginan. Don Kel Palma, usika na naturopathic practitioner. Makigauban ka ninyo, alangan nini nga pipilag ka mga gutlo. Alam sa niya na atuan na usab ka sisgutan. Mga talambagan, impormasyon, alang sa ikaayo sa atuang panglawas. Gamit ang atuang Power 10 Probio Capsule. Of course, makanunaya paggamit ang number 1 nga kapsulang kasaligan, makatabang, ginagamit na sa kanaghanan. Dili ka pagyason sa tuang kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Daghang mga sagol, ano na gitawag cleansing properties tungod sa nagkadaiya nga mga green properties, green powder, na ani ang green barley, na aniha ang gitawag malunggay, naa ang spirulina. Kanang tulog ka kombinasyon mga Power 10, grabe na makapa-alkaline sa tuang dugo. Muhilis na siya stabang sa tuang mga bugon, mga bukol, mga hormonal imbalance. Ato ang ma-address ka na pinaagi sa makanunayon kapag gamit sa ito ang Power 10 Probio Capsule plus inubanan sa gitawag nga antioxidant o anti-inflammatory properties nga naadihan sa turmeric o niya naadihan sa guyabano naapod ang mangustin. Grabe nga kombinasyon mga Power 10 o niya napulo na ka mga sangkap plus doon na pag-iwi maayo sa ito ang utok. Importante yung kina mag-Power 10 nga sa tuang utok, masuplayan sa saktong energy, masuplayan pinaagi sa gitawag nga oxygen. O nga tuang utok mag-Power 10 atong sadyanan. Indot ang function ang uban na itong mga organ. Kaya nga itong utok mag-Power 10 mo rin nag-control sa tuang mga organs pagtrabaho. Muhatag na siya kuman. Mo na nga tuang yun nga hunahunaon, doon na tayo gitawag properties nga kaya nga mutabang ang flow sa dugo padulong sa utok is nindot siya kondisyon. Kaya doon naman ko yung mag-Power 10, once gani ang itong utok, dili masuplayan sa gitawag kondisyon nga oxygen padulong sa utok mag-Power 10, ang mahitabo ni ana is madaot ang ito ang mga nerve cells. Mabito mag-Power 10, once gani nga na doon ay babag ang atuang ugat unya dili makasulod ang atuang oxygen pinaagis tong dugo kay mo magi mo deliver ang atuang red blood cells mao magi na mo deliver sa oxygen padulong sa utok mo na nga dunay stroke mga Power 10 atake kay ngano man nagclog na unya ang atuang dugo is lapot na kaayo mo na kanang gutokola nga naas Power 10 Probio Capsule nga gi powder siya baga higala. Doon na mga properties nga kayang mupanindot sa flow o agianan padulong sa ato ang utok. O nag-Power 10 Probio Capsule, makatabang siya bisan asang aspeto sa ato ang lawas. Mapa-utok, mapa-heart, mapa-baga, mapa-liver. Gabi po na muklan sa ito ang liver, mag-Power 10. Kaya nga itong liver is maunay mo detox. Part na siya sa ito ang metabolism, mag-Power 10. Bundili kondisyon. Daghan ka nung nag-anto sa gitawag nga fatty liver. Halos na nang mag-Power 10 nga overweight o niya mali ang lifestyle. Doon na ginay fatty liver. O niya ka ng fatty liver, mag-Power 10, makadaot na siya. Muli na nga ito sa fibrosis. o niya muli na itong liver cirrhosis nga ito na sa liver cancer. Ayaw kumpiyansa na. Dapat doon na kay kasaligan nga Power 10 Probio Capsule kay doon ay properties kamutabang nga malikayan ang fatty liver. O niya magka-Power 10 kung fatty liver ka, mubunga na siya o gallstone. Kay kanang gallstone magka-Power 10 na naasa ito ang gallbladder, lusod na kay natangtangon kung magkadako na siya. O niya, mubayad ka operasyon to the point kaya kwaon pang imuhang gallbladder. Ayaw na napaabuta. Doon na tayo kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule nga mutabang sa ato ang atay. O niya, mutabang po nga mapugnan, ma-prevent ang gitawag nga stone forming diya sa tuang gallbladder. O niya, sa tuang kidney usab. Eh kung sobrang naganing acidity mga Power 10, syempre, doon na yun ay mga stone forming tungkol sa calcium deposit diya sa imuhang bato. Ayaw pasagdi na siya. Gamiti sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule, mga bato-bato, mga bukol, hormonal imbalance mga kababayanan. Matabangan kung mag-Power 10 Pro Bio Capsule food supplement ka. No, mao na inindot ka ayo. Wala na kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahan. Din lamang si Dr. L. Palma magaingon kaninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan. Atong ampigan pinagi sa paggamit sa makanunayon nga Power 10 Pro Bio Capsule food supplement.
2: Nag-antos ka ba sa imong balatian? Naabakay gibati nga dugay na nimong giantos? Naabakay sakit nga dugay na nimong gidala-dala? Mahiligon ka ba sa kape? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing pinagi sa Clay's Angel Coffee Mix. Karon magadalit ka ninyo nining atong 5 minutos nga tulumanon. Ang kape sa maayong kahimsog. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong pinalungyohan sa Clay's Angel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon.
3: Mga kakape sa kamaing adlaw, ganin yung tanan. Welcome na usab nining atong 5-minute nga programa. Hatod kini ka na ito sa mga kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ano na po si Mr. Kape alang sa atong paghatag ninyong mga impormasyon and of course pagtabang para sa mas maayo na itong kahimsog ang atong kape. So na dilihi kalimtan ang kape nga natural, puro o 100% yun nga gikan sa kinaiyahan. Ang ato ang kape nga clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, ang klase sa kape nga napamatudaan nga nagaangkon sa mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog, pinagi sa pag-promote sa mas maayo na itong mga healthy cells and healthy tissues, no? Muna nga pisang pag-unsang mga matang sa mga problema na ito sa itong panglawas, katabangan kita nining atong milagroso o nindutan kayo nga klase nga kape. Ang ato ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds nga mapalit na karoon nato sa mga butika. Kani ka itong kape, igsuon ha, napamatudaan kini siya nga ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini, nindutan kaayo nga makatabang sa kahimsog, no? Ilabi na gayud ang paghatag og depensa. Kay karong mga panahon na, no, delikado kaayo igsuon nga makasinati kita og mga diseases, ilabi na gayud pananglitan kita adunay mga bisyo. Kini nga itong mga vices or bisyo, delikado kini nga promote, makahatag, no? Makapa-improve sa mga dili maayo sa atong kalawasan. Labi ng pag-angko na itong mga chronic diseases or kining mga ginatawag na itong lifestyle diseases. Kining mga lifestyle diseases, mao kini siya ang mga sakit, balatian, nga makuha na ito pinaagi sa ato ang estilo sa pagkinabuhi. Kung kita pananglitan, mailigon kita nga magbilar-bilar, magkakulang sa katulog, magkakulang sa tubig, no, dili kita naghahatag og pag-exercise. So, kaning ginatawag na itong physical activity. Nga bisan pa lang gani ka ng paglimpyo sa imong sakyanan, paglimpyo sa imong dataran, no, kana physical activity naman na. Or baka mga trabahoon sa panimalay, like maglampaso, maglimpyo, no, kanang mga ingunan na mga igalag igsuon, physical activity na mo nang dili na ito ikatingala nganong silang lolo o silang lola. Bisang pag mga sakto ng mga pangidaron, himsog lang yapon ang kalawasan. Kaya mga ginagmay ng mga problema sa panglawas, apan, kining atong mga lolo lola, maayog yapon ang ilahang, kahimtang. Gumikan kay siguro sa unang panahon, mahiligon man sila sa mga pagkaon ng mga utan, no? Mga regular food nila sa una is kanang mga pagkaon nga puno sa sustansya. Karong mga panahon naman gudigsoon, kasagara sa mga pagkaon na ito karon, ilabi na sa mga batanon, no? Kanyang mga kids na ito, mga kiddos, bubog-bugbog na ito sila o kanang bang pakaon o mga proseso ng mga pagkaon or processed foods, mga hams, bacons, corned beef, mga hot dogs, mga ang kasagara na gina-serve na to sila ha, sa buntag sa'yo, no? Then, pakano na to ganang piniritong itlog, no? Kanang scrambled eggs or baka kanang sunny side up. Nga, in fact, nga babad po na gyapon sa mantika. No? Meaning to say, dili gyapon healthy. Munang mga karong mga panahon na, ang mga kiddos na to karon pag-abot sa insaktong pangidaron, dili kayo insakto o kanapong yung dili kayo insakto o kanang at alima sa panglawas, sagad yun nga, dali ra kayong magdaot, dali ra kayong mag-angkon og mga problema sa panglawas. Gumikan kay hinay ang ilahang ginatawag nga resistensya. Unlike sa itong mga katigwangan kaniya itong mga panahuna nga puno sa mga natural nga mga pagkaon, labi na yun kanang gikan mismo sa kinayahan. Muna ang factor mga igalagig suon sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kay kaning atong Clay Gel Coffee Mix, puno man kini siya sa mga natural nga mga paghatag o pagtabang kanato, no? Ilabi na gayud ang kining mga fruits, vegetables, mga vitamins and minerals and nutrients nga makatabang sa pagpa-improve sa ato ang red blood cells. Kining atong red blood cells mga igalagig suon kanang makapapula sa ato ang ginatawag ng mga dugo. Importante kini nga, you know, factor sa ato ang lawas kay moman kini siya ang dagadagayday sa tibok na atong kalawasan. Meaning to say mga igalagig suon, gikan sa imong kasing-kasing, magtuyo ka na siya o maghatag o pagtabang sa ato ang kalawasan. Munang importante nga ato pong matagaan o pagtagad kining atong ginatawag ng mga red blood cells. Importante nga mahatagan ato kini og atensyon. Pinaagi sa pag-inom sa ato ang kape, ang Clay Gel Coffee Mix, mapalambo na ato ang atong red blood cells nga makatabang kini nga mag-circulate sa atong tibuok kalawasan nga limpyo, himsog o usab makatabang sa mas maayong kalawasan. Unang timan ikanuna ang kape nga makatabang ang Clay Gel Coffee Mix.
2: Inyong nabati ang tulumanong kakuha ang impormasyon o kasayuran. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping lamian na makatabang kas panglawas. Hangtod sa sunod ni higayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
1: Introducing Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
3: May alingatong extract
1: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
3: May serpentina extract
1: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation.
3: May chanka pedra extract
1: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
3: Plus block garlic extract,
1: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
3: At sambag-sambag extract,
1: traditionally used to support respiratory health
3: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
1: 1 capsule a day
3: para sa healthier you.
1: Supports kidney and liver health.
3: Promotes healthy digestion.
1: Supports heart health and circulation.
3: Help boost immunity and overall wellness.
1: Helps maintain normal uric acid levels.
3: Antioxidant and anti-inflammatory support.
1: Natural ingredients.
3: No artificial colorants.
1: And no preservatives.
3: Clygel Mixed Herbs. Nature's power.
1: Your daily wellness partner.
3: Clygel Mixed Herbs.
1: Ang dambanan sa mga nagbalatiyan.
3: Clygel Mixed Herbs.
4: Pangway sa ta, di ko na makaya.
5: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
4: Bitaw nyo ba, idaran naman ka pero daog di man kakapuyon.
5: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kani o?
4: Power 10 Probio Capsule? Inood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupukong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
6: Pagka Power Good yan?
4: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
7: Yapa!
6: Puska ng papa, oy!
4: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
6: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay!
8: Mas power si mama!
4: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika nung lading products authorized dealers, tanan nga Clygel Store o niining istasyon.
9: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clygel Coffee Mix?
10: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
9: Imna na ning Clygel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
10: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-start permi sa Clygel Coffee Mix.
9: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clygel Coffee Mix. Aron makapangapit ta kanunay. Clygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clygel Coffee Mix. Ang Clygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clygel Coffee Mix.
11: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
12: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy. Mas paspas ang recovery kung magsakit.
13: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
11: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
12: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clygel Store, o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
14: Ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
15: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man
14: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
16: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
15: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
14: Lingaw-lingaw sa kapuno.
15: Hello, maayong hapon.
17: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
18: Mutubag mic o microphone.
17: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
18: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
14: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
15: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
14: Lingaw-lingaw sa kahaponon. Lingaw sa kahaponon.
19: Tito Val, pasiriti ko bi.
20: Hala no.

0: Hapon, higalag kumustag, maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw! Kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsag ka mga nahimutangan? Nakapaniod to na ba ang tanan? Ito mga wala pa ay paniod to, wala pa ni kaog paniod to karong mga orasa, hala! Pagkaaw na taon mo, hapon na mga palangga ha? Yan ipipila na lang sab ka minuto ka oras gikan karon. Ting panihapon na sab. Kumusta man ang inyong tagsa-tagsa ka mga panahon? Pangutana mo diri sa akong lugar nga nahimutangan padayon ra gihapon ang kainit. Ani akong gilili mga palangga ang kining kawawanangan gaganiha. Adunay pipila ka mga dagom na sab nga nagpahipi. Murag naanad na gyud ni mga palangga nga diri sa akong nahimutangan nga tagahapon na lang gyud daw nagulan. Diha daw sa inyo tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, sige daw, sulay daw. Lili a daw. Do na ba'y kinig dagom na sab nga kinibitaw nagbahipi? Amping lang ita ganunay. Kung kaulanon ng mga palangga, kung do na mo'y gipang bulad, diha nga kahoy. Gipang bulad, bagkaha nga mga nilabahan. Ala, kuhaan na ninyo kay para sab nga dili taon mabasa. Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pizza 30 ning bulan sa Septiembre, tuig 2026. Katapusang adlaw sa buwan sa Septiembre. Ugbang adlaw mga palangga, Oktubre na gyud. Perting dalia, perting paspasa, murag yung taong tagigukos panahon ani. Huwag yun dili gini mapugnan mga palangga nga sunod adlaw, wana, senior citizen ni taan eh. Ang Tito Bal, pila na lang katuwig, senior na gyud. Perting dalia aras panahon. Pero bahala na no? Ang pinaka-importante sa tanan nga piskay maayong panglawas, wala tay gihambin nga balatian. Maura yun na'y pinaka-importante sa tanan. Ang atong tigmo, mga palangga! Nagpadayon ragi hapon tungod kay hangtod karong mga panahon na wala ragi hapon na tubag. Sige kog hangyo ninyo ani nga tubagan na taon ninyo ni. Ayaw taon mo pagsugot nga maabot ang Oktubre ani unya. Mamahuman na sa mga bulan sa Oktubre, di gihapon. Hinoon, ugma pa man pohon ang Oktubre. Tapos ini karong hapon na mga palangga matubag na ni. Okay, ako gibasa-basa biya ang inihwa mga tubag mga palangga. Doon na biya gyoy mga duol-duol na gyon. Paning kamote gyon na ninyo nga inyo hagyong matunong. Ang uban, doon na na'y duol na gyon kaayo mga palangga. Huna na sabto sila, kinsa gyo ka ng tubag na duol, no? Kinikha akong tubag o ilang ang tubag. Sila na po'y mangutana ro tito. Unsa man tong tubag tito nga dool-dool na. Kaya para diha na lang yun may mag-focus dito ay. Sa ako nagkikaingon, paningkamuti ninyo nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Kung dili-gali na mahimong magbalik-balik, sigurado yun ko nga kada nga tubag, dool na na siya. Ang atong tigmo, maurig hapon ha? Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong utrohon para gyud nga makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man o niya garong hapuna mga palangga, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong ating mo. Ako sa ning sulatan yun mga palangga ha, kay usahay ra ba kay kining premium na to mga palangga, kay masubraan ako, usahay po makulangan, makatapal magkako ninyo ani. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong ating mo garong hapuna, imong madawat kung imong maangkon ang 70,400 pesos. 70,400 pesos. Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong atig mo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mong mo-text o mo-tawag mga palangka sa akong cellphone number 0938-1627-189. Yeah, kinhanglan yun kompleto ha? Doon ay kompleto ni mong pangalan, edad, address, unya ang imong tubag. Bisa pag-insakto ng imong tubag, nagsabot ay yun taninyo daan. Doon ay kulang anak, kulang baghag edad, kulang baghag address, kulang baghag apelyedo. Pasensya na yun kaayo. Bisa pag-insakto ang imong tubag, mahimong invalid. Busa, siguruan ninyo sa dili pa mamutawag, sa dili pa mamutext. Double check ninyo kung kompleto na bagyod ang inyong mga tubag, ha? Aba sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangka kining atong Power Tan Probio Capsule. Katong mga wala pa nagmaintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay sulay ninyo. Walay mawala nato mga palangka kung atong sulayan. Gani daghan na kaayo ang nagmaintain ani. Horot-horot is mga butikag parmasya, daghan na kaayo ang natabangan, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagdang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 ta. Ligon ang atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit unya nindot ang atong paglihok-lihok matag adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Mahinlaw sab kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cysts, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo giyod kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ning atong i-partner itugbang mga palangga sa Power 10 ilabi na sa mga aduna na gigipanghambin nga balatian. Usa kini ka kapsula mga palangga nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay gabato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang usab kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang trabaho, tibuok adlaw, pag-abot dapit sa kagabihon, daghang gipamati, kapoy ang lawas, binhod ang lawas, sakit ang lawas, makatabang kini mga palangga para mubalik ang atong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas mga palangga, makatabang ni para matunaw ha? Mutabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3:16 na gyud sa dagda sa hapon. mamaya dili na ta maglangay mga balangga. Ato nang hinay-hinayan o gining oklab ning akong librong bunguto nere. Dari sa data mag-una mga balangga sa mga tawag. O man sa mga tawag mga balangga, kung dili gihapon matunong, dili gihapon matubag sa insakto. Siyempre, ato tagag pagtagad kining mga nag-text, ha? Mangyo lang ko sa mga mutawag, kinhanglan yun nga pinaspasay ta. Palayo mo daan sa inyong mga monitor. Sa pagtubag nako, diretso na magtingog, kompleto ninyong pangalan, edad, address. Unya ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon!
0: Yes, maayong hapon! Kinsa ni Palihog? Mm-hmm.
1: One back to me. Sa 64 edad, taga gana, lapas naga sa Buanga, Sibugay.
0: Mm.
1: Motubag ko.
0: Mm, sige, unsa man imong tubag?
1: Kuya, kuya, kuya, nag-away.
0: Mm-hmm. Unsa tayo mong tubag?
1: Oh, ang... Nasakitan, oh. Idadan, idadan, yung bigokod,
0: mm.
1: Nga, aw, wala, paabot siya, dalos sa mga hulian.
0: Mm. Mau tayo mong tubag?
1: Mawala niyo doon, Kuya Bal.
0: Oh, sige. Salamat kayo sa imong tubag diha to gikan sa may Zamboanga, Sibugay, diha sa may Naga. Maayong hapon sa tanan taga Zamboanga, Sibugay. Galanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 noong Lading and Benet Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon, Tito Bay. Ako tasad, si Annalyn Montijo ang dog. Nagayin pa sa goong bukod nun. Ayin palo tayong pa sa goong bukod ng Tito Bay. Ako ang edad 34 years old. At akong tubag, kaguran.
0: Mm-hmm. On. Kaguran ang iyan tubag! Kaya tugikan mga balanggas, may impasugong bukid nun. Basta kining taga bukid nun, nagani mo tawag mga balangga. Bisag init, dere sa kunay mo tangan kay parte pang inita ang palibot. Maka huna-huna kong jacket. Parting bugnawag tingog ni sila. Ayaw pagpaminaw sa tanan taga bukid nun. Galanog-lanog diha ang 91.3 nung Lading Infinite Radio Valencia. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ensakto ang kaguran. Hello, maayong hapon.
3: Ito, ako si Lucian Pinino. Nagpuyo sa umandak po para ako si ito tapag yung nagto. Ang ako tumag sa tig. Ako sila si Tinta. Ang ako tumag sa tig. Manok nga nangitlog, naglutog nga namiso.
0: Manok nga nangitlog, unya namiso. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regihapon mao. Ang maong tubag mga balangga, ha? Hello, maayong hapon!
4: Hapon, ito ba? Ako resident school ng Ligit. Resident school ng Ligit. Ito ba sa ganong garlo? Ako ang tubag na nawa. Ito ba sa kaluhan ako, ito ba?
0: Mm-hmm. Sige. Mahangyo lang yun ko mga balangga sa mga mutawag, ha? Kinahanglan yun nga diha taon mo sa lugar nga kusog inyo ang signal, ha? Aray nga, mas klaro yun pa ang inyuhang mga tingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rige hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
5: Hello,
0: Pito,
5: maayong hapon.
0: Mm.
5: Ako dahil si Lara Bell Darunbay. 27 anos, nagpuyo sa Corocity, Davao de Oro. Akong tubag, nag-trini pagkasundalo.
0: Mm-hmm. Nag-training sa pagkasundalo, mga balangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon, Tito Bal. Ako di ay si Francisco Collegion. Nagpuyo ko sa Suarez, Iligan City. Akong edad, si Tinta. Ako ito vlog si Ron Tigmo sa bal kay uhipan nga nagapaak.
0: Mm-hmm. Uhipan nga nagapaak. Delikado ra ba ni? O kining uhipan nga nagapaak mga balangga, delikado ni ayong kumpiyansa. Pero mas delikado gyud og kanang inyong mga silingan may makapaak. O nga ayaw gihapon mo kumpiyansa ha. Ato pangutanon sa Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele ra gihapon. Ito gikan sa may Iligan City, maayong hapon sa tanan taga Iligan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 Noong Lading Radio, Iligan City. Hello, maayong hapon.
7: Hello, maayong hapon. Ako diyan si Kusay Rayor Arginia, nagapuyo sa

0: Sige, padayon.
1: Ako si Joaquin Lahay-Lahay, taga Real Estate Mayugan City. Mo tag-an ko sa tigmo ang akong tag-an, Quitis.
0: Mm-hmm. Quitis, mga balanga, ang iyan tubag. Ito mga mutawag, basta matubag na ako, diretso na magtingog na kay madungog na mo sa radio, ana ha? Ayaw mo kabalaka, ana mga palangga, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Mao ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, maayong hapon, Tito. Ako, di ay si Losi Hipone, nagtuyo sa Barangay Rikinaan, Iligan City. Ang akong tubag, naghilak.
0: Naghilak! Naghilak ang iyan tubag. Ano naghilak po? Usahay ra ba mga palangga, ang hinungdan sa paghilak sa tao, dili lang po na tungkol sa kay nahiubos, nasakitan. Usahay na mga palangga, doon na dahil paghilak nga ka ng tungod sa kalipay. Nakasulay na ba mo, anak, nga ka na naghilak mo tungod sa kalipay? O ba, nakapangyamid, maingan, ah, wag yun ko, kasulay, anak, tito, naghilak ko, pero tungod sa kasakit, ay. Tungod sa iyang gibuhat, ito, nga gisad sa aran lang ko, pero wala gituman. O na yung uso ron, ka na sa aran tao, niya dili tumanon. O nga, ayaw na lang yun mo, patutuo ng mga saad, pero dili puntanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, regihapon ma, oh. Alas 3:24 na gyud sa dagda sa hapon. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang mga nangapi karong mga orasa. Maayong paghigup-higup ninyo gapi di ha. Ibalog yun ko nga patindaghana nangapi ron. Kaya ang uban, gikan taon silang tagsa-tagsa ka mga trabaho, nag-relax. Namahaway sila mga palangga, gini nagkapi-kapi sila. Samtang ang uban sab nga nakigistorya silang asawa sa ilang bana, kinigaplano sila kung unsa ilang kinisunod nga buhaton, plano sa ilang panimalay, nagkapi-kapi sab sila. Sa mga tanang nangapi, maayong pagpangapi ninyo di ha? Sa mga wala pa di ay katilaw mga palangga sa ato pinakalami nga kape, tilawin ninyo ni. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. O ni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo nga do padulong na sa atong lawas. Kotob sa nakatilaw ani, kotob sa nakapangapi ani, nagbalik-balik, nagyod og sigig pangapi nga naman. Gawas nga lami mga palangga. Kuman atong pangapian ni kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, onya dili hawang sa tiyan. Save kini imnon sa tanan kay ang gigamit nga pagbatam is ani kini stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kato mga wala pagkasulay mga palangga, sulay ninyo sa pagpangapi. Para sa mga kamo nagid mismo ang makatestimonya kung on sa gyud ay galami ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dito maayong hapon, ako ni ay si Nede Bachelor. 62 ang akong edad, taga Anahawon, Maramag, Bukidnon. Ang akong tubag, anak, tito, kay Huna-Huna. Umananing tubag, mga palangga, ha, kining Huna-Huna. Ito, maayong hapon, ako ni ay si James Van Cabreros. Nagpuyo, diri tito, sa may Mascarinas. Kibawi, Bukidnon, ang akong tubag, kay Ilong, humananing tubag. Ito, ang akong tubag, anak, kay Kainid sa Adlaw, humanagi hapon, eh. Ito, ako ni ay si Grace Tamunan, Borokdos, Lumbayo, Valencia City, Bukidnon, 22 anyos. Ang akong tubag, anak, ito, kay Gipakaslan, unya, naghilak. Maunig, ingon ako kagani, ha? O nga, doon ay mga ninghilak, mga palangga, nga tungod sab sa kalipay, dili lang tungod sa kasakit nga ilang gibati. Duda po taan niya, kay doon na po'y ubang kaslon, mga palangga, nga muhilak, unya, tanaw silang bana din sa ilang asawa. Usa ka na, nagmahay ba ka na? Sunod ato pangutan-on. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Estella Dahirok. 36 akong edad, taga Beruela, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak, tito, kinawad-an na ginasiya o paglaom. Manan nga tubag, ha? Tito, ako di ay si Ruel Bahian.

0: 42 ako edad, taga Pianing, Butuan City ang ako tubag, kay tao nga mananahi or nagtahi. Manani nga tubag mga palangga, daghan na kaayo ni nga tubag. Ito ako ni ay si Joel Munyas sa Porcaray, taga Porokjas, Manuto, Quezon, Bukidnon, 40 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga na in love, nahigugma, unya, gibiyaan ra. Muna igiingon mga palangga, nga muhilak yun itong sa kasakit. Tia mo nang nahigugma ka, unya, gibiyaan ra ka. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, tubag ko si Montigmo. Ako ni Ace Stephanie Lapora. May di 4 akong edad, taga Purok 5, Gintumoyan, Jimenez. Misamis Occidental ang akong tubag, anak tito kay Borador. Sa kani Borador? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito ang akong tubag. Anang imong tigmo kay Anino. Kumanani nga tubag, di gihapon ni Mao. Ito ba ayong hapon si Ariel Fernandez Daily, 31 akong edad, Borok 3, Senosa, Ozami City. Ang akong tubag, anang imong tigmo kay Pitaka. Managi hapon ni nga tubag ha. Ito ba ayong hapon, akong tubag kay gikan karon hangtod si katapusan sa iyang kinabuhi, si Shaina Mi Hoizan Daily, tagalantungan, Aurora Zamboanga del Sur, 21 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Michael Palsas, 41 akong edad, taga Lumbayaw, Aluran. Misamis Occidental ang akong tubag, anak tito, kay pamilya na siya tito nga gubot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Rebecca Pungasi, at 43 ako edad, taga San Luis, Agusan del Sur ang akong tubag, anak tito kay Ero. Kumanani nga tubag mga palangga, kato mga dunay nin tubag, Ero, Ering, Baka, Kabaw, Asawa, o siya, Asawa ba? Ano ma-appeal man na tito? Kay kusog man po ni mong kambras ni asawa god mo nang pwede ra nato mabutang dito duol sa Ering. Bitaw daghan kay ning tubag anak mga palangga, biyae na ninyo na nga tubag ha. Tito maayong hapon. Tubag day ko si Montigmo, ako di ay si Rachel Pitugo. 38 ako edad, taga Kulo, Molabi, Zamboanga del Sur ang ako tubag kay pamilya. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito si Elezar ni Harda de ini. 39 ako edad, taga Kabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag kay nanilhig na siya tito, humanani nga tubag. Ito ako di ay si Dali Sumili. 40 akong edad, taga Lambagohon, San Roque, Iligan City. Ang akong tubag anak tito, kay mga kasinatian o sugilanon sa gugma. Aha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Edgardo Kagampang di ayne. 52 akong edad, Purok 8, Kalamba, Kabadbaran City. Oy! Payo pagpaminaw sa tanang taga Kabadbaran. Maabot diha mga palangga ang 90.1 nung Lading and Benet Radio Butuan City. Ang iyan tubag mga palangga kay wheelchair, humanani nga tubag. Ito ako di ay si Dioscora de la Torre. 63 ako edad, taga Urban Singaw, Kidapawan City. Ang akong tubag anak tito kay main door na siya tito nga gipadlak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay si Longlong. Sa may apelyido ni mo Longlong, makusi magdi ka Longlong. So, kini bitong taga hapon na lang yun eh, daghang mag-text mga palangga nga dili kumpleto. Yun ay uban, angga ra nila ang ilang ibutang. O, kinanglan yun nga, kompleto taon ha, ikaw Longlong, makusi, yun ka Longlong. Sa mga mutubag, mga palangga, kinanglan kompleto. Dun ay kompletong pangalan, edad, address, o niya ang inyong tubag ha. Alas 3:32. Paminaw sa tagpipila ka mga pahinomdo mga palangga. Kaya ako sa po i-relax mga palangga, ning ako ang damdamin, oy, kapag gihangag taon ko sa inyuhang mga tubag, oy. Manigbalik na ko, ako tiwason mga palangga sa pagbasa kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Kinikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
3: Nongleding Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, eh. Pag-iloki ko, eh.
8: Alas 3:36 na gyud sa dagda sa hapon. Dere-regi hapon sa atong pagpanaguban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre. Kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayong pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mga trabahante. Kanto bitaw, taga-adlaw, good town, nga doon ay trabaho, bugaat kag trabaho, ilabi na sa mga padre di pamilya. Usahay mga palangga, dilipag yun nato malikayan nga kinibitaw, mainitan ta, maulanan. Dilita kumpiyansa mga palangga, ha, kay Uso, nasab kayong obo, obo, sipon, hilanatron. Kinanglan yun nga atong kampingan ng atong lawas. Pagmintayin mo sa pag-inom sa atong epektibo kaayong vitamina, kining atong Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kining atong Jassy Capsule, makatabang kinika nato para kondisyon, kanunay ang atong lawas. Onya, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mo bigay ang atong lawas. Dili-tadali taptan anig ubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog. Ilabi na bitaw sa mga kining mga edad-edara na. As mga insumyahon, panahon sa kagabion, dugay makatulog. Kini maoy i-maintain ninyo. Nindot kaayo ang atong tulog ani panahon sa kagabion. Nindot ang atong kabuntagon, dili ta sa puton, dili labad atong ulo. Kondisyon ang atong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito maayo nga hapon nimo, ako ni ay si Clipen Sitoy. 38 akong edad, purok 3. Kawayan, Lantapan, Bukidnon ang akong tubag. Kabaw na siya tito nga kabaw nga gagamit og daro. Kabaw nga gadaro. Kumanani nga tubag mga palangga, daghan na kay nin tubag ani. Dito ako ni IC Juanito Pakatang Yoraba. 66 akong edad, taga Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Lamok. Nasahi sab ni iyaha mga balangga kay Lamok. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rodelo Vargas Dainé. Taga Purok 3, Barangiran, Alameda, North Cotabato. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay on and off relationship na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Robin James Donaire Dainé. 34 ako edad, taga Carmen, Barangay Santo Niño, Kabangkalan, Panabo City. Ang akong tubag anang imuntig mo tito kay binulan na siya tito nga sakit sa babae. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si G.R. Prahes na ini. 28 akong edad, taga Green Hills, President Rojas, Kidapawan City. Ang akong tubag anang imuntig mo tito kay crush na siya? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Juliet Tapilot de ini. Taga Marcos, Kapatagan, 56 ang akong edad. Ang akong tubag anang imuntig mo tito kay Gipasaylo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Winifredo Susi de ini. Taga Tungaw, Butuan City, 76 ang akong edad. Ang akong tubag anang imuntig mo tito kay nagdula na siyang football. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito ako ni ay si Perry Lahay-Lahay, 75 anyos, Purok 5, Barangay Gray State, Bayugan City. Ang akong tubag ana tito kay fireworks na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Fortunato Agol de Aine, taga Purok 17, Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga ning attend og plug ceremony. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Marilyn Hopia. Sumuday 3 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 7, Nobel Rosario, Agusan del Sur. Ang akong tubag na tito, ka-estatua na siya. Kumanani nga tubag ha? Ito maayong hapon, si Wilson Espiloy de Ine. 55 ako edad, taga Santa Pilomina, Makilala, North Cotabato. Ang akong tubag na tito, kay tao na siya nga mainununungon. Mainununungon. Kana siguro ko nang kana siguro ang tao gid nga maunong gid ba? Si kasakit o kalipay na . Tao nga maunungon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Tungod aning imong tigmo tito kay sa gawas na gyud ko sa balay gabii nakatulog. Kay akong asawa gusto man gyud nga siya ang motubag una. Ingnan man ako nga iyang tubag humana di gyud patuo tito. Giaway man noon ko. Unsa gud ay na oy? Oh, pasabda ang imong asawa pero sige na lang unta to. Oh, imuha na lang yung asawa may pauna sag tubag. Balag nakahibalo ka nga kuan kining humana nang iyang tubag unsaon man gyud nga pilde man gyud ta aning atong mga asawa. Okay, nila pa. Kagabalo, ikag babae nga, perminti mag-inasakto ila. Mo na lang, unta-tong gipasagda, luya po taon. Kung saan man, kisa may tapal, gani mo gabi, po taon? Ito si Felix Brandino, de ini. 57 ako edad, taga Poblacion, Kapatagan, Lanao del Norte. At akong tubag, anang imong tigmo dito, kay tao na siya, nga naligo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Estela Dahirok. Manani nga tubag mga palangga, kaisa lang gipod na ha. Oh, kamo bitaw, kinagabusar na yun mo, makuto-kuto mag yun mo na ako. Tito, maayong hapon, ako di ay si Sarlene de la Cruz. 53 ako edad, Purok, Maligaya, Mankilam, Tagum City. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya titong nagmasa og semento. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay tito si Orsicia Sarahina. 58 ako edad, nagpuyo sa may Tanggob City. Ang akong tubag, anak tito, kainahan nga dili makatalikod sa iyang katungdanan. Umanani nga tubag, mga palangga, daghana kayo nin tubag, aniha. Ito ako ni ay si April Jane Indab. 30 anyos, taga-Alegria, Pagadian City. Oy! Mayong hapon sa tanan taga-Alegria. Sige, taon kong aginig, muli kong si Batang. Mayong pagpaminaw sa tanan taga-Alegria. Galanog-lanog diha, mga palangga, ang 90.3 Nong Lading Radio, Pagadian City. Ang iyan tubag kay ang pagpakig-away para kanila. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon! Nasulayan na gyud nako ng inyong bag-ong produkto kanang Clegel Mix Herbs. Nindot kaayo ang akong tulog, anak tito. Atong una manggod tito, dugay ko makatulog kilagi maghuna-huna sabda sa atong mga problema. Bitaw mga palangga, no? Karabitong panahon sa kagabihon, imbes nga matulog ta mga palangga, huna-huna pamantas mga problema, maunang dugay ta makatulog. Pero makatabang ni mga palangga, kining atong Clegel Mix Herbs Food Supplement para kanang dalik ra mo makatulog, nindot ang inyohan tulog panahon sa kagabihon. Sa ako nagikaingon mga palangga, nindot ning atong i-partner sa Power 10 Probio Capsule. Ilabi na sa mga duna nagigipanghambin nga balatian mga palangga, sulayin ninyo. Walay mawala nato kung atong sulayan. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Para sa inyong ana, mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang Clegel Mix Herbs Food Supplement.
9: Mayo ka pagpabinaw na usab ka natong tanan, mga ka-Clegel o mga ka-Power 10, kumusta ka mong tanan? Inyo na usab kahigala sa kahanginan alang sa kayuhan sa tuag alawa sa Dr. L. Palma, kauma na gatuag ang kasaligan ng kapsula, ang gatuag ang Power 10 Pro Bio Capsule, ang gatuag ang Clegel Mix Herbs Food Supplement. Kini nga tuang kapsula mga Power 10 baog gini nagpaluyo ha alang sa pagsuporta sa tuang programa ug sa atuang lawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule na pamatud-an na nato sa taas gabaga katuigan, daghan na kaayong naayo, daghan na kaayong natabangan yan ha. Tungod kay aduna ka na say rich in vitamins and minerals sa pag-maintain, sa kahinlo, sa paglimpyo, sa pag-repair. Unya mga Power 10 usab pinaagi sa gitawag ng vitamins and minerals nga naa sa Power 10 Probio Capsule nga may mahimong pagkaon sa imuhang selula. Alon gyud nga mulig-on ang tibuok lawas, unya muhatag nimo kusog, mudugang kanimo mga Power 10 og kaabtik, kapiskay sa panglawas. And of course, ang atuo sab nga Clegel Mix Herbs Food Supplement nga grabe kaayo og medicinal properties tungod kay rich in herbals siya nga mga tanom nga maoy mo pabalik sa pagpalig-on sa tuang bigay na kaayo nga mga organs. Kasaligan kaayo nimo ang atuang herbal kapsula, ang atuang Clegel Mix Herbs Food Supplement. Kanang atuang kapsula mga Power 10 dugay na nang ginagamit sa tuang mga katigulangan sa wala pa mauso ang mga synthetic nga mga bag o mga synthetic nga mga drugs karon. Ang atuang mga katigulangan mga Power 10 nga nakaangkon silag taas kaayo nga kinabuhi, nga ligon kay lang kinabuhi tungod kay nagsalig manggod sila sa una sa mga tanom nga maoy ilahang gamiton alang sa ilahang lawas. Kay mao man gyud ang pinaka-align gyud sa tuang lawas kanang mga binuhat mga Power 10 sa tuang labaw nga makagahom mga tanom unya mao na nga atuag gyud ang isang gibutang 100% sa tuang mga kapsula. Ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule ug ang atuang Clegel Mix Herbs Food Supplement. Usa sa matabangan kaayo sa tuang duha ka kapsula, kining gitawag mga Power 10 nga pagsumpo sa grabe kaayo nga purine. Kining purine mga Power 10 usa kini kamatang nga substance kini nga makuha nato sagad sa tuang gipangkaon. Ang problema mga Power 10 kung ang purine nga makuha nato gikan sa tuang gikaon mametabolize or matunaw na sa tuang alawas. Kaya nga naman mga Power 10, ang purine inig-process ana sa tuang alawas nga iyahang nga tunawon, mahimo na siya mga Power 10 into uric acid. Ang uric acid magkapawartan nga gikan sa purine nga na-process na, mao ang katapusan nga produkto sa purine metabolism. Sa normal nga kahimtang magkapawartan, ang atua magud nga uric acid matunaw na siya sa dugo. Unya moagi na siya sa kidney, unya ipagawas na siya pinaagi sa atua nga ihi. Apan ang problema mga kapawartan, kung sobra na kaayo ang purine nga atong ginakaon gikan sa atua mga pagkaon, ang atong kidney magkapawartan dili na makapagawas og talong nga uric acid. Kini motigo magkapawartan sa tuang nga dugo, unya molisulta kini sa gitawag nga pagtaas kaayo sa tuang nga uric acid nga gitawag og hyperuricemia. Ang uric acid magkapawartan sa dugo mutaas na gani, kini mopulma og mga kristal nga sama sa dagom, unya matigom na sa tuang mga joints, sa tuang mga lutahan, unya molisulta na sa grabe nga kasakit diha sa tuang kumagko, sa tuang atuhod, diha sa tuang mga kamot. Unya magkapawartan, muhubag na siya, mupula sa mga apiktadong mga lutahan. Unya mugahi na siya nga maglisod ta og paglihok. O nang gitawag nga gouty arthritis. Unya magkapawartan, mudaot usab sa tuang kidney. Nganuman, mupurma na siya kidney stone. Ang sobra nga uric acid magkapawartan, dili lang mupulma og kristal sa tuang mga lutahan. Mahimo usab kini nga magtipon sa tuang kidney. Unya mapulma siya nga bato. Nga kini makababag na siya sa agianan sa tuang ihi. Unya magkapahinabo og grabe nga kasakit kaayo. Unya makadaot na sa atuang kidney function. Muna nga duna tay gitawag nga kidney failure. Kay nga naman magkapawartan, kung taas ang atuang uric acid, dili matambalan siya magkapawartan sa taas nga panahon, kanunay ang pag-atake niini sa mga kristal nga uric acid sa kidney, muuli na nga to sa gitawag nga chronic kidney disease. Dialysis na dayon magkapawartan. Unya kadugayan, doon na nagitawag nga kidney failure na dayon. Muna nga likayan na to magkapawartan ang grabe nga pagkaon sa karne, lechon, liempo, karne sa baka, karne sa kanding, mga lamang loob. Unya mga seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas. Ug uban pa magkapawartan nga taas og purine. Ato yung limitahan, especially kung grabe na kaayo. Unya mo gamit na sa tuang kasaligan nga kapsula nga Powerten Probio Capsule. Unsa may naas Powerten Probio Capsule do? Una siya'y gitawag na turmeric, gotocola, spirulina, green barley. Mao kini ang mutabag magkapawartan nga muminos ang atuang gitawag nga uric acid sa atuang nga lawas. Kay iya mang tabangan ang atuang nga kidney nga ipagawas ang gitawag nga uric acid ang mga gitawag nga poison or mahimong hilo sa imuhang nga dugo ipagawas pinaagi sa pag-ihi tungod na sa mga properties nga naa sa Powerten Probio Capsule. Ug labaw sa tanan kining atuang gitawag nga kapsulang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Grabe man gud kaayo siya og alingatong sambag-sambag, black garlic ug serpentina nga makatabang kini sa pagpugong sa paghimo og uric acid unya pagpadali pagpagawas sa uric acid magkapawarten. Kay ang sambag-sambag itawag na siya stone breaker. Kanang mga mamuo nga mga stone gikan sa uric acid magkapawarten, iya na siyang tunawon. Unya ang black garlic usab kusgan kana sa gitawag nga anti-gout agent. Meaning ana magkapawarten ang black garlic gala sa tuang nga clay gel mix herbs aduna siya bioactive compounds nga mupugong sa mga enzyme nga muhimo og uric acid. Unya ang serpentina magkapawarten aduna siya anti-inflammatory uric acid reducer. Meaning ana iyang ipaubos ang inflammation sa tuang mga tuhod, mga lutahan, unya ipaubos ang uric acid magkapawarten. Kay ang serpentina aduna gitawag nga andrographolide ug uban pang mga bioactive compounds nga musumpo magkapawartan sa pagpaubos sa uric acid. Ilabi na ang alingatong kay maokini ang traditional uric acid remedy. Sa tuang mga katigulangan tungod sa gitawag na saponins, alkaloid, nga naaniini nga makigbatok yun sa uric acid. Mauna nga nindot gaayog yun gagabito na katuang duha ka kapsula. Ayaw yun pagduha-duha ana kay daku kay nagkatabang especially sa makigbatok sa sobra kaayong nga uric acid nga mohinungdan nga mahimong hilo sa tuang lawas ug muhatag og grabe nga makahasol pinaagi sa mga balatian. Powerten Probio Capsule ug ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa ulahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas milobong bahandi sa tanan. Atong gapigan pinagi sa paggamit sa kasaligan. Powerten Probio Capsule ug sa atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
10: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
11: Tito Val, lingaw ako bi.
8: Alas 3:53 na gyud sa dagdag sa hapon. Powerten Probio Capsule. Nganman usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nindot ni nga atong i-maintain matag adlaw. Dako, kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga, ha? Ito, maayong hapon, ako di ay si Jeneline Acacio. Karantay size ang ako edad, nagpuyo sa may barangay suites, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmot, ito kay tao na siya nga emosyonal. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jerry Lapitan Dene. 51 ako edad, nagpuyo sa may puro 4 barangay Balit Babak, Samal, Davao del Norte. Ayong hapon sa tanan taga Samal. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga giupawan. Mr. Computer. Tito si Jessica Garcia Dene. 60 akong edad, puro 4 barangay Pag-asa, Santa Josepa, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay mata na siya. Kumbanan nga tubag mga palangga, daghan na kay nin tubag ani ha. Tito, maayong hapon, ako di ay si Ronald Timkang. Nagpuyo sa may purok 5 Humilog RTR Agusan del Norte. 33 ang akong edad, ang akong tubag kay kaugalingong problema, humanani nga tubag. Tito, ako ni ay si Honey Claire Ambalong. 22 ang akong edad, nagpuyo sa may Dangulaan SND Lanao del Norte. Ang akong tubag ana tito kay bata nga nanghilak, onya gisulod sa duyan, dayon gitabyog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Pidila Putillas. Nagpuyo sa may Bagong Silang, Magsaysay, Gibawi, Bukidnon. 49 akong edad, ang akong tubag kay Luha. Manani nga tubag mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Bernadette Oliveros. Nagpuyo sa may Barangay Tubo Pait, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Oy, maayong pagpaminaw sa tanan taga Dumalinaw. Sa 53 ang akong edad, ang akong tubag kay Anino na siya. Naghanag kayo ng tubag, aning Anino, dili, reghapon ni Mao. Ito ako ni ay si Beth Homalon. Nagpuyo, dari sa may Jimilina, Banali, Pagadian City. Naminaw ko sa imong programa karon. Oy, salamat kayo sa tanan taga Banali. Ito ako ni ay si Rupinito Suminang. 38 ako edad, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay tao na siya nga nagsulat. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Alicia Lagora. 71 ako edad, taga Purok Rosas, Gamot, Tago, Surigao del Sur. Ang akong tubag kay dila na siya. Kumanani nga tubag mga palangga, pero dili regihapon ni Mao. Tito, ako di ay si Angelito Nelmida, taga Tubigon, Maramag, Bukidnon. 58 ang akong edad, ang akong tubag kay Kapalaran sa Tawon. Managihapon nga tubag, ha? Sigaran sa ato nabasa nga mga tubag karon mga palangga, gabalik-balik na lang yun. Pero sige lang, ato paningkamutan, basin di ay. Doon ay mga tubag, mga palangga, nga wala na yung taong gabalik-balik. Tito, ako ni ay si Epipania Balbutin, taga New Visayas, Panabo, Davao del Norte. 48 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Gera na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Priscilla Ladimora, di ay ni. Taga Purok Uno, Magaod, Loreto, Agusan del Sur. 38 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay lawas sa tao. Kumanani nga tubag, ha? Tito, maayo nga hapon, naglibog na gyud ko tito, og huna-huna, anang imong tigmo, adlaw og gabi iko tito, halos wa na ko katulog. Luya po taon na niya, katulog po taon mo, ha? Basi biya og kining, siga na kay mong mga mata, di ha? Okay, adlaw gabi mo gahuna-huna. Ang tips nga akong ikahatag ninyo mga palangga, paningkamuti ninyo nga dili gyud mahimong magbalik-balik ang inyo mga tubag. Parehas karon nga daghang kay kog nabasa nga mga tubag nga gabalik-balik. Mabitaw nga ako nang gikaingon nga mas nindot ug mas maayo nga dili lang ang inyong tubag ang inyong paminawon, kun dili apil na sab ang tubag sa uban para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang. Wala gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man. Ayaw mo kalimot mga palangga ha sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon ang atong mga epektibo kaayo nga mga kapsula. Kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ning atong i-maintain mga palangga matag adlaw tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ra gyud mga palangga. Ingon man usab ang atong pinakalamig nga kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Azanga. 13 anyos patas ang edad pwede makatumar. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sera for Kids. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot ang atong non-lading essential oil. Ngan man usab mga palangga ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Clay Gel Papaya Soap. Ngan man usab ang atong perfume, ang pinakahumot nga perfume. 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa Kyrie Perfume. Ang siyempre ang best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Daga salamat sa inyong pagpamina o maayong hapon.
1: Power 10 Probio Capsule. Just see Vitamin C Plus Zinc. Just see! Just see!
12: Ah, good morning, Nung Lading ni?
13: Yes, sir, Nung Lading. Kisa nga lang na to, sir?
12: Ah, si Kuali, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
13: At taga-diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
12: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jazzy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
13: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jazzy, unsa ito yung gibati sa una?
12: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko ang akong kong. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
13: Mm.
12: Ako nisulayan. Nisulayan na kong pagwerte ng Vanjase. Mm. Lamig, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dyan sa pagwerte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong nakajad. Okay na kayo akong lawas. Yung kuro di hilo. Tagabitlaan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule. Just see Vitamin C Plus Zinc. Just
14: kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
15: Balu sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
16: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: oras alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa itong pagpanakuban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, mga impormasyon tingog sa katawhan. Oga panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Pangalan Servicio Publico, kini inyong news anchor George Leones Caigas Jr. makikuban kaninyo. Sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban kanato ang technical side Sir Kevin William Bargin ng IT personnel og sa DXOD 96.1 Internet Radio og sa DXPC 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Kita miyembro sa KBP makaigsoonan. Ang ingon nga miyembro sa KBP kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, sunan sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw. Ako naghangyo sa inyo ang lumo ang kasing-kasing sa pagpaminaw ug pagsabot. Kay gikan man kini sa ordinaryong mga lungsuranon hantod pud na sa anaapod sa gahom. Unang kining atong programa magaisonan ang public opinion ug ang point of view. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Gihimo ni dili aron nga mangguba og dungog. O dili aron pod nga magdumot makaisonan. Gihimo ni aron lamang mahimong taming sandigan og tingog sa katawhang Pilipino. Ana nga labi na sa mga kabus nga walay kinilain nga maduulan kung sila apakaobson o kanang gingon atong nga talikdan. Isip nga magpanalipod sa ato ang katungod, kining atong pagpadaog kaigsunan o mga sentimento, gihimo ni ubos sa freedom of speech. O fear comment kaigsunan. Nga hayag kayo kining nga gigarantiyahan gyud sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Una nga ang balaod nagingon na walay si bisan kinsa nga pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kon kini alang sa kamatuoran. Una nga matagtiyabaw kaguol o pagmahay makaigsunan na inyong madungog nagabasi lamang kana sa mga pangpublikong nga balita. Og aktual gyud nga nahitabo sa atong katilingban. Og wala pud kita bisan pang unsang daotan nga tinguha kay sunan sa atong mga halangdon nga mga leader sa nasod sa Pilipinas. Una nga moa lamang kini magaisunan, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahom gikan gyud sa mga kabos nga mibuto kaninyo. Og ang angay lang po na silang tahoron in town o gapaminawon. Una ang mga punto o opinion nga inyo la madungog, inyo lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot gyud ang management ining maong nga sibyahan makaisunan sa bisan pang unsa nga mga baruganan. Una nga ato lang kining ang amuha lang na ipalutaw lang gyud ang kamaturan. Una mag-ubal kita karong adlaw makaisunan. Ang gihimo na itong diskusyon na medyo matod pa nila isog apan may pagtahod. Anam kaisonan sa tibuok rehiyon, probinsya, syudad o sa mga munisipalidad, kabaranggayan, mayong hapon o og sa mga tumag-eksunan ng mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na to ang mga avid listeners, mag-eksunan, kanunay subay-ubay sa anong programa, Matag Adlaw, Lunes, Santos, Adlaw, Viernes. Alas 4 ko to ba, alas 5 ang tak na sa hapon, mag-eksunan, kanyang tanan, mayog yung hapon. Orgi na nga ang kamaturan na kaigsunan, dili gini makitaan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Kini ang inyong programa, Public Opinion and Point of View, ang dingog sa katauhan ng panglantaw. O na mga kaigsunan, mayong hapon. Kumusta man ato akarong hapon mga kaigsunan? Adlaw na po karon nga Miyerkules, ha? Miyerkules, pitsa 30. Bulan kini sa September 2, 2026 mga kaigsunan. Og maghapong adlaw, adlawng Martes, pitsa 29, no? Mauto ang ika-31 ng impeachment trial na itong nadungog kagahapon. Grabe nga gisaksihan yun sa tanang yung katauhan na tibuok kalibutan. Ang paglingkod yun sa hostile witness. Ang halang doon nga mayor siyudad sa Davao. Nga si Mayor Sebastian Basti Duterte ng kaigsunan. Kapong adlawang miadtog yun sa hawanan sa Senado sa impeachment court. Ang lamang iyang ipadayag ang mga testimonya niya gi-request sa iya sa prosecution panel magkaisunan kagahapon. Ito nga siya dito alas 8:59 pitpod nga alas 9 magkaisunan o paggawas gyud, ha? Paggawas portahan alos na na ni sugat mayor gyud, mayor! Sa ramon kay kasagaran magod musulod dito maramagwa magoy gimmick god pero sa diha misuot ang mayor sa Davao City marag ibtag tunok ang mga tao dito sinado pati ako god usahay god marag ko matamaan labi na ka paglingkod kay Sona pero juga ka bayaon po no bisan tuon nga kalandrakas na ang cross examination kinabisa gini yung boss god lang sa kanginan gini kalandrakas gini tingog usahay usahay gawa na hinakamang mistorya no. Ano mga gisunan, karong adlaw. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 30. Ani bulan na September 2026 wala karoy kuhan postpone ang ilang impeachment trial. Ang mahitabo continuous di ugmang adlaw pitsa 1 gyud sa pagtikang gyud sa bulan sa Oktubre. Wa ka adlaw gyud. Pero last og mga adlaw katong halang doon nga mayor sa Davao City ang iya karong testimonya. Og mga adlaw gawas ka karong adlaw magkaigsunan. Ana ang nahitabo atong gihapon ang panubayon og mga adlaw hantod asa taman magkaigsunan. Kung unsa man galing ato po nang dungagan po sa uban pag mga impormasyon mga balita. Og ang mga katikaran gawas ang impeachment trial kung dunay mga time o oras nga ato ganing mapapati gyud sa kanginan sa atong programa. Wala kini rong adlaw karon sa ato karon nga gisaad sa inyo regarding aning classification sa tanang mga lungsod lugar sa atong nasod Pilipinas. Ay mao naman niya karon ang bugtong yun nga kanunay nga naminaw yun ang ato mga lungsuranon kay wa man sila kabalo kung sa hinungdan unsa man ang classification nga iyang gibarungan isip nagpuyo sa atong nasod. Gani ang mga leader sa ato ang kagamhanan karon murag kulang gani kayo nung hiyas wa man kumingon ba sila kasinitia tungod kay leader man sa katawhan. Pero doon lagi mga porsyento nga wala kay adi pagay kayo nga bisag kita naman. Hindi lang kita magtuon, huwag kita'y kalibutan, magkaisunan. Pangalan naman sa itong sibihanan, labi na sa ito ang programa ng public opinion, ang point of view, magkaisunan. Masubay din nato ang classification kung unsa man nato karong katungdanan, isip lumulupyo sa itong lugar. O na, ato karong mga leader, mga politiko karon, usahay gani, huwag kasayuran kung unsa man ang classification niya karong gibarungan. O na karon, yaw sa hay, makaiwang nga taon sa man tinuod baka ni andagan. O na, kini ang inyo karon nga paborito karong hawanan sa kamatuoran. Ang public opinion o ang point of view mga isunan ang tingog sa katawan o panglantaw. O na, ang adlaw karon nga Merkules, alas 4, kita magsugod. O na, ato karon nga naglagiting karon nag-issue karon sa ato, karon nga bungkagon. Ang ingon na itong highly urbanized city, independent component city, o ang component city. Unsa man kini mga isuna sa iyong tanda, unsa man eh. Unsa man yung kasultihan, unsa may mga public opinion o ang point of view ani. Kini nga HUC, o ka ng ICC. Anong ICC? Dili na International Criminal Court. Pagdili, Independent Component City. O either Independent Component Cities, kadaghan man eh. O niya dayon, Component Cities kon CC. Ato kanin panubayon kay Sunan, relax na mo diya. Mahimong ganila, record yun diya, kay moro man ay ato akarong bugto, makabaho po tama kay Sunan. Ato mo ko nang hinahina yun, kaya sabi ko, paspas niya ito ang paglitok. Kaya marag importante man po ni mga isunan eh, alang sa mga leader, sabi na karoon nga bagay. Huwag man siya kumingon nga na-postpone yun ang kuhan, pipirmahan lang biyak yun ang BSK eh. Pero depende na kung magawas yun ang TRO, kung nagawas itong temporary restraining order sa Korte Suprema, nang gipalusot itong mga petisyon nga instead nga 2028, ibalik sa 2026 election sa barangay. Pero tungod kay gipirmahan man ni halang doon nga Presidente Bongbong Marcos, posible nga matuloy na. Sa pagkakaroon siguro, kung nasunod si Mana, nagpadayon nga po ang voters registration ng Kaisunan. Mientras nga wala pa ang vote, usan na, maragtuloy sa gihapon na na. O na karoon, mga isunan, ato kanong hatagan o pagtagad, kining tulo kalitra. Kanunay kining ginasulat karoon sa mga billboards, na ginayam-yam kanis sa mga politiko, ginalalisan kanis sa mga munisipyo, apan ang pangutana, kasabot ba ang mga ordinaryong Pilipino? Kasabot ba ang mga igsuon natong mga kabos? Na mo'y sige kanong dawat sa mga saad? O ba sigabisan ang mga politiko gani mismo nagpasiugda ni ini, naglibog na sad og ang ilang karong ginastoryahan unsa gani. Bisa gani ang mga leader sa kabaranggayan, mga opisyal sa kalibutan gani unsa classification. O na kay Sona nato kan hatagan o pagtagan karong adlaw adlaw Merkules. Ini nato kini istoryahon sa lisod nga terminolohiya sa balaod. Ato kini hubaron ang gitawag ka ng HUC, gitawag ka ng mag-isunan nga Highly Urbanized City. O niya, ang ICC, gitawag ka ng siya Independent Component Cities. O ang CC, gitawag ka ng Component Cities. Ngayon na pinulungan sa bulsa sa mga lamisa. O na nga, musaka ba ang presyo sa bugas? Saka ba ang mga buhi sa inyong yota? Sa magkaroon ng tinood karon na mabulahan ini, ang mga tawhanong nagalingkot o ang mga politiko karon na nangando yung taon sa dugang gahom, ato kanong sa bayon ka ng mga isunan. O na meron, bugat magayong isunan, atake man rito. Ato ka ng hatagan o pagpalaom ang detalyeng classification sa mga syudad, cities mga isunan. Ubos ka na sa Republic at Republic Act nga 7160. Tawag ka ng Local Government Code. Sumala pa sa Republic Act 7160 mga kaigsunan. Ibahin kini sa tulo kung mga nagunang legal nga kategorya ang mga siyudad sa Pilipinas. Kani ato na nang nasayaran kagin niya sa ito introduction mga kaigsunan. Nakiniday nga highly urbanized city. Kini ang mga siyudad nga doon naging population nga dili mo ubos sa 200,000 ka mga lumulupyo o gatinuig nga kita labing minus 50 million na mamahimo siyang highly urbanized city. Base ka na sa 1991 constant price. Una, ang gahom sa politikaan ng highly urbanized city, mga kaisunan, sila hugot yung kayong independent sa magyapon sa ICC. Independent gyapon siya sa probinsya. Ang ilang mga residente, dili mubutar o mga opisyal sa gobyerno. Opisyal sa probinsya, dili sila mubutor, mubutak, mubuto anang gobernador. Dili sila mubuto anang busy gobernador. Kaya gitawag na ito nga highly urbanized city. Ang ilang mayor, direkta ra gina, nga nagtaho lang na sa presidente sa Pilipinas. So ato karong siren karon kung unsa man ang mga lugaran ng highly urbanized city, mga kaisunan. Sa kung ikaingon na, kung doon na eleksyon, dili na sila mabuto ang mga residente sa mga gobernador. Dili na sila mabuto sa mga busy gobernador, mga kaisunan. Tungkol kay highly urbanized city na. Ano yung karoon? Ang sitwasyon karoon sa 2026, adunay 33 ka mga highly urbanized city sa tibuok nasod. Magkupyahan yun na. Adunay 33 ka mga HUC, highly urbanized cities sa tibuok nasod. Lakip na ang disisay sa Metro Manila o sa Davao City, dini sa atong rehiyon 11. Ikaduha, mga kaisunan, kinigitawag na itong ICC. Ang ICC, gitawag na sa Independent Component City. Mga syudad kining wala gyapon nakaabot o kriteriya, hili gyapon isang nakaabot o kriteriya nga mamahimo kini siyang highly urbanized city, apan ang ilang city charter balaod paghahimo gyapon nilang syudad. At tinuyuan gyapon ni siya nga nagdili gyapon sila ang mga residente, nagdili gyapon sila nga mubuto og mga opisyal sa probinsya. Dili gyapon sila mubuto og probinsya. Independente gyapon sila sa probinsya og direkta gyapon sila sa presidente. So kining independent component city, 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng

0: akong anak ang iyahang mata nasudlan og mananap pagka uma ningon akong mana nga ipa-check up na lang na kay naara ba sa mata. Yan, ningon ko pastor nga tabon-tabon sa mana kay di man yun sa iyahang eyeball pastor ba.
1: Okay, oo.
0: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako pastor nga pinaagi ay maayo gid ni akong anak. Ya akong anak pastor puno sa kabalaka kay akong anak 14 years old ba.
1: Yes, yes.
0: Oh. Sabado man tuloy tabo pastor. Sali Sabado sa udto gibutangan ako isa pagkagabi isa niya. Sobra pastor akong ipainom sa iya.
1: Okay.
0: Pagka Domingo sa udto pastor ang nana pastor daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
0: Okay, kuan mo pastor ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Lagi ni turok.
0: Oh.
1: Okay. Na, so karon kamo sa igan okay na.
0: Una ka muna urot pastor.
1: Pila ka Vigimax?
0: Tulo
1: ra. So okay na karon.
0: Okay na kayo pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat gyud igan Indaya. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaisunan. Padayon ta sa to'y kaduwang hugna sa itong programa, Public Opinion o ang Point of View mga kaisunan. Ang tingog sa katawahan o panglantaw. Ay sumala pa sa ato karon na panubay, mahitong o daning garong classification sa ato ang lugar sa nasod sa Pilipinas. Na kining HUC mo na siyang highly urbanized city. O mamahimo siyang highly urbanized city, ginangla doon naging 200,000 kalumulupyo. So sobra pa ug mamahimo magaling pero may ni ang level. Kinahanglan yun, doon na siya 50 million ang iyahang tinuig na income basic na sa 1991 na constant na prices. O na ang gahom nila ang mamahimo ng mga lumulupyo ng maong lugar kung doon na eleksyon dili na sila muboto gobernador. Dili po na sila muboto vice gobernador. So karon pangutana tanin nyo karon asa man karon ang asa man karon ang lugar nga kung eleksyon dili sila boto gobernador. Aba kisa may makatumba ka na naog na patay on eron. Aw kini ang kuan o ato nang panon. Unsa man nga lugar karon nga kung do na eleksyon dili mo boto gobernador vice governor. Agitawag ka nag highly urbanized city makaisonan. Nagagay mga politiko na mga gagmay nga wag ikibaw ng classification. Kung may dagan hintaon, naroon lagi mo servisyon sa katawahan. O na karon, sila hugot yun kayo, labi na karon ang giingon na itong mga kuan, ingon na itong dagan nila. Nga doon na karon, 33 ka mga highly urbanized city sa Tibuok Nasod. 33. Sa Tibuok Nasod. Isisize ni ini ang Metro Manila dito sa Metro Manila dili sa tuwa unom lang sa highly urbanized city unom apil na ang Davao City region. O karon ay kaduha karong ICC Independent Component City. O gyapon ni susama gyapon ni sa highly urbanized city magkaisunan kung doon na eleksyon dili gyapon sila boto gobernador. Dili sila mabotong probinsya. Ka-independente man, independent component city man. O ubos-ubos na sa gamay sa highly urbanized city. Na ato na mahibawa na unya tataon mo kay Sunan. At talagsaon kayo na kay ang independent na component city at doon ay lima sa Tibuok Nasod sa Pilipinas. Talagsaon na kayo kini sa Tibuok Pilipinas kay doon ay lima lang. Lima lang sila kabuok sa nasod sa Pilipinas. Ang itawag na itong Independent Component City. Mauna sila ang Tagadagupan City, Santiago, Naga, Ormoc, o Cotabato City. Mauna sila ang Independent Component City sa itong nasod sa Pilipinas. Labi na karon ang Cotabato City. Hubo kayo sila. Nga ang Naga City, kasamtangan gani, nagpaabot gyapon na sa plebisito. Kaya di man pwede mahimo.

Agi mo nag-plebisit para lang himpit na yun yung mamahimong ma-convert na gikan sa independent component city hantod na sa highly ako urbanized city. So doon ay classification kay Sonan. Karon, dinita karon sa CC. At anaw na itong mga benepisyo na magiging Sonan kung saan manggaling. Apil ba taana? Anita sa CC, kentawan itong component cities. Ang component city magiging Sonan, adun ay 108. Pero karon na, nahimo ng 111. Sa tibuok nasod sa Pilipinas, ang itawag na itong component city. Mga syudad na nawala nakaapasar sa HUC. O wala po kapasar sa ICC. Nagpabiling gyapon silang kabahin sa politikanong teritoryo sa probinsya. Kahon ang gahom sa politika, kanang giingon nato nga component city, ang ilang mga residente para sa tuwa karon hamuyo ta dili ato sa syudad sa ato sa Davao del Norte. Ang mga residente mata mubutar ta, mubutar gihapon ta sa mga opisyal sa probinsya. Sangguniang kabalak, sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan, provincial board. Mao gihapon na, mubuto gihapon ta gobernador, vice gobernador, mga board members. Mao na ang gitawag na to nga component city. O, di klaro na. Adunay kahom nga pag-review sa ilang mga lokal na ordinansa, mga budget na naglitan garon. Example, mabuhat example sa tuwa diri. Ibutan na lang diri sa tuwang garon nga gimutangan, Panabo City man eh. Halimbawa, Panabo City. Ang Panabo City, Tagum City o Digo City, apil na sa 111 ka mga component city sa tibuok nasod sa Pilipinas. Apil na ng Panabo City. Panabo City, Tagum City, Digo City, ang Island City Garden of Samal. Garden City of Samal. Okay na. Mga itawag na siya nga mga component cities. Lahi na. Lahi ng ICC, lahi ng CC. Okay na sila. Kay CC man sila, kung mag-eleksyon, mubuto sila gobernador, vice gobernador, o kanang ingon na ito nga panlalawigan. Sangguniang panlalawigan o provincial board. Tingnan klaro ha. Kaya baon na itong classification na kayong Sonan. Hindi na ito masaag sa tuwa, under ta sa CC. Sa 111, diri sa tuwa sa probinsya, sa tuwa diri sa rehiyon, maulang na ito nakitaan karon ang syudad. Panabo, Tagbo, dito sa island o ana, mauna mga syudad na sakop sa CC. Nga under sila mag-eksyonan sa probinsya. Karon, anitas pinakadako karon mag-eksyonan, itawag na to karon nga highly urbanized city. Maghimo tawag mga sample kung asa man nga lugar ang nahimo ng highly urbanized city. Especially yun, ang Davao City. Ato na yung itumong Davao City mag-eksyonan. Ano siya ang pinakadako gigayong syudad sa Old Davao ha? Na nahimo na gani, misaka na karon sa ika number 3 sa tibuok Pilipinas ang Davao City sa tuwing 2026. Kaysa una, ang pinakakuyaw gigayong syudad sa highly urbanized city ang Cebu man. Pero na-absence siya sa Davao City. Ika number 3 na karon ang syudad sa Davao City nga nahimo kuning highly urbanized city. Kani ang bag-o kanong ranking sa Oxford Economic Global Cities Index sa 2026. Bag-o lang nga ika duha ka adlaw pa gikan atong mapapila ka mga simanang milabay. Sumala pa sa Oxford Economic Global Cities Index 2026. Ang mismo ang syudad sa Davao nga nahimong highly urbanized city magkaisunan. Ika top 9 cities sa Pilipinas. Una gyud ang Manila.
174 sa tibuok kalibutan. Sunod ay kaduwa ang Angeles City, ika 388 sa tibuok kalibutan. Ang Davao ay katulo ang Davao City, ika 470 sa tibuok kalibutan overall. Nag-score ganun siya 42.6%. Ang ikaw ba't kinikitawag Cebu City? Ika 474 lang. O ang Bacolod, Cagayan de Oro City, Iloilo. Sa'yo na ang kana, ikatulo lang ang Davao City, 470 sa tibuok kalibutan. Mauna nga Siam ka City sa Pilipinas. Mauna ang hadlok kay kagahapon. Kita inumdo mo kagahapon sa iyang impeachment trial. Pag-abot yun di Mayor Sebastian na Baste Duterte, buraw gab, uyo ang tibuok Senado. Pati ka tong mga senator judge gani, maraong dako kay pagtahod ba? Okay, mga katban, tulog-tulog lang oy. Hindi ka matakihan na kay Lizard naman kayo po. Matahan ano. So, at least na nakita na ito dito. Tubag niya, isog yun. Agila kayo. Mauna, nga nagsalig siya kay sa tibuok Pilipinas, ikatulo ang Davao City. Unang hadlok ayo ang uban pang rehiyon tungod kay ang katong mga prosecution panel ay wa magana ibisa gamay ra kay kasagaran na sisi lang. Component City lang. Lima ragod sa Tibuok Pilipinas ragod. Lima ragod ang nahimong independent o susamag highly urbanized city. Yung kanil sakop, ramang taon na sila sa kuhan. Sisi lang. Anang lisod yung kayo ng inkwentro ng Davao City. O sila na sa example may sunan nga highly urbanized city. Good. Ano nga pangutan na ano nakasaka mangyot ang Davao City? Unsa magiya kalidad ana nga gikuskoso magilas pang atake karon? Lagi na mga Duterte. Iskuran magyuni og lima kabutang. Nakitaan naman yun na sa tibuok kalibutan ng Davao City, Kuyaw Kag Environment. Dali mo man, nakakuha mo ganun yung 71.6. Number 299 sa tibuok kalibutan. Ang itawan itong environment lang. Ang pinakakusog sa Davao City, limpyo, dagang kahoy, dili hugaw ang hangin. Mauna ang ordinance karon ika 52.9 lang. Ang quality of life, adunay 48.3. Sa ekonomiya, adunay 41.3 po. Ang human capital, 40.1. O de, magkaisunan, ang pasabot ani, dili lang kwarta ang gisukod, pati kalimpyo po, kaluwasan sa gobyerno o kinabuhi sa tao. O de, nausas mga hinungdan, ay katulusya.

0: nga nahimo og yung modelo ang Davao City na mamahimo siyang highly organized city sa atong nasod Pilipinas. The World Travel Index. Yatong bulan sa April, April 2026, Davao gihapon ang number one sa tibuok Pilipinas. Naka-score kanig 75.65. Nalabaw ang mismong Puerto Princesa og Makati. Naapsan sila tananoy. So proud kayo ang Davao. Davao City man to. Ang botan niya to sa provinces Davao del Norte. Mangita mahimo og gihapon nga highly urbanized city tungod kay Ayan, nambirto po sa city. Sunod sa Dumaguete. Ako yung gikayo. Ang tourist arrival po. Isa kagarong 11.66%. Ang gani karong doon ay 1,045,854 ka mga turista na niduaw giyod siyudad sa Davao. Limang kang 1 million mo na ikakuyaw lagi kayo lagi. Ano ang kaysa na nanetabo karon sa highly urbanized city? Wa pagay tama isigot gani o kana na ang ICC no? Unsa man gyud kabili? Labi na ato karon syudad sa Panabo, ICC pa man eh, pero inom naman dako na kayo ni siya. Bugat na kayo ni mugukod gyud, gukod maganing Carmen. Daghang kita na karon mga reserba karon sa mga atong hisgutanan, pudi na to kaya nga ipasibaw sa kaninang kaysonan. So, may time ka na, basta classification na ato na tagaan o pagtagad sunod mga panahon. Ginilang una, amisaka na karon ikanambir tin sa Pilipinas ang Davao City, sumalagay sa Oxford Economic Global Cities sa Index 2026. Ako na ikalima siya, number 5 po sa karon. Nahimo na number 3 po sa Labaw, pagyod sa Cebu. Ang Cebu dako na, apsan yun, ika number 3 lang ang Davao. O na, unom ka highly urbanized city sa Mindanao. Pwede nyo itali na mag-aisonan. Sa 33 ka highly urbanized city, ang sa Mindanao, unom lang. Pero ato lang nahatal, example lang gani ang Davao City, no? Pero unom ang highly urbanized city sa Mindanao. O na ang Davao City. Cagayan de Oro City. Kanang Cagayan de Oro City, pamana, Northern Mindanao na. Sunod ang General Santos City, Soksarjina. Sunod, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Nya Butuan City, Caraga. Nya Iligan City, Northern Mindanao. Basta Iligan, ganyan ka, Northern Mindanao ma. Nag-unag yung Davao City. 40 minuto na nagrabay, bubalik ang public opinion ng point of view. Human lamang inipipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Atil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Jesse Vitamins.
5: Lagusta magano eh, kalubi is hindi. Atong kasi natiyan sa nung lading products, kanang kuan, Jesse, kay pag tumal na kuan, okay na kaya akong pamati, dili na akong magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong sakit sa kalipod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliflihok na ko. Di gani pong Power 10 Probio Capsule, ako po nang isabay din, ang akong bana, sa dihangan na admit siya, Luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Kasi mag-git siya katulog, dalang ko sa ospital din. Igawas naman lang siya, kay ilunggi ako sa katulog. Tawag na mo, Jerry. Kanan ang herbal akong gamiton, kanang probayo, Jesse. Kay, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kaya sa Ginoo, ulian naman git siya po. Morning, di ko agbasis sa masilingan di Ari din. Nanambok na po siya, kaya tarbahan po siya bali. Di mo na ilang iba siya, nangutanan sila. Kung saray akong itambal din. Pitumar niya ng herbal. Muna ako siya lang ito gana, di mo ito yung lalag. Nagkaguan din niya na siyong bana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang puping-puping na hapit ba. Kaya sige mo, kaya katong lang ako gagamit na nago, sige, di yun ako bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Ago, sipuang ubo, basta matalisik ka lang ikaw gamay kung panit, awa na. Di mo ito nga, nagamit ko, Jesse, Power 10 Probio Capsule, pero sa Ginoo, nang uyon mag-itrag may anak yun.
6: Power 10 Probio Capsule na.
4: Jesse Vitamins.
7: Testimonya.
8: Oh,
9: kasi na lahat. Ma, nana si Papa Joseph.
10: Oh, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
9: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
11: Nilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi nang akong tiil.
10: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
11: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
9: Imo trabaho ka pa?
11: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
9: Naanya na day ka pa?
11: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko, kundisyon na kay ko. Human ko maplasi ni mama ni mo kagabi eh.
9: Mau ba pa?
11: Aghato na ko ang tanan ako mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuyboy, sama na ko. Sige na, ari na ko!
10: Ay, kadiyot, banak ko, kadiyot lang. Kinunguna ini o.
11: Kung sama ni asawa ko?
10: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
11: dili na ko mag-agwanta pa!
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4. Padayon ta sa atong gamay na lang ang minuto sa itong programa, mga kaigsoonan, public opinion and point of view. Paligin na, ato namang napanubay karon ang classification na ato pong hatagan o natay time na sunod, mga kaigsoonan, ang mismong ang syudad yun na ito, atong pinanggang syudad sa Panabo. Ining kahimtang looy ang siyudad sa Panabo tungod kay ubos pamantas pagdumala sa probinsya. Kaya kung nahimo pa ang Panabong independent component city, ay sigurado nga makita na to na ang mga budget. Sa pagkaroon, mura gyapong mga anak gyapon ni ang Panabo City. Ora gyapon na siya nagtutoy sa itong probinsya. Kaya kung mawad-an manggaling ang mahimong naglisod ang component city, doon na may probinsya. Manang ubos kayo ang ato akarong kasamtangan, nga component city sa atong probinsya sa Davao del Norte. Hindi pa rin ito kaya. Pero ato na matagan o pagtagad sunod kung unsa man ang development anana ang budget nga nung nahimo ang Japon na huwag pati pag-angat. Wala ba'y mga pangandoy nga mamahimo mo angat gikan sa component city hantod na maingon na sa independent component city? Hindi na ito kaya tungod kay nagsalig patas probinsya. Kaya kanang mahimo tang independent component city, di ta magsalig. Dato-dato na gamay sama sa highly urbanized city. Pero na ito kaya. Pero nakanamanam na mahinong kadako ang mismong development na panabo. Basit kaya na rin mahimong independente. Karon ang Tagum City gani, dako magani ka sa panabo. Ang Tagum City kan labi kining pinaka-perfecto o pinaka-bugat nga ehemplo. Ini tungod kay ang Tago mao gyud ang kapital sa probinsya sa Davao del Norte. O giila isip kini ang pinakadakong component city sa tibuok Mindanao. Kuya, proud po kayo ang Tagum City eh. Dalimanga. Ang Tagum City kapital sa probinsya sa Davao del Norte. O giila isip pinakadakong component city sa tibuok Mindanao. Kumbahin na sa population ng isutan, hapit na po na siguro mga highly urbanized city ang syudad sa Tagum. Aniya, mahaom, yung sunan, dindot pang sa gadigdit ng abtag uras, manong. O, niyang official ka doon, ang classification sa syudad sa Tagum, o sa ka-first class component city. O lang nga, dilipon nga naman, sumala sa pinakabagong census. Adun na kanoy kapin nga 300,000 ka mga lumulupyo. Kini ang hinungdan nga nung dako kayo kinig makuha nga bahin sa national tax allotment. Dako kasi lang pondo. Natuwa po ganito ang probinsya na Puyo. Narito ang probinsya, samot na. Tinuig nga revenue ang lokal nga kita sa Tagum City adun na kanit 2.6 billion. Samtang ang kinitibukan nga kaptangan karon mga assets, dili ana karon sa kaping 8.3 billion. Dako kini sa garbo gyud sa Davao del Norte. Wala, atong panubayong karon ang panabo sunod, kaluyan das Ginoo. Wala, ang sitwasyon karon sa national tax allotment sa Tagum City, tungod kay formula ka na sa national tax allotment, nga doon na sila ay 50% na population sa 25% land area. Ang Tagum City ang pinaka nakadawat kinigdako kayong pundo gikang sa national nga kagamhanan. Walang luoy kay tama kay sunan tungod kay gamay-gamay pamanggutan kayo. Piligin na to kaya ba? Atong tanaw ng pilaran taong ira na to diri, ira man sa una. Karon kay national tax allotment na may tawag na, dili naman ira. Una to na panubayon kay sunan. Ato na panubayon ang naasunod. Una nga, naisigutan lang nato na ang Tagum City. Atong isigutan po ng Panabo City sunod, mga kay sunan. Karon po nga makabantay po ang ato karon mga lungsuranon ang kahimtang development sa ato ang syudad sa Panabo. Di po't mabitin, oy. Di sa mabitin ang syudad sa Panabo, mga kaisunan. Tungod ka na sa paglumala sa ato ang mga kagamhanan. Buutan po. O gani, sama gihapon na gag-isyuhan sa Davao City ang Panabo. Nga sa tumang sakripisyo o gaservisyo sa katawan, doon na pag-imuatake. Wala tadi ha, kaisunan. Ay, di na ito na papil na, ana. At is importante na nakabalota sa maong classification sa ato karon nga nasod sa Pilipinas. O gani karon unsa may mga benepisyo sa katawang kabos. Unsa may maapo, maato, ang gikan sa mga HUC, ICC, o GACC, magkaisunan. Sa may mulo sa katawahan nga nagpuyo niya ng lugara. Milyong-milyong na himong gibubo karon sa probinsya. Servisyo alang sa mga kabos. Libre nag-eskwela, city, college, universidad. Hindi rin pagpa pagpamalita o pagpausa na tawa ka na. Libre yung ospital ba? Pagpapuntanon ni Moron ang highly urbanized city. Kung doon ay masakit, libre ba? Lison man kayo mga isonan, diri so good pag-atake. Diriktang tabang gikan sa presidente. Diriktang tabang gikan sa HUC. O diriktang tabang gikan sa ICC. Kasagaran karon, grabe ka kayong gilukdo sa CC. Kanang Punin City. Gabi na ang siyudad sa Panapo, grabing paglukdo sa kalison. Tungod kay Ander Mangguda sa maong probinsya. Kung ang tanan ng mga lumulukbyo, kamus at timawa. Lison ang kahintang. Pero katong mga ICC na, katong Independent Component City, haut kayo. Pero ang naitabo, bisan pa ang ICC pa, wala niya po yung mga doktor, kulang niya po sa ayuda. Bisan pa ang highly urbanized city, tanawang siyudad sa Davao, nagtuo ka nga wala niya po ng lisod ang nagpuyo. Bisan pa ang pinakahayos pa na ang siyudad, naglisod niya po ang mga taong kabos. Sa naman ang atake na. Dako gyapong budget pero dako po ang gasto. 12.15 billion annual budget kung ira sa una. Pero ang Davao City 1.7 million population. 182 ka mga barangay lang na diya. Suna na waray tabang ang probinsya. Pero ang tao karon naglisod. Nagpulog gyapon. Unsa pagkakaroon ng urbanized city, kanagtawag nga component city. Unsa pagkakaroon, bisan palagi. Maligi na mga isunan, atong tanaw na. Halimbawa karon ang component city, ang syudad sa Tagum, Panabo, component city man na. Gamay kayong budget, looy kayo. Pero sahay ang syudad, ang probinsya, di maghatag. Bahin-bahin, biya po na ang ilang ira, no? Aron, bugat kayo magkaisonan, maligid na itong ingon nga hagit challenge na tungod na sa kurakot sa politika. Unang dili classification ang problema. Implementasyon! O na magkaisonan ang matuon na kusog sa usa ka nasod balagid diya sa gahom sa pipila. Konilya na diya sa kamatuoran nga gihuptan sa tanahan di nag inyong tingog mao kini maghari. Ana ug mga adlaw gya pa kay sunan sugod na to ang ika 32 nga impeachment trial. Ato karon panubayon karon kay last kana karon nga testimonya karon sa tong halangdon nga miyo sa Davao City. Gawas na po ng viral karon sa ato ang mass media. Ana nga programa nga public opinion ug ang point of view. Ang tingog sa katawan o panglantaw, idala ka ninyo sa pagigalayon kina sa ato mahinungdano mga sponsor. Kami ng Kagapi Glass and Aluminum Services sa Bagaysunan, ligon ng nindot nga glass o aluminum work sa inyo ang balay kupisina. O na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, nakita lamang din sa ato ang syudad sa Panabo ang ipanagiyahan ni Sir Roderick Kagapi. Tawagan sa numero 0921478047 Kagapi Glass and Aluminum Services Magaysunan. Labi na ang Tabiano Tiloring. Ayaw pong kalimot Magaysunan. Ha? O gamangita ba kamo barato po di kalidad na audio installation setup. Audio installation. Ayaw kalimot ang GMG Audio Installation Services Magaysunan. Kompleto sila diya gikan sa produkto hantod gina serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Ano man, doon na sila ito Sondra Units. Nindot kayo Magaysunan. Na para ka na sa nindot nga dashboard setup. Doon na po sa speakers and amplifiers para ka na sa kusog at tinaw nga tingog. Doon na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Sounds, accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors. Doon na sila mga mixers para ka na sa saktong timbre sa tingog. Ya, mo serbisyo ka na sa doon na sila yung serbisyo nga ilang gitanyag magkaisunan. Car audio installation. Sit up sa inyong mga sakyanan. Doon na sila yung professional audio sit up para ka na sa mga tapok-tapok mga events. Sila, gyapon na na. Doon na Kaya po yung mga house audio installation ang setup para ka na sa nindot na sounds. Asa sila makitaan? Nalang nasa Purok Tambis, Barangay Santo Niño to ang siyudad sa Panabo. Doon lang na sa Merinol. Ang atbang ana, Jehovah's Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. Ngagi panagiya ni Sir Jeffrey Tohoy na matawagan sa numero nga 0920-318-0809 kaisunan. Ayaw kalimot magbisita GMG Audio Installation Services. Oga! Kung sa may tanaw ni magkaisunan, doon na ba'y krusunada? Doon ay krusunada diya nga magpa-advertise. Gusto ba ninyo nga mailhan yun inyong negosyo gas tibuok kalibutan? Tibuok kalibutan, tibuok lugar? Mga sanimutang inyong business gagmay gagkob kasyonan? Ano man, tungod kay nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Yan mga baratong radio advertisement package. Tungod kay doon sila bronze package. Doon sila silver package o gold package mga kasyonan. O niya ang matag package sa barani, doon na kay dako kayong spots kanadlaw. Tanang spots kanadlaw, muna ilang ipahibalo sa kanginan. I-advertise nila kanadlaw, doon na po sila bonus, doon na po yung more bonus. Time check mga kasyonan sa Saturday Sunday airtime. Muna yung kalimot, bisa tayo nga itong Sibiana sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Ha? Dico William, Kumbong, Kawil Street. Doon lang po na sa Panabo City Inn. Okay, sonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, karong adlaw-adlaw Miyerkules. Usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot. Og ang pagpadayon na kaigsunan sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Inumduman atong kaigsunan ang usa ka likon nga nasod dili kini masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Kon dili masukod kini magkaigsunan sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigitaw. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan. Kini ang public opinion, ang point of view, makaisunan. Kung diyan natapos ang usang oras ng pagpanakuban sa ngalan sa Kintipukang Puwersa sa 96.1 o 90.9, ipangunang kres atong Estesio Maria, Atone Ulysses Labaw, Ma'am Rose Maria Amet Bolpag, Ginigin Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel, o kiniyobo sa igala sa kanginan George Lunes kay Gas Junior Mingon. Biha sa kamaturan ng impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw mo kinimagdala ka nato sa hustong dalan. Makaigsunan, mayong hapon and God bless us all.
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
13: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
14: Uy, Mare, asa man ka paingon?
15: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
16: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
17: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
18: Love, diri na ko.
19: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
20: Wala na'y time? Permente ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
18: Love, sabay tagligo, ha?
19: Sige, love.
20: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. Terra. Terra. Terra. Max. Mapalit sa mga butika.

0: Introducing Case Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Isa po na akong manghodron, na-stroke siya. So, gilingan ako siya nga, palit o bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala yun siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa bigimak. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niyon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag-adlaw, gikan ka rin, tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, isoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide ka mo. So, thank you.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: May muta nimo diha kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, talimon mo.

0: Inom kong, inom alam, inom ang tulo. Pagdaling tayo mga kanila ko, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
1: Na huyos?
0: Na alo sila, na pasalamat. Ano sa, hindi mo kay, maayong, tambal.
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: The best multivitamins in the market today.
1: Itang mga ginikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, GrowMate na!
2: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
3: Karon okay na yung paminaw ma?
2: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Kapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos, pagkahantog pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
6: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am, si?
5: Diri sa SMD po, sir.
6: Ang singala na to, ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat um ha.
4: Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kaya feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado na makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
1: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
1: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Og kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
0: Aw, bantu grab na puti ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
1: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang panghugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Maria Phoebe Sabihon.
4: Unsa may imong gigamit, ma'am?
3: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grommet para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10.
4: Power 10.
3: O kanang essential oil nung lading essential oil. Ug kadtong sabon nga clay gel.
4: Sa wala pa ka nagamit, ma'am. Sa day imong gagipamati, ma'am.
3: Kanang side by side nako nga kilid. Nagsigig sakit dayon, magsakit po na akong puson kay murang na ako gitawag nila nga tumor ana magsakit po ni akong ani dughan sa akong tutoy na unay akong gibangbati then karon wala na makuigibati sa akong kilid wala na dahil akong puson wala.

Power Dent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahupayan sa dugay mo nang iantos na balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayog gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor yung sa mad akong ulo nga mura gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay pastor, salamat pud pastor.
0: Okay.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. O ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Ayusin ka, BGMax.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama, mama.
4: Muna yung ko kanina nga ang BGMax at ayon sa tanungan sa iyong anak. Pinito po.
5: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, magmadok pa ka. So, danyang dalungan o tubig, tapos lingon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi BGMax, ikapaho naman to siya pa. Yan, o, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay ito pa o oh, mura pa ikas this akato mga taw-tawd po to kinabaho naman to sa iyan dalunggan tapos mula gito BGMax sa ragit kabubuan iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalunggan niya iawas pagaling uban
4: kausal din mo gito pa
5: oo kausal lang.
4: Sa kaikwan, kung bana
5: na? Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawagya po ito niya, nilika mo siya sa kwa nga, nag-ihilagi daw po siya o dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin ito, nagpait po ni BGMax, then una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko noon, sakit daw ko noon kay panghid, naka-ihi daw ko noon din siya tibugol. Na, dugo naman ito, yun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na isakit, pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo yung
5: punito. Wala na.
6: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
7: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like
8: Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panapo.
1: Day, aniya gagod ni mo, day?
2: Pagpuyo na, gudong. Ikapuy, bayak ko.
1: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Dahil Theramax capsule, oh. Tisting eh.
2: Theramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
1: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
2: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
1: Aladay, ni aniya magsamot ay.
2: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Alit na.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
5: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure. Natural.
5: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o botika dool sa inyong lugar.
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
9: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng cutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Pa, pa!
3: Oh, anak, nagdali ka manggod.
2: Naka'y surprise ni mo pa.
3: Oh, perfect! Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
3: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kong samot.
3: Pastilan! Pagkaninduta sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
2: Mo inom na ko Growmate pa!
4: Growmate Multivitamin Syrup for Kids, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Sinet niya o das ko ni Des Tudela.
7: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: A Power 10 o coffee, clay gel.
7: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
7: Mm-mm.
6: Tapos, naanak ko yung maintenance.
7: Mm-mm.
6: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa inyong produkto.
5: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Hi!
6: Hello!
5: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
6: Og tirning lig-on ang atong kalawasan. Og mao kini ang mubo sa atong immune system.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo og sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So layidin no ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
7: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. Aso?
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na Vegemax Plus?
2: Opo, Vegemax po, inalo sa gatas.
1: Okay, pilang kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, klasa ng Vegemax. Nabuto ang one.
1: Ang ubag?
2: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Kaya.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vegemax. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris nay gukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang Vegemax as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang Vegemax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung may atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og Vegemax. Kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga, niburot og ayaw nga, murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod, wala dire. Pero ang silingan, nibuto yun, og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vegemax. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Ato ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun, nga mupalit yun tag-Vegemax kung unsay akong bateon.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarecommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan. Nga diin na maayo guide ako sa akong ginati ahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iinom, kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
6: Kuan ka, pas lang sa aday. Kay murag luya man.
5: Atong Pasko ug New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
6: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
5: O, ari. Ang Terramax Capsule, sulayi.
6: Para asa man, aday?
5: Ang Terramax Capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
6: Ano day? Alin na?
7: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit og diabetic. Ako masakiton pod sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga naay nagtudlo nako nga maoy gamiton nako og maoy akong gigamit karon ang kapidyod nga Clay Gel. Pasalamat jud dako sa Ginoo kay maoy nakawala sa banhod sa akong lawas og akong bana nga diabetic ning kapi na gid si aning Clay Gel kay hasta siya, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel, kaluwi sa Ginoo, kung ba na, nanambok ka ron. Huwag ako, maayon na gina akong gibati yun, ang panglipong nako, nawala na, gumikan sa kapi nga Clay Gel, o nga akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas nako, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alak sa mga gihambin balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Chia seeds!
4: Chia seeds!
5: Chia seeds!
3: Sodium ascorbate plus zinc.
6: Norilay, Kwiring, taga Sinusa, Osami City.
7: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
6: Kung liog bitaw nga nagnaba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod moabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko ari dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
2: Powertin Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Jassi sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Powertin Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
8: Mrs. Rosella Cebuah, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kayo kay urag na imudagan nga mga sana urag tuslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon sa akong kuto-kuto nya manhi diri sa ako ang dapit sa tutoy niya dire dughan nya og magigda ko urag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga urag magdagan-dagan wala gyud. Tested kayo ang Powertin Pro Bio Capsule. Muna nga, ang isa kasta, wala pa ganin na hurot, wala na, naayo na. Ito lang aging si manager na ako, gibati ba? Ang ko, parating, testida ni Dong. Muna ko nga, hala, magkuha na lang ko ani, mag-dealer na lang ko ani Dong, para mag-maintain na di ko ani. So, salamat sa Nong Lading product o sa Powertin Pro Bio Capsule.
5: Powertin Pro Bio Capsule na.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
9: Light FM.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalaygon natong buhing Diyos, maayong adlaw kanatong tanan, mga sukintik paminaw, mga kaibigan. Niyanausap kita sa atong sumala sa atong nandan na niniyatong programa sa pinagpalang musika. Mabati nato sa matag kadlawon, alas 4 hantod alas 5:30. Dalagyo na itong buhing Diyos, mga igalang makaigsunan. Salamat kayo, nining sa iyo sa kapuntagon. Maayogid ang Diyos, ang iyang madagayaon ng grasya, iyang kaluoy, ang iyang gugma. Nagapadayon hantod sa walay katapusan. Igalang makaigsunan, salamat sa Ginoong iyakitang gipamata karong buntag. Aron sa pagpaminaw nini atong programa sa pinagpalang musika, din maghatod ka nato sa mga langit ng awit ug labaw sa tanan sa iyang pulong. Adlaw karon nga Wibes Pizza Uno sa Oktubre. Pastor John, pila na lang ka adlaw, no? Pila na lang ka bulan, Pasko na.
1: Tinod ka na, Pastor Demo, ano yan na kita sa mga bulan sa beer o makaingong kita makaigsunan nga malipayong Pasko alang sa tanan nga daya sa nagkanayang dapit. Good morning kaninyong tanan alang sa ato mga kaigsunan nga gusto mo join sa atong Facebook. Just dial pinagpalang musika.

0: Og salamat mga kaisunan sa tanan ng mga igan ang labas tanan sa atong mahal na pastor, Pastor Dan Dangalio. Good morning, Kap. Og sa tanan na itong mga kaisunan karong diya sa nagkalain-lain dapat. Good morning kaninyong tanan.
1: Sama sa itong nanda ni Gala mga kaisunan sa ngalan sa tabik purisa sa kaibigan. Sa ngalan ni Pastor Dan Dangalio, mag-ubanaw-ubanaw sa kita mga Gala mga kaisunan nini atong programa salud sa usa ka oras og tunga. Kini si Pastor Tim Langgahit.
0: Kaba ni Pastor Jun Apelida.
1: Sama sa atong nanda ni Gala Kaigsunan, hukap kita karon sa nagkalahing nga mga istasyonan sa mga radyo. Dini sa Mindanao, bisan pa man sa Visayas. O gamadunggan kita karon dia sa Radyo Bandera, General Santos City. O gausap dia sa Radyo Bandera, dia sa Kidapawan. Usap karon na hukap kita karon mga Gala Kaigsunan na dia sa Lambunaw, Iloilo City. Maayong aga sa itong mga kauturan niya sa Visayas, sa Iloilo City. O gabi sa paman diya sa Buhol, diya sa Talibon Buhol. Hukap kita karon diya sa itong istasyonan sa Radyo Bandera, no? Maadyong buntag, ganidyong tanan sa itong mga sanag, mga sano, diya sa Talibon Buhol. Ugo sabi sa Misamis Oriental, hukap kita karon mga higala makaigsunan sa 94.9 diya sa Radyo Kaibigan sa Lagindingan. Maimbuntag sa itong mga sukintik paminaw. Ugo sabi sa Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental. No, hukap kita karon diya, madunggan kita karon. Ugo sa itong mga sukintik paminaw diya sa Misamis Oriental. Maayong buntag, diya kaninyong tanan, bisan pa man diya sa Waulan del Sur. Madunggan usap kita diya mga higala makaigsunan, no? O gausaban, live kita karun sa atong Facebook mga kaigsunan. Gusto mo join sa atong, Facebook live, just type Radyo Kaibigan Dan Evangel Jun Arpilida. O gabi sa paman Nick Obante o Tim Langgahi Jr. So ato nang makitaan ang hinapay ni Pastor Jun, no? Jatong pag-join sa atong Facebook Live. May muntag sa tanan na to ng mga nag-join karon sa atong Facebook Live. Pirmigin ni nga gauna si Igan na Crisilda Daugrumo. May muntag diya kanimo. Igan Crisilda Daugrumo.
0: Batu sabdi akang

0: Lansaw, Danula, o kang Ronalyn Patok Mihas, o kang Kim Ramos, o kang Romil Traya. Wow. Kaniya datong si Romil Traya mo nagiya datong masugid nga tigpaminaw. O gingon man usab kang Beth Buhulo. Igan Zilord Jersalia Rosalinda. Wow. O kang Marie Candari. Marily Candali. Kang Lee Sarung. Evelyn Castillo Priscillas. Wilma Sentia Linan Sibilia. O, gingon man kang Alano Kagayan. Kagayan. Good morning mga pastor watching live in Kapatagan. Wow. Yes, Kapatagan. Good morning kaninyong tanan. O, gingon man kang Elizabeth Nabu. O, kang Ruth Rosario Alcardo. Kang Igan Susan Sintaon. Josephine Tinurio. Wow. Join na makaigsunan sa atong Facebook. Alang sa atong mga text makaigsunan. Mao ni ang number ni Pastor Tim.
1: Alang sa atong mga texter mga makaigsunan na gusto mong mapadangat sa iyong mga pagtimbaya. Justix, kaning number sa atong team? Zero sa atong globe di ay, no? 0915-825-7977. O bisa pa man sa atong team number? 0936-836-9659. So, padangat ka mo sa inyong mga pagtimbaya. Justix, kaning mga number?
0: Pagkalang usap sa atong smart number makaigsunan 0912-654-9649. Balikong ko makaigsunan 0912-654-9649. Text na makaigsunan.
1: Buksan nato ni Pastor Jun ang maong programa sa pagpasalamat ug mga pag-ampo nato diya sa buhing na Diyos.
0: Pagampo kita mga kaigsunan. Andamo na itong atong tagstag sa kaugulingon. Diyan sa atong tagstag sa mga dapit. Father God, nining kabuntago na gaduol kami kanimo. Uban sa dakong pag-ila nga ikaw ang Diyos nga gamhanan nga among gialagan. Wala ka mausab kaniadto og hangtod sa walay katapusan, Ginoo. Ang imong pagkamaayo, ang imong gugma, alang ka namo. Grasya kaluoy imong gibubo sumatagusa ka namo. Salamat Ginoo nga nining takna yatagan mo kami kabaskog sa among panglawas. Salamat Ginoo nga ang kalinaw mo'y naghari sa among kasing-kasing. Ug padayon ikaw maghimo ug dagkog makatingalan mga butang nining kabuntagon. Sa dihang muto kami magapadayon kami nga magsalig kanimo. Unsa man kabugat ang mga pagsulay, midangat sa among tagstagsak kinabuhi. Lord God, nakakanunay nga maghatag og kasulbaran sa among mga suliran Ginoo. Bisan pa sa mga balatian o Dios, din among gihambin ining ka kabuntagon Ginoo sa dugay-dugay na nga panahon. Lord, in the power of Jesus, in the name of Jesus. Tanan, balatian, imo nang gitapos Gino, duha na kalibo kapin katuig ang milabay. Inap, wala na among gimanduan ang tanang balatian sa ngalan ni Jesus nga nasarita. Hawiri ang dapit nga din ang imong gibati sa imong lawas in the name of Jesus. Lord, sa ngalan ni Jesus nga nasarita, among gihinginlan ang mga balatian. In Jesus' name, Lord God, nining kabuntagon, makigsulti ikaw sa matagusag ka namo. Let thy word, O God, mahimong buhi na makigsulti sa matag-usa kanamo. Dalaygong kaamahan, panalangini ang matag-usa Ginoo nga nagapaminaw nining takna Ginoo. Kutob sa maabot nining programa Ginoo. Gamhanan ikaw, ug dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ang mga pag-ampo Ginoo bisan pa nining kabutagon. Ang imong gamhanan nga balaan nga espiritu Ginoo. Mao gayoy maghatag ka namo kaalam sa matag-usa ka namo Ginoo. Lord God, as we continue to ponder your word, O God, salamat Ginoo sa imong gahom, O Diyos. Thank you for the manifestation of thy word, O God, sa matag-usa ka namo Ginoo. Dalayon ikaw sa walay katapusan, kini amo ginaampo sa ngalan ni Jesus nga Nazaretno. In Jesus' name, Amen.

0: Atong oras mangigal na magkaigsunan, 15 minutos man milabay ang alas 4 sa kadlaw. Sa sayo sa kabuntagon, salamat-salamat sa atong mga kaibigan, atong mga sukintig paminaw na nagasayo sa pong mata karong buntag aron sa pag paabot nini atong programa. Salamat usab sa higayon, panahon nga gihatag usab sa atong founder. Pasudan na kami nakalingkod karon ni Pastor Jun. Salamat, salamat sa gihatag niya nga panahon nga ni kanato, no? Oga sa atong mga naga-text din ni mga igala makaigsunan, ipadangat sila mapagtimbaya. Good morning, Pastor Tim ug Pastor Jun. Naminaw ko diri sa Kalilangan. God bless you both. Lorna Ibkas, maibuta ka ni mo dia, Lorna Ibkas, no? Nagapaminaw siya dias. Nagapaminaw siya karon dia sa Kalilangan. Salamat, salamat usab, no? Sabdo na iya tong texter gyapon diri. Maibuntag, Pastor Tim ug Pastor Jun, niya mi diri andam sa pagpaminaw sa 98.5 o mga silingan ng Family Lucas o Talino o Gawahan o Bisto o Gamay na si Jerry o sa akong ginikanan na si Binangin Sompel. Kinitiks ni Igan Ising Sompel diya sa Tangkulan Lirungan Talakag. Ay, yung buntag kanimo diya Igan Ising Sompel permanente gini, no? Huwag puwas ni nagasunod kanunay sa atong programa.
1: Salamat usab kang Igan Jeffrey Abunda. Matod pa niya mayong buntag, Pastor John and Pastor Tim. Great ko lang ang tanan ng mga kaibigan sa Lantapan chapter. Labi na gayod sa kang Igan Hill Adraya from kaibigan Jeffrey Abunda. Wow, mayang buntag o sa atong brother Igan Hill. Mayang buntag, ubay-ubay na, dugay-dugay na nga panahon na walang kita nagkita.

0: ang Egan Bernal Malaubang, Egan Joy, diya sa Gabunan, Malebalay City, may buntag. O kang Egan Yutemio Lascunya, diya sa Kalsungay, Malebalay City, may buntag diya kaninyo, no? O, salamat kayo sa itong mga nag-join ka rin sa itong Facebook Live, mga nag-aunagayot ka nunay si Crisilda Daogrumo. Uy, salamat diya kayo sa pag tambong namo diya sa anniversary at tumiyagi mga simana, no? Diya sa Mambuaya, sa itong mga kaibigan diya, no? Anniversary, ikaw pat nilang anniversaryo sa Mambuaya, kaibigan. Salamat sa itong kapitan usap diya. Mabtikon kayo, dasig kayo sa itong kaibigan. Kapitan Kuya Egan Philip Puras diya sa Mambuaya. Salamat, may butag ka ni mo diya, kap. O kang Egan Manuel, makalaging ang atong barangay coordinator sa atong kaibigan, no? O ga, salamat kayo, nakita mi ni Nanay Gloria diya, Daog. Kanunay gina siya nagapaminaw. So, may butag ka ni mo diya, Nanay Gloria Daog, no? Nanay o ginahan nila ni Crisilda. May butag sa tanan nato nga mga kaibigan, mga sukintik paminaw diya sa Mambuaya. Nakita-kita kita itong niyagi mga simana, no? Sa inyong Thanksgiving anniversary. Salamat kaayo, no?
1: Salamat usab kang Rosalina Miriam Panti, Mariano Panti. Atan pa niya, thank you Lord. Amen. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka. Salamat sa dia kang Selvia Salamatin. Good morning, God bless Pastor June and Pastor Tim.
0: Sa Dunetics nato diri si Kuya Pulo diha sa Hinguog City, maimbutan kanimo dia Kuya Pulo. Wa gapoy ni sipyat sa pag sunod sa atong programa, no? Pinagpalang musika. O, salamat usap kayo sa atong nag-text karon pa Sir Jun, no? Dugay na ni nga wala naka-text. Good morning, Pastor Tim. Hinyo or sabya?
1: Uy.
0: May buntag ka ni mo dia. Hinyo or sabya? Hin, may buntag. Uban sa imong kapikas. Ibuni or sabya? Sa ito mga sukintik paminaw diya sa Hindangon, no? Sa labi na diya sa First Fruits, may butag diya sa mga Buenaflor family. Junior Buenaflor, Jamie Buenaflor, may butag. Sa mga Gangua family, may butag kaninyo diya, no? Sab sa ito mga sukintik paminaw diya sa Malingon, na Rooney Polinis, may butag, no? Mga Laburis family, Orsabia family lang Tony Orsabia, may buntag o kang Siano Bulalaki, may buntag ka ninyo diha,
1: may buntag usab kang Konsolasyon Boiser. Patod pa niya, happy watching live and listening. Wala ka to listening in Adlay, Karaskal, Surigao del Sur. Wow.
0: Himo ng kababayan, Pastor Jun, no? Si Boiser, Consolacion Boiser, taga Kuana, Madrid. May butag niya kang Egan J. Lord Rosalinda, kang Bonita Sumukong Banting, nag-join sa itong Facebook Live karon, Rosalina Mariano Panti, Lorna Ibkas, may buntag. Ka Alanog Kayan, may butag Silva, Silvia Salanatin, nag-join ka ron, no? Salamat sa inyong pag-join. TC Carbillido, may butag diha, no? Ronel Traya, Kim Ramos, Janet Balira, Beth Bahulo, may butag usab kang Michael Lauman na diha sa San Vicente Baungon. Salamat. Edith Salazar, may buntag, watching Invis League. Uy, may buntag diya kang Nanay Bibi Mopas, diya sa Invis League. Muraga nag-travel to si Pastor Dan, nakita na ako sa Facebook, no? Basig paingon to dia, no? Good morning mga pastor watching from Sitio Valencia, Santo Niño, Arakan. Norma Gausan. Usab may butag dia kang Bilma Estrellada dia sa kibugtungan, Carmen Cotabato. May butag kanimo dia Bilma Estrellada, no? Nga nagapaminaw karon. O kang Ruina Nabaro, good morning mga pastor. Nagtanaw karon og live watching from Paradise Banisilan Cotabato. Wow. Elizabeth Nabo, no? Dia sa Puruknuwi Barangay Sinuda from Uban Family, amping mga pastor. Ames Bibimar, may butag. Abunda Jeffrey Josephine Paho. Mariel Orbita, ubay-ubay gikayo Pastor Jun ang nag-join sa atong Facebook Live karon, no? Salamat, salamat sa inyong pag-uban ka na to karon nini atong programa. Atong oras 24 minutos sumad milabay ang alas 4 sa sayo sa kabuntagon. Atangi-atangi ang pulong sa Dios nga din mao'y sentro ni atong programa karon mga kaigsunan.

0: Matod pa ni Rosalie Pires. Good morning mga pastor. Naminami karon sa 98.1 Barangay Radio Bislig, kauban sa ako ba na pra-market size mga agoy Bislig City Ampi kanunay. Sa ato mga sukit paminaw diya sa market site mga agoy Bislig. Maay-maayong butag diya kaninyong tanan sa ato mga sukit paminaw. O kang Nilbert Lingguman, good morning mga pastor. God is good all the time. Pampo ko pastor nga hinay mi makamove on sa pagkawala sa akong amahan. Watching from Sitio Minmigbadyang Bakusanon. Dili lalimpod nga mawad anta sa ato mga mahal sa kinabuhi pero move on lang. To God be the glory, maayong buntag mga pastor. Ronaldine Mias, Arlen Sulatan na daugan. May butag di asalantapan kibanggay, no? Igan Susan Sintaon. Salamat, salamat. Nag-joy na TC Carbilido. Maribel Dawugan. Good morning, Pastor John, Pastor Tim. Joy Antid Hamisula. Amen o amen. Wow, sa atong mga nag-join sa atong Facebook Live. Ubay-ubay na git kayo, Pastor Jun.
1: Maibuntag usab sa akong mga pagumanggol diya sa Bislig. Ug sa akong igsoon diya kang Sir Joseph Arpilleda diya sa Bislig. Ug kang Christine. Maibuntag. Ug maibuntag usab diya kang sa mga Magada family. Ako mga pagumangkon diya si Francis Magada o si Ayan Magada o gingaman si taga ako mga pagumangkon diya. Maayong buntag kaninyo tanan. Happy listening sa atong mga igan diha o sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga Surungon family diha sa Mangagoy Bislig Surigao del Sur. Maimbuntag usab diya kang Pastor Serge Lim o kang Bibi Lim diya sa Mangagoy Bislig. O gingan masab kang Jungjung Surungon. Maimbuntag kaninyo tanan, happy listening sa atong pinagpalang busika. Maimbuntag usab

Dalay ko ng atong buhay nga Dios ug salamat sa inyong mainiton nga pagsunod sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nining kabuntagon o sa mga alawiton langit nung awit mga kaisunan ug salamat sa ato mga igan nga naga-join kanato sa Facebook ug maimbuntag diya sa akong pinalanggang asawa kang Sister Tati Arpilieda. Good morning lang ga. Og may buntag diha kang Nuni Pinar Dada. Dadap. Nga nagapaminaw ka nato watching live. Wow. Dalay ko na nga itong buhi nga Dios og may buntag usab diha kang Mercy Kahulugan. Og kang Rudy Hibero. Wow. May buntag isang diya kang Berio Hibero.

0: May buntag usab diya kang Angelita Incabo. May buntag usab diya kang Judy Hibero. Wow. Kang Diding Bakalso. O kang Yunela Lauyog Irag. O kang Ru Navarro. Wow. Biniprido Alvarez. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy listening nining kapuntago.
1: Salamat sa ato mga nag-adjoin sa ato mga Facebook Live karon, no? Nagapadangat sa ilang mga pagtimbaya, sab? O doon na sa'yo nag-chat diri ka na ito. Ingon diri, dalay ko ng buong Diyos, Pastor Tim. Papre ko kay Nilo Estrellada sa iyang kaarawan niya karon. Ni Adlaw diri, naminaw sa FB. Wow! Adlaw nga natauhan, no? Happy birthday to Kwaday. Happy birthday kang Nilo Estrellada. No? Nadia sa Gibugtungan, Carmen Cotabato. Happy birthday, Nilo Estrellada, no? Salamat, salamat sa Ginoo sa dugang tuig na usap. Nagyatagya ka nimo. Nanaw kita, nga nakas kapiskay sa panglawas. Ang Ginoo magapanalangin diya kanimo. Atong gitimbaya sa biyay ang atong mga nanay. Nanay Rose Justiniani diya sa Miranda Damilag. May punta ka ni Bode Anay. Kanunay nagapaminaw sa atong programa Pastor Jun. O si Igan Hinya Askunya diya sa Damilag. No? Diya sa sentro. Damilag Manolo Portits. May buntag, no? Diya ka ninyo.
0: Alamat usab kang Biniprido Alvarez na nag-join ka na to live sa Facebook, mga kaigsunan. O kang Angelica Cardinte. Wow, matod pa niya. Hello guys! Good morning from Maramag Panagtalan. Wow! Ay buntag sa mga nag-join ka na to sa Facebook. Ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin ka na to. May buntag usab kang Lilian Montilla. Matod pa niya, may buntag mga pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen. Watching live from Quantum Residence, Pasay City. Wow!
1: Atong oras, sigala makiksunan, 13 minutos man milabay, ang alas 5 sa sayo sa kabotagon. Bangon, bangon, bangon, bangon na! Mga higala makiksunan, itong mga estudyante, ang pagpangandam na sa inyong pagtungha karong buntag. Atong mga ginikanan nga nag-andam karon sa pag-maniho. Pag-ikay-sikay para sa ilang mga kanakan. Mayang adlaw diya kaninyo. Ang Diyos magapanalangin diya kaninyo. Atong gitimbaya diya si Jiko Badi diya sa Barangay Uno, no? Malaybalay City. Maimbuta kanimo diya Jiko Badi uban kang Tonyark Badi, no? Di mong bana. O ga sa atong mga staff diya sa Barangay Uno, no? Maimbuta diya kang Jusili Dalinanto, Bridget Kirug, may butag ang tutusirer sabya, no? Kang Gracia Magno, may butag, o kang Iris Apaw, may butag, sa tanan na to, nga mga utility diya, may butag, o labaw sa tanan sa atong kapitan usab, no? May butag diya, kang kapitan, Kuya Glendel Builderol, may buntag o sa akong kauban ng mga council, no, diya sa Barangay Uno, Malaybalay City. Akong itimaya, akong pinalanggang asawa, di ni malimtan.
0: Ayoy kalimtin.
1: Mayang buntag sa kang pinalanggang asawa, kang Inday Pinarlanggahid, I love you.
0: Mayang buntag usab sa atong texter makaisunan sa 1138. Patod pa niya mayang buntag mga pastor, Pastor Tim o Pastor June. Kaalam sa atong Ginoo, salamat kay gipamata kita aron sa pagpaminaw gikan kini kang nini nga taga Marihatag. Wow, may butang diya sa Marihatag atong mga kaigsunan o diya usab sa Surigao, labi na diya sa Tandag. May buntag kaninyong tanan. Mayang buntag usab diha sa atong mga igan, diha kang igan Sharot sa Concepcion. Mayang buntag diha igan. O sa tanan atong tibok na atong pamilya. Good morning. O ingon mo usab diha sa Buyog. Mayang buntag diha sa atong mga kaigsunan sa Buyog. O diha usab sa Dagat Kidabaw kang usa sa atong mga kolektor Sister LB Kaimi Tuscano Kaimi. Alam to sab kang Pib, may buntag. O usab diya sa uban pa natong mga igan diya sa Dagat Kidabaw. Good morning ganin yung tanan. May buntag usab diya kang Brad Jerry nga IB o kang Sister Inday IB. Og may buntag usab diya sa mga Sir Denura family diya sa mabuhay. Og diya sa Sinayawan may buntag.

0: Atong gitwaya dia si main butag dia kan pasu Jewel Gukuh. Dia sa kasisang Malebalay City. May butag kan imo dia pasu Jewel Kuya Jewel Gukuh. Og sa atong mga pensionary sa atong mga kolektor dia sa Barangay Uno sa atong kaibigan. Mayong butag dia kang nilil kagat-kagat ba sa atong mga kaibigan dia, no? Mayong butag dia sa Barangay Nuibi. Malebalay City, maimbutag ka ninyong tanan. Ugo sabya sa Kawayan, ugo sa Intabas, Kibington. At mga kaibigan dia, maimbutag ka ninyong tanan. Uga, nginaut kita nga ang Ginoo maga panalangin dia ka ninyo, no? Mag-uban dia ka ninyo.
1: Maimbutag usab dia sa Kusog Lumbu. Sa atong grupo niya sa Kusog, diya sa Lumbok, ang
0: Pastor Jared.
1: Og Ramada. Og sa tanan usab na itong mga kauban mga pastor. Og diya usab sa Kusog, Daga, Batangan. Nga din, og mga adlawang devotional diya sa barangay, og Lunes usab, og karong Lunes usab mao ang atong convocation diya sa Kusog Batangan, sa grupo sa Kusog Batangan. Og salamat usab diya sa atong principal diya sa Batangan na si Sir Michael. Nga din, musugod na usab kita sa atong mga buluhaton diya sa school. Sa pagtudlo, pagtabang sa atong mga kabatanunan, mga estudyante. Sa pagpadayon, sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos.
0: Atong paminaw ni Son ang mga testimonya sa BG Max Plus Herbal Capsule. No, atong paminaon.
2: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
3: Na gabin lang.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil isang bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Nag-inom na kong bigimak. Naulian ko.
2: Pila kakaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Kinsa ni paliog og tagaasa?
5: Sige na ho ta do ni tagahandayo og Loreto og San Dilsor. Kadtuman gyud akong bayaw pastolan nga nakuma. Amo kong gikuan, amo tong gipa inom og bigmas unya. Ibalibara man siya og doktor diha sa Loreto, lima ka adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor pagka lima ka adlaw niya iparipas sa tagong kay ito na daw mahibalan og unsa nang sakit niya kay nakuma mangod sa pastor dili makapingol dili makamata siya di pagikan gani niya di karga na siya sa ambulans amo pagani di bukad iyang mata di bulikat na amo iyang mata mao niya amo di kuslok di namang di mulihit iyang mata niya amo na lang siyang dipadayon og paadto sa kuan tagong niya amo di ulitog na lang siyang baba kong bigyan max amo di pusa og gidasok na mo sa iyang baba niya pagkakaadlawon pastor na dinuklihok siya kay kalibangon kuno niya nakalibang bang yadugasan sa akong manghod na banan niya yadugasan siya kay tinakalibang na diha sa iyang higdaanan pag umin yung naghugas pastor naglingkod naman diha sa katres nakalingkod na unya taod-taod na nagtumi dito kay silingan raman namo nagtumi dito nagsitam amo siyang amo ka na amo kumusta naman ka isa nga isa kaluin sa Diyos impan niya maayo naman ko impan niya nangayo dayon siya o pagkaon.
4: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
5: Kaluon sa Diyos, Pastor. Bubera siya na ayon.
0: BG Max Herbal Capsule, mga kaiksulan, ang atong main sponsor ni atong programa sa Pinagpalang Musika, ug ang Aroma Herbal Oil ang Pinagpalang Lana. Ato kini siyang mapalit igsuon diya sa Emporium, diya sa Kaibigan Center sa Emporium diri sa Valencia, no? O gusab diya sa Perimeter sa Maramag, doon na kita'y Kaibigan Center. O mapalit usap kini sa mga butika nga diin atong nasibya diri. O diya sa Buparko, masiguro na, Abu Jim ko. O sana nga, kwan, mapalit na to kining maong Bijimax o Aroma Herbal Oil, mga kaigsunan. O sa mga istasyonan nga din nato kining nasibya, no? O mapalit na to kini. O katong wala pa kasulay, sulay ninyo. Palit mo diya sa itong mga istasyonan sa radyo nga din natong kinasibya, no? O salamat, salamat sa itong main sponsor, Bijimax Herbal Capsule, ang Pinagpalang Kapsula, o Aroma Herbal Oil, Pinagpalang Lana.

suki o mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Bago ay palang atong nabati, atong nakauban sila ni Pastor Tim Langgaid o si Pastor Jun Arpelida sa programang Pinagpalang Musika. O karo-exod mo na ubanta sa pusudli sa atong balita Mindanao Visayas Headlines. Kaso lang di ay kahapon akong na-advise ang atong mga reporters nga watay balita karong adlawa tungod kay nagbiyahe ko kahapon. Nyawa na ako madala akong gamit habi man ako di ko magkapauli mga kaibigan. Pero nabot ko ganiya mga alas 4 sa kadlaw na. Oh no, dili alas 4, alas 3:30. Oh, mga alas 3:45 di ay. Quarter to 4 ko niabot ganiya. Oh, gadiritso din sa balaygsoon kay paspas ako nga dagan po. Lagi po ko makaabot kay inkaso ay kakulian po sa ilan ni Pastor Tim nga mawagi mong programa karong adlaw. At least napaunta ko. Paglabay na kustasyonan ganiya, naana siya. Sa ipakaay si kapatida Pastor Tim Langgaid gikan sa Malaybalay. Nakuunsa ka oras siya nagikan dito ba? Medyo dakong sakripisyo para kaniya tungod kay mga 30 kilometro pa gikan amin 30 kilometro yang biyahon para gibabot din ni sa Valencia para sa program Pinagpala Musika. Salamat kapatid, kagawad, kaibigan, kuya, Pastor Tim at Langgaid. O kauban niya si kaibigan Pastor Jun Arpelida. Asbon ko, unang adlaw karon magkaibigan, wa sa tay balita karon. Bano ba lang tasunod sa 30 minuto sigsoon? Oga, atong iskutan ang pila ka mga butang may tungod sa grupo sa kaibigan. By the way, ang ako mga pag-ampo o pagduyog sa pamilya ni kaibigan nga Petrona. Last vigil niya gabi, wain taong ko magka-adto kay na ako'y commitment. Oga, na ako'y naka-unad ang schedule. Oga, human sa kong meeting gabi dito sa Davao ni Pauli ko. Mga kadlawan ko na butig soon tungod kay nakatulog po ko sa dalan. Kaya tumilabay ang gabi eh. Murag akong tanaw, murag akong tulog, murag duwarang kauras. Kaya gikan po ta sa kalinan at itong milabay ang gabi eh. O niya, kahapon na po di biyahe ta kahapon to Davao via Talaingod. Sila kaibigan kay nindot man nasut po. Oga, salamat sa Diyos sa tanan nga mga pabor nga ato na ang kongikan sa Ginoo. Sa matagbuntag sa pagmataig soon, katungod sa grasya o kaluoy sa Diyos, nakamata pa kita mga kaibigan, mga kaigsoonan. Og salamat kanyong tanan nga gaatang kanunay sa atong programang Pinagpala Musika. Og katungwa pa magbakod igsoon, bakod na mga kaibigan, dapat malipayon ta karong adlaw. Malipayon kay nagtuo kita ang Diyos itong kauban. O gabisan pa na yung mga uban ka na ito nakatubang ubang hagit sa kinabuhi. Makaya na ito ang tanan kay ang Diyos ang naaman. Osmon ko ang ako mga pag-ampo, pagduyog, manas pamilya ni kaibigan Petrona. Ato na siyang kolektor sa kaibigan, ano yung membro ng Kapina 400. Sulod sa mga napulo ka ito, magkaibigan siyang volunteer na ito. O nakapaulay siya sulod po sa mga tulo ka tuig tungod kay na-stroke ni siya. O ang iyang pag-umangkon mo ay nagpadayon sa pagpangulikta. I mean, nagpadayon sa iyang responsibilidad isip a kolektor sa kaibigan. Last video niya gabi eh. O tungod kayo ako di ko magkaadto. Maong si kapatid na kaibigan na Pastor James Kanyamo. Maoy miato dito, of course, kauban ni kaibigang Hill Adriana.

Atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpala nga kapsula nga magi ato pinakamin sponsor inya, inabagan po sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpala nga plus, mga kaibigan ko. Og mausap mga kaibigan sa atong bagong produkto, ang Herbiva Coffee. Kining atong aroma igsuon, dako kayong kaabag ni sa atong produkto, amin sa atong programa. Labi na karong panahon mga kaibigan, makigsuonan. Sa akong nga matagbiyahe, kadalaw ka nunay kay ningkamot kita para makabayad ta sa istasyonan para patayong tabadungog mga kaibigan ko. Mautong kahapon igsuon nga padulong tag Davao. Yan na pa yung hangyo ka nato nga mga listeners nato. Ngaunta may mga available ato produkto diha kaniya o kanila. Bawa nga dito maagi kahapon sa barangay, I mean, dito maagi kahapon San Fernando and then Talaingod. Uy, pasaylo ako taga Talaingod. Kisa ito kahapon itong pangalan at itong taga Talaingod nga nag-atang ka na ito kahapon dito. Itong nitawag. Nadia, unitex ba ito? Nadia, unto gusto mo pa rin sa itong produkto dito, yan nag-atang ka na ito. Kaso lang ako ay magkita kay pakabot na ko sa Talaingod dito sa ilang terminal ni Hunong ko. Nabukas ko ga pulta na ko aming bintana para nga makita ko nila yan, muduol ka na ko. Pero wak may niduol, pero na yung mga tao dito. Pasensya kaibigang Dania, pasensya gigayo. Nga taga Talaingod. And then na-realize na ako nga ako dahil ang gisakyan, lahit dahil kaysa itong unan akong gisakyan nga mo'y ilang nabawaan. Color black magutukan at itong akong dala nga pick-up niya kay kahapon sa kapagbiyayang akong dala ang Starix man nga color gray. Rasol mga kaibigan, why ni dool ka na ako? Anyway, pasaylo ako taga Talaingod. Yan ako'y mga medyo itong ako nga lakaw kapon. Makaingon ko nga medyo kanyod ka nang paspasanay po nga lakaw mga kaibigan magkiksuonan kay naka-schedule good kung unsang oras ko dapat mabutan ng lugar. Mga di pwede mag-langay-langay. Unang kapinaudto ko kahapon, alas 3 na, dito na sa Panabo, humananamo na natuan ang mga tao nga nagpaabot ka na to. Alas 3 ang tao may nakapinaudto. Dibati po kapoy kay kulang na kita sa tulog mga kaibigan. Pero anyway, salamat din kayo, paabot na ako dito sa Kapalong Kapon. Ubay-ubay po ang napaabot ka na ako. Salamat yung tanan nga nagpaabot ka na ito kahapon dito sa registration. Kaya note na na ang registration mga usan na kasimana kapi. Note na na sila o Vegemax o Aroma. So atos lang ibinan o dagang Vegemax Aroma dito. O napinitagbo ka na ito igsoon dito kay nagpaampo o yung nagpalit sa itong produkto. Sa matag lugar nga kung gato ang igsoon, nag-offer ta o mga pag-ampo. O naagi at naging pang-ampuan nga naagi pang-bati sa lawas. Except nung tuwa dito sa Tagum, ragwa ko nakampo dahil kahapon sa Tagum. Atong oras mga kaibigan, 42 minutos makalipas na 5 sa bunko, ang programa Pinagpala Musika. Ang atong pinagkamin sponsor mo ang Vegemax Plus o inabagan sa atong Aroma Herbal Oil. Ang atong gilang pinagpalang haplas mga kaibigan, mga kaigsuonan ko.

0: Sa atong mga listeners nga adunay mga panguta na mitungod sa atong produkto o di ba ka sa atong panglawas, pwede ka mo text mga kaibigan, pero hangyo ko ayan ang tawag kong mangutana. I-text lang or i-PM sa itong messenger o di ba ka i-comment sa itong Facebook Live kay live po ta karon mga kaibigan ko sa atong Facebook account Daniel Evangel. O ga, manong kita igsoon sa Kapin Korinta kay Stasyonan. Tandag City, kasubukin na ko nga karong adlaw mo ay katapusan na itong broadcast niya. Temporaryo tang hunong sa diya sa Tandag City, magkaibigan. Ani ka importante ang inyong pag-text na mo igsoon. Kamo nga atong mga listeners, anak yun, importante nga mo-text mo sa amo. O ga, hatak lang yung feedback. So, temporary itang hunong karoon na diha sa Tandag City. Medyo nagsubo ako kasing-kasing. Labi na sa mga istasyonan nga gakas out ta. Nagsulti nga kinalang patama padala o kwarta. Palagyan nga pangbayad. O nalipay ko sa uban nga ato mga partner station igsoon nga at least naningwa usab nagtabang nga ang atong sponsor nga Vigimax na himong available sa ilang station o dako ng kaabag pod para nga at least kung mo cash out makita para bayad gamay na lang kay namatay atong produkto sa istasyonan nga asa usab dito gapalit ang atong mga kaibigan sama ng kapalong igsoon nalipay kay ko. So, makaingon ko nga di nag-imiga cash out sa kapalong diya sa Infinite. I mean, not Infinite diya sa Big FM. Kay diha gapalit ang ato mga listeners sa istasyonan. Anak, importante igso ang yung pagpalit sa itong produkto sa mga istasyonan para padayon tang mandungog mga kaibigan ko. Atong oras karon 45 minutos makalipas alas 5. Ay nawag na ito, ato sa ito bagon. Ayop, testimony ni dili pangutana. Kaya kung pangutana, itis lagi doon ta kung pangutana ha. Pariwag lang yod. Pero kung kuan atong i-on-air ni. Hello, may buntag ka ni mo kaibigan. Palayo lang igan sa istasyonan, I mean sa imong radyo, palayog. 4355, palayog-palayog sa radyo ha. Kaya ako kang i-on-air. May buntag ni mo diya, palayog pala ila.
1: Ako pangutana ha.
0: Hello. Nay. Palayo sa radyo, Nay. Palayog, Nay. Palayo sa radyo, palayog. Palayo sa radyo, minaw ka sa radyo. Minaw sa cellphone. Palayo, palayo sa radyo, Nay. Ako madungog akong tingog. Oh. Okay, nai, layo ko na sa radyo, Nay. Istorya palayog, istorya palayog din cellphone palayog. Ingnang palayo sa radyo. Palayo sa radyo, unya sa ituyo ko pangutana, unya na lang sa ako tawag, ha? Pagkauman sa programa ko pangutana siya. Pasaylo ako, taga marihat nagtong mitawag ka na to. Kaso lang, itong tingin mo balik ni. Kung matawag mo, palayo-palayo sa radyo ha, mga igan. Nay, pasaylo ako, Nay. Ako sa gihatag sa akong kauban karon din eh. Ang cellphone para mo ay mag-entertain ka niya. Anabil, paayaw mo rin maayong buntag o maayong pagpaminaw. So, na, I hope nga layo na sa radyo. May buntag ka ni mo diya, Nay?
2: Oh, may buntag sa... Ako itong niantuan, ikaw ka itong dito ka sa kang Igan Lisa.
0: Oo, Nay, oo. Oh. Oh, oh. So,
2: testimony raon ta ako nga, ang akong anak, na ibaboy, nasakit.
0: Oo, Nay.
2: Naglapak-lapak ang lawas sa murang napaso. Nga, gibubuan niya o Vigimax, basta pastor kay naayo. Isa ra ka
0: Vigimax iyang gipatulo sa panit nga muraga aksyon og katanggal ang mapanit gapanit-panit.
2: Oo.
0: Tapos
2: isa ra ka Vigimax ang nabubo. nakabasuda na ayo mo niya. Karon dakuwi nakaayo ang baboy ito agi baligya na gani kay dakuwi na.
0: Salamat sa Ginoo nay.
2: Oh, ingon ako anak, hala epektibo sa bayaing ko. Basta ka nang kuan DJ Max. Amo na siya og kuan kani nay mga sakit. Nay maghubag sa iyang anak iya kung buuan. Kuno ingon ko magpasalamat kid mo sa Ginoo kay ang DJ Max. May gid kaayo.
0: Oo. Oh.
2: Pinatalang kapsula akong giingnan.
0: Oo. Oh. Yes, salamat kay nay ha. Kisa ngalan nimo gani nay, nalimot ko sa imong pangalan.
2: Claudia Logonio. Stepmother ko ni Lisa.
0: Oo, oh, si Claudia?
2: Oo. Okay. Ako itong nagtang sa imong busy mark.
0: Oo, nay. O, kanyang doon ko nga itong nag-anniversary talap din sa dagat.
2: Oo.
0: Ah, diya mismo sa balay na ni Igan Lisa, naka-anak ka diya.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ako dito ni sugat ni mo katong gabi, ina mo ganit ni abot.
0: Okay, sige na ya. Salamat nay sa tawag nay. O, salamat sa testimony.
2: Oo, salamat ha. Sige, patulad. Bye-bye.
0: Salamat igayo. So, ato doon igsoon ang usag ka testimony mo. Atong giingon igsoon, ang kanindot sa atong Vegemax, di lang ni pang tao, pang hayo pa. Matod pa, nagpanit-panit ang panit sa baboy. Gipatuluan og Vegemax, usa lang kapsula. Ako mismo magka-testify ani kay ang akong anak na kapalit og tulo kabuok nga baktin. O yung man sa mga mag-atuli, dako-dako na siya kay mag-uusa nagkabulan ka na mo. Huwag ka nang maot kita naon ang iyong likod kay daghang mga murag malag ito, kapanit-panit ang iyong panit. O yung murag hugaw tananon balaing kita naon. Gipatuluan na mo o Vegemax, salamat sa Diyos. Tingin loa kayo, nangawala gitong, niundang itong panit-panit niya, o niya katong aksyon nagkaitom, nawala gyud niya, hinlo kay tananon na. Ana igsoon ang atong Vegemax, ang atong pinagpalang mag-iniluban kagatihan. O saan ng klaseng, o saan naadya sa Vegemax? Nga anagid siya ka-epektibo. Apil na sa mga hayo pa. Kana igsoon ang naadya tungod sa panalangin sa Diyos. Giblis mag-usa ginookin ang atong produkto. Rason na grabe kusog kahapon dito samtang medyo kapoy ko. Pero wala ko kapoy. Ako makita mga tao igsoon halos kanang gaatang ka na mo taga uban dito duha ka oras despite sa akong announcement nga kung sa oras ko posible mo abot pero uban ahead of time abot dito mupalit og Vegemax og aroma o yan palit nga polo gid ka grapa palit og aroma nga taga 30 ka butilya atong haplasig soon grabe ka kusuga ganaangi kay mga tao nga mugamit ganaangi sila. Katong taga-esperansa si kaibigang Evelyn, gipatadaan na kahapon, murag pitog kagarapang Vegemax ang gipalit o niya. Nagpalit po siya og aroma og Herviva coffee na to. O niya siyang tao pa sudan. Tagkang gikaisang ganahan sa aroma ng haplas. Mga grabe kakusog. Grabe kusog atong haplas kay pinagpalang haplas na to igsoon. Ang karon nga timpla, sa ako busy lang itong magtimpla, pero aning karon igsoon, ako naging nagtimpla. Kaysa ato pagtimpla, anak, galitoktag mga pulong sa mga pagpasalamat sa Diyos o pag-ampo ang patay niyang panalangin na ng atong haplas. O niya, mas gipadaghan na to ang sulod igsoon kay ato milabay nga itong production ako na matikdan nga medyo nakuhaan gamay no, sa diya sa laboratory. Namago din ikan mo ang laboratory so ipa-adjust na ko igsoon kay machine manggod ang gasulod no ang gasukod machine na manggod ang gasulod sa atong haplas sa bottle plastic bottle so gadyasan para nga mas madugangan mas daghan ang sulod. So aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas mga kaibigan magi atong pinakaming sponsor ato nang gina-promote din ni nganuman. Kay kung di na ito na igsoon, ipromote o di na itong suportaran kining atong mga produkto, wala na ibayad sa radyo. O di na ito madungog sa mga istasyonan nga asa mo kapaminawan. Suportante igsoon, palit mo sa mga istasyonan nga asa mo kapaminawan. Nagsubot na po ko kay ang atong in charge sa mamugin ng tingbayad. Mamugin siya yung problema kung tingbayad na. Kay murag next in line pasaylo ako pag mention din niya. At least ma-react ako i-mention para at kung naay mo react di nga listener nato at least maka-react mo o niya atong ma-evaluate magtaag pamaagi. Diya sa Jinsan Iksoon, posibleng ang atong nalang mga listener sa Facebook maoy magpabilin. Posible ya, posible. Kaya maoy na i-gisulti ka nato sa atong in-charge. O gadid to Iksoon sa tanda ka last na itong broadcast karon. Atong oras karon 54 minutos katong adunay mga testimonies tawag mo. Ang importante Iksoon nga kinalandyagin mo palit sa istasyonan asa mo ga paminawan para na kong katabang nga palayin tayo magka-broadcast diha sa prosperidad. Muhana ko diha. Muhana ko diha para mag-caravan o mag-promo diha mismo at bang sa istasyonan. Kay kung naamay laing gabaligya banda sa prosperidad, di nagikan sa ako ang ako manggod nga produkto na ragid sa istasyonan. Muna ang malipay ko kung sa istasyonan mo sa Metro FM mo palit mga kaibigan ko. Ang atong butika Iksoon diya sa Agusa, na ragid taon diya sa RTR. Kanaragid ang akong butika diya nga naatay produktong Aroma o Vegemax. RTR ragid nga pharmacy diya sa Rosario o niya sa Gin Pharmacy sa Trento. Kanara, doa. Sa panahon karon Iksoon nga daghan ang gasakit, imo ang kaabag nimo ang atong produkto nga Vegemax ug Aroma. Nakatabang sa imong lawas, nakatabang pod sa atong radio program, ang mahinungdanong programa, ang pinagpalang musika. Madungog matagbuntag sa lalang station. Diha Iksoon sa Energy FM Kadapawan, wa tay baligya diha. Nga produkto karon. Pero inyo mapalit mga kaibigan, sa KMCC supermarket sa sulod na ay pharmacy diha, nalimot ko sa pangalan sa pharmacy. Diyan mo palit no sa Kidapawan sa KMCC supermarket sa sulod na ay pharmacy diha. Diyan mo palit kay nadya tong produkto. Wala dito sa istasyonan. Buhay. Pag naamo sa lungsod sa Carmen na diya sa 3D pharmacy. Kana atong pharmacy usara taga Carmen. Kanaragid usa kabuok ang atong pharmacy usbon ko ha. Nga naay Aroma. Of course na apoy ya Vegemax sa lungsod sa Carmen na North Cotabato. 3D pharmacy. Diya mo palit mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Good morning to Pastor Genesis. Balyos o Bakitapawan City. Makitid, ngunit bibo. Usan ka alagad sa Diyos. Nga atong suod, murag ato na ning tatay. Pasudan, salamat sa Ginoo kay Hook Up og sa iyo ang Bandera Talibon. Radyo Bandera Talibon. Ga-struggle pagid ko sa akong schedule pa diha kay supposed diha ako magkauban. Nagsabot na may nga pizza uno mi mularga o pizza dos ugma. Pero murag na pagkakulian mga kaibigan. Landas. Maayong buntag diha kang kaibigang Macario Binani. Binani sa Lito La Panay. Puro ko 1B diha sa Panabo City. Niatang ito kahapon kanipalit kay Iapong Ibaligya. Pero anak mo diya Iksoon sa istasyonan sa Panabo ha. Namanggo ito nag-text na to diya sa Panabo nga wa na kunod tayo Vegemax diya. Na pa. Wa na tayo Vegemax sa Roma. Na tayo taghan diya. Kaya diya ay siguro ni Anto dito diya sa Sapikas Clinic na kaanto dili sa studio mismo. Diya mo surod sa studio kaya namanggo ito pa nga herbal clinic. Dito nang utana so inungin nga wala kay wa ta nang butang diya ang atong produkto na ragin sa istasyonan. Yadabi kay tapad man na sila gyud. So dili available ang atong produkto diya sa tapad sa istasyonan nga herbal clinic. Ang ato na diya. So kato nag-adto si Ronald text na ko nga wala na ko no diya gito nasaag to siya. Na diya sa sulod sa istasyonan sa Infinite FM sa Panabo City, sa Santo Niño, Panabo City. Daganta VGMAX aroma, diya mo palitig suon para padayin tama broadcast diya. Padayin tama dungog sa itong programang pinagpala musika kay kusog po na ang estasyonan. Diya sa Big FM, nalipay kayo, salamat kayo kay nakaurot itong produkto diya ang gibilin. So karoon nabilin kong daghan dito na po ng aroma VGMAX. Diya mo palit para din ako magpadala o bayad na ito binulan sa estasyonan. Pasuda na kami akong mga kauban. Di yun mi mawad-an og stock sa VGMAX og aroma. Salamat igan nirnil kagat-kagat. Tako kay tabang na ah. Pero asa mo dapit gapalit? Asa mo? Tiksi asa mo dapit gapalit? O i-comment nila asa mo gapalit. Asa mo dapit gapalit sa malay-balay? Dolcenia Villegas Cariño, may buntag. Kang nanay diha sa Asunción. Sa itong address ni nanay ba? Dapat na kuya pinaka-address kay dealer to siya. Ito napalit ka na ito. Og pulo, pulo, kabutilya nga VGMAX. Tapos pila ito ka aroma? 30? 20? Dagan ito. Huwag ito magkuha ang specific niyang address. Nalimot na ko ba? Kay siya ang atong dealer diya sa Asunción. And then good news, igsoon ang atong produktong aroma available na sa Tagum, natay dealer sa Tagum. O VGMAX po igsoon sa Tagum na nagitay dealer. Ako lang nga, pangitaw na sa pitdere. Diya sa Tagum, mga kaibigan makigsoon na, na diya kang kaibigang o diya sa Iman Store. At bang sa CMDI nga eskwelahan diya sa Tagum City. So anak mo diya Iman Store. Digid ni sari at bang duor gyud no duor diya. Iman Store at bang anang CMDI school. Card MRI Development Institute of Tagum. Mao ning CMDI. O ga pagitang Iman Store kay available ato produto nga VGMAX aroma unya napotay natay coffee dito Herviva Coffee. So diya sa Tagum City. Wa tela ing gabrigyaga aroma diya og Herviva Coffee. Kini lang gyud ang Iman Store at bang halos at bang sa CMDI Development Institute. May buntag kang nanay ni Di Flores. Nga dealer na to diya sa Asuncion. Nalimot lang ko sa pangalan siyang barangay. Ano at mo suwat o masuwat na yun. Nalimot lang suwat. Ogma, ako'y announce ako pangitaon sa akong among kumbo kanya to. May buntag kaibigang girly Turanyo. Gikanto siya ng puyo sa usa ka barangay. Nga sakop sa Tagum. Dito siya ni Adto sa sentro sa Asuncion ni Atangka na mo dito. Salamat igan Gingging. O girly Gingging. Floriano. Ipalit po siya. Nabuntag siya mong tibok pamilya. Mga ikatagong oras. Manamilita ta, lagpas na tagusa kami notos. Sanghalad, buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o sa atong produktong VGMAX o Aroma. Apel sa atong Herviva Coffee. Ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit og magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay ko na ang Diyos.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP,
4: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sa inyohang pagpaminaw, sa inyong pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Sa unang step, no, sa pag-avail aning ato ang healing program, ang atong gihimo, no, atong gibungkag ang mga negatibo, ang mga maot, ang mga pagbati, no, na poison nga naa karon sa imong huna-huna, mga hopelessness, no, sadness, dapat na nato kuhaon. Muna nga maminaw ta kanunay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kay ato nang hinay-hinayon og remove ng mga nasala sa imong utok nga dugay nang nipilit. Ug mo ay nahimong rason nga ang imong sakit nagpabilin og nagpadayon. So after ana higala, after sa kanunay nimong pagpaminaw, isabay nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no, katong na-avail nimo og 200 pesos ra. I-maintain na nimo higala. Every morning na nimo himuon. Og ang naka-avail ni ini katong personal nga nibisita sa atong istasyon, nga gi-recommend sa ato ang CMD caregiver, no? Ang ato ang CMD caregiver, siya man ang mo-provide sa inyo, ha, sa ato ang, para sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Ma-avail ni mong 200 pesos ang 100 ka-drops, no? Sa 6 liters. Kung naman po ito'y tag, nga naman po ito'y 300 drops, tagdos man ang ato ang drops, kung aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, kaya i-dilute ramugo nato ni siya sa atong 6 liters. Natay pinakabarato nga ma-avail ninyo ni nga programa, 100 drops, 200 pesos imong mabayad. Napod tong 300 drops, i-times 2 lang ni mo na higala, napotaad tong 600 drops, naapotaad tong 1,200 drops, no? I-times 2 lang na ni mo. So the more nga magkadaghan ang drops, the more nga dugay na ni mo siya mahurot, no? Kay sa 6 liters, 100 drops sa minimo, ha. Dayon ang himuon ni mo ana higala, every morning na ni mo imnon, no, tulo ka baso. Kung mahimo, ihinubig. Ang disadvantage lang ana, dali mahurot, pero paspas imong recovery. Asa man imuhang pilion higala. Kung mahimo lang ng recovery nga paspas, tungod sa imong pagtuo o pagsalig sa Dios, no? Kaya kinahanglano na aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailob, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Importante na siya, mga higala. Bago tamo padayon sa unahan, atong isgutan kining usaka panghitabo, no, diya sa balaang kasulatan nga nagisgot kini sa usaka pamaagi, no, usaka solusyon nga kana bitong dili ma-picture out sa usaka tao nga posible di ay na, di ba? Paras nimo karon higala, ikaw karon nga naadiha sa balatia, di ba? Daghan mang kag giadtuan, di ba? Di ba nagkadiin-diin namang ka? Ug hangtod karon naadiha po ng imuhang problema. In English na ka, nabinisaya na ka, unsa pa imuhang gihimo, no? Daghan na kag nasulayan. Ang akong usang matambag diha kanimo higala, kining ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, i-avail ni siya, no? Kaya usahay manggodunay mga solusyon na ihatag ang makagagahong diha na sa iwit. Kanabitong time
nga imo nang isurrender ang imong kaugalingon. Iha mo intervene ang ato ang makagagahong. So sa ato ang hiskutanan karon sa spiritual na to nga portion, mauni ang usa ka story, no, nga God can provide even in the strangest way. Nga ang makagagaho mo hatag siya bisan diha sa pamaagi nga dili kuan sa imuha, familiar sa imuha. Unsa man nga panghitabo? Kini nga panghitabo mga higala, mao ni ang panahon nga ang atong Ginoo, no, si Jesus, nag-ask ang iyang mga disciple nga nagisgot sila bahin sa kwarta or buhis, no? Siguro ni atong tungura wala sila'y kwarta nga ikahatag, no? Ang gihimo sa atong Ginoo, giingnan niya si Pedro. Pedro, ato dito sa suba, pamingwit. Pamingwit, may sugo niya. Ang problema nila adto, kwarta. Ang solusyon dapat adto, kwarta. Diba? So kung ikaw sa ingana nga sitwasyon, wala kay kwarta, asa bang kamo adto? Asa man kamo adto? Siyempre, mo adto gyud ka kay mukuha ka og kwarta. Ang imong expectation, kwarta ang imuhang tanang kuhaon. So, adto ka og panudlanan. Kung naa kay savings, pwede ka mukuha dito, di ba? Or kung naa kay mahulaman og kwarta, dito ka muduol sa iya, di ba? Pero sa kaninga pamaagi higala, ang gihimo ni Peter na masul siya. Og dito sa iyang pagpamasol, nakuha niyang usa ka isda. Og gitanaw niya ang baba sa isda na isulod kwarta. Sa imong paminaw higala, posible kaya ang isda magtangag na kwarta? Murang imposible kaayo, no? Pero katong tungura higala, gi-provide sa makagagahom ang ining kwarta pinaagi sa ba sa isda. Dili tong isda ang gibaligya. Kay siguro kung isda to, intero adlaw si Pedro dito mamingwit, no? Tapos pilaray halin, no? Gamayra. So kadto pinasahi yun to nga kwarta. Kay nabayad gud nila sa tax. So kung imong tan-aon higala, kung ikaw tong gisugo adto dito pamingwit, pamasol, so mo respond yung ka nga anong dito mo kupadtoon hinuon sa dagat or sa suba? Dapat ang sugo ani sa ako, ah, dito ko dalon sa tao nga nagapautang o kwarta, diba? Or silingan ako nga kwartahan, pwede ko mag-ask sa iyaha og amount. Sa panglantaw higala, no, nato, no, paras nimo na kay thinking nga dapat diri ko muadto, dapat mo ni ang makahatag sa akong kaayuhan. Yes, possible. Pero ang pangutana, anong naapa man kaniana nga kahimtang karon? Mo't pasabot, dili pa na mao, partial pa na nga gitugot sa makagagahom kanimo nga maatiman ka diha sa imong panglawas. No? Ug mo na kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi.
usa ni ka pamaagi, instrumento nga wala nimo gidahom ug nadungog lang nimo ang atong programa karon ug dinhi sa atong istasyon. Dili ni coincidence. Kahigayunan ni nagipasinati kanimo sa makagagahom kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Gusto niya higala na i-avail nimo ni, no? Pinaagi sa imong pagtuo. Ang tanang butang mahimong posible pinasikad sa pagtuo. Kung dili ka mo tuo, it's up to you. So muna mga higala, ni ako dinhi. Ingon nga inyuhang tigpamaba dinhi sa programa sa kaayuhan sa kinabuhi para i-share sa inyuha ang kaayuhan nga para sa imong kinabuhi. Para yun ni kanimo, ikaw karon nga naminaw nining atong programa. Tungod, God can provide even in the strangest. Ngayon ka nga, karon po mo ko kadungog ani. God can provide even in the strangest way. Sama kang Peter, na-provide ang iyang panginahang lano, nakuha niya itong kwarta sa isda sa pamaagi nga wala niya sukad na hibawi. Manandagat ba ito si Peter, no? Si Pedro? Pero never siya naka-encounter o isda nga naisulod kwarta ang ba-ba. Ang anak mga higala. Usahay, imposible na sa atong paminaw. Pero kung diha na ito mahibawaan kung atong sulayan. Muna ang encouragement, ang challenge nako sa imo higala, ikaw karon nga naminaw, sulayi. No? Sa atong procedure, 3 to 6 months, sulayi. No? Dili ka magmahay. Higala, no? Diyo ka magmahay. Ano man, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang ni-avail sa atong weekly, no? Nga gina-introduce sa atong CMD caregiver sa Panabo City. No? Doon na tayo schedule weekly. Pinagi sa atong CMD caregiver. Daghan ang nag-a-avail. No? Daghan po ang nag-a-avail through door-to-door delivery. Marami itong layo na o kanandili ni mo mahimo ang pagbiyahe, kana nga proseso ang himua. Pinaka-simple, pinaka-convenient. Ang pangutana na lang higala, mutuo ba ka? Musalig ba ka? Andam ba ka nga mo take og risk? Kay ang matag decision higala, pwede ni mo himuon gawas nun ka nga muhimo. Kumbaga, you are free to choose. Pero, sa matag pili o ni mo higala, duna na siya'y outcome. Consequences. Maayo nga consequences o dili maayo. No? So ang outcome, mga higala, nakadepende na sa desisyon nga imong himuon. Kung mo desisyon ka nga mo avail sa atong weekly nga visit, no? Sa ato ang CMD caregiver sa Panabo City, sa atong istasyon. Maayo ang imuhang desisyon. Mubunga na ag maayo diha sa imuhang panglawas. Kung i-avail po nimo ang door-to-door delivery, maayo po ang outcome diha kanimo. Ano man, makastart naman ka anytime, basta moabot na sa imuha ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kining ato ang 100 drops CMD nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver. No? Doon na tayo 100 drops, motong tag 200 pesos kay tag dosman. Napod tayo 300 drops, napod tayo 600 drops, battle na siya. Doon napod tayo 1,200 drops. So, kung gusto mo mo inquire mga higala sa proseso, sa schedule, sa asa nga lugar, maminaw ka sa programa sa atong CMD caregiver after ani nga program. Ang imong himuon para masugdan nimo ang first step, i-text ang atong CMD caregiver asa dapit, kanus-a, og unsay proseso nga akong himuon base sa imong sitwasyon, no?
highly recommended nga mo-avail mo sa free consultation sa atong CMD caregiver para pwede ka mangutana, ma-enlighten ka, lahiram mo ng face-to-face mga higala, no? Lahirag yun. Pero kung naputa exception ni atong mga layo yung kaayo, dili makahimo. So muna akong encouragement mga higala, anhimo karon nga simana, no? Dini sa atong istasyon, basta kontaka daan ang ato ang CMD caregiver. Ang schedule, iyamang i-announce after anang atong programa. So muna higala, unsa pa may imuhang ihulat, no? Ihuna-huna. Base naguna-huna ka higala, nga pwede pa sa sunod. Ayaw, may basin maulahi ang tanan. Diba? Kung maulahin na ang tanan higala, kung saon pa man ato. Kinabay ay sakit nga irreversible. Dili na nimo matabang, no? Naglaom ko na kana nga kahimtang nimo reversible pa. Matabangan pa ka. Oo, og salik ang makagagahom ray mo decide na sayod sa imong kinabuhi karon. Kaya kaniya tagag extension ang imong kinabuhi kung mosalig ka kaniya, no? Because God can provide even in the strangest way. Siguro kining ato ang proseso sa kaayuhan sa kinabuhi, kinabuhi health or holistic healing program, strange ni siya na proseso, no? First time, bag-o ni mong nadungog. Pero higala, sulay na naman legit man ni nga pamaagi, no? Daghan naman ang naka-avail ni ini. Natay mga kahigalaan nato sa bukid nun, no? Nag-avail na ni ini. Ubay-ubay na ang nag-avail ni ini. Sa atong mga kahigalaan po nga naasa Davao del Sur, Davao del Norte, no? Sa Davao Oriental, no? Occidental, sa Davao Region, no? Sa Davao de Oro, asa man ang city, municipality ka, no? Ubay-ubay na ang naka-avail o natabangan sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Labi na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mamani ang kining ato ang imno, no? Every day, tulo ka baso, or every morning, tulo ka baso, or more, 8 to 12 glass of water a day ang imuhang imno. Kung nag-budget ka, minimum lang ka sa tulo ka baso para taas-taas ang imuhang dugay mahurot ang imuhang 6 liters. So, barato na nga pamaagi higala. I hope imuhan ang nasabtan. Ano man, kaya kung wala ni mo na nasabtan, wala ni mo gi-avail, basin dili ni para sa imo, no? Para ni sa imuhang silingan. Kung para ni sa imong silingan, basin siya ra ang mahigala, makaangkon o kaayuhan. So, ang imong silingan, wa kakabalo, basin isa na po sila nga nag-avail ni ng atong programa. Later na lang ka makabalo sa iyang testimony, sa iyang kaayuhan, sa iyang panglawas. Muna mga higala, disiplina sa kaugalingon, exercise every morning, control sa imong mga pagkaon, kinahanglan imong panahon or kining oras sa pagkaon, imuhang kanang timing mo, no? Dapat on time. So, muna higala nga sa imong intake, imuona nimo. Dagang salamat, more water, o God bless. To God be the glory.

morning, maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ugalang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo. Nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab na sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw. Aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text mo message, mutawag sa tuang numero sa tuang numero no sa 0912-7189-028. Ug naara ta din iha sa Wharf Road nga dalan agiwan mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building E-Square Building, ang ubos to kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. O kayo ka maglimot nga ugmang adlawa na ang atuang libre nga konsultasyon. So ugmang adlawa ha, ayaw mo galimot sa pag-visit diri sa tuang estasyon diri sa Infinite Radio Panabo City. I-avail yun ang atuang free health consultation ha. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ratanong alas 12 sa udto. So ugma ha, ugma adlawang Friday, adlawang Biyernes na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta no alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung inyong mga higala ha, mga kailang naa sa balatian, pwede gyud ninyo silang kuyugon dalaon aron nga sila makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Aron ato silang mag-guide ug mang-adlawa aron nga matagaan nato silag sakto nga dosage gyud no para diha sa ilang balatian. Ug mang adlaw ha, natay tingi-tingi o patak-patak. So kung dili ninyo avail ang katong binotelya nato no. So pagdala mo og tubig, pagdala mo og 200 pesos aron nga inyo hagyong matistingan kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Ug mang adlaw natay libre nga patak para diha sa inyohang mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung namoy katarata, glaucoma, pterygium astigmatism, unya grabe kasambol ang inyuhang paminaw sa inyong mata, unya grabe ka katul, nagluha-luha, grabe ka dry ang inyong paminaw sa inyong mata, visit mo ugmang anlawa diri sa tuang estasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman ra pud no alas 12 sa udto kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. Unya kung ang inyong dalungan kay na-infection, maglisod og dungog, pwede gihapon mong muanhi, mo visit sa tuang estasyon, no? Kay aron atong mapatuluan ang inyong dalungan kung nasudlan ba nag-insekto, sakit inyong paminaw, pwede gihapon mong muanhi, mo avail sa tuang libre nga patak para diha sa inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong, aduna mo'y sinusitis, gisipon mo, pingot ang inyong paminaw, unya barado inyong paminaw sa inyong ilong, pwede gihapon mong muanhi, mo bisit sa tuang estasyon.

0: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International available nino.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: Usap po siya ni Uyon. Nga ipospon, wanya una-una nga. Pila ka postponement na ang nahitabo aning barangay o sangguni ang kabataan, eleksyon. Ang mga batanon din ni dili na membro sa Juan Iske. Dili na membro sa kabataan. Membro na kini sangguni ang katigulangan. Gilaliman ba kaana nga sitwasyon, no? Unya ka to mga tigulang ng mga officials barangay, nagukuuko na ganito. Ngoban, gipambungaw na. Gusto na sila magpailis, pero diyan naman sila magpailis. Kaya na-extend man po na ilang mga termino. Rapido! Na iski gaya po ni sila. Litchfield. Iski. Sangguni ang ango-ango. Gipang ango-ango naman eh. Rapido! Saman eh. May buntag, may pagpaminaw sa Light FM Panabo, 90.9. Salamat kayo, Sir Kelvin. Ang ato ang in charge diya po sa 90.9 Light FM diya sa Ciudad Panabo. May buntag diya sa ato ang Chief Operating Officer, si Ma'am Rosemary Amit Bulpa Urio. Ma'am, may buntag ni mo diya. Grabe gid kayo ang ako magong nakita nga kanabang punto di bista ani gisakyan nila ang panahon, ilang gipoliticize ang basic government unit sa atong kabarangayan. Rapido! Nga kung boto naon-naon, autonomiya man unta ang pagpadagan sa gobyerno sa barangay. Pero kinilagi pong ato ang mga magbabalaod, ilabi na sa ato ang mga senador, ato mga kongresista. Mura ba rin, di sila gamater ugun sa bation sa mga tao, ang ila basta nga makapa-extend sila kay may budget man po ni. Sa tinuod ka pagka-historya bito, kanabito ang pag-deliberate bito nila, kanang plano nilang postponement. May mga budget mag-uni sila, good nga. Kining mga reserve. Rapido! Kaya siyempre kung mag-eleksyon, mga sugi kung tigpamina, ang mga kapitanis mo at mga district congressmen, mangayo o assistance, tabang para sa eleksyon. So, si congressman maobligar. And remember, dili lang na ginatos-gatos na kantidad ang gastoon ni Osaka District Congressman, kundi milyones. Rapido! Dili lang sa ato sa tersiyo district. Natural si Senador Meg Subiri mo, o yun. Una, sa 3rd district na naglangkob sa 8 ka mga lungsod. Lungsod sa Maramag, Quezon, Don Carlos, Kadingilan, Kitaw-Taw, Dangkagan, Kibaway ug Damulog. Pila ka barangay ang naa dinhi? Remember sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Two-third ang 3rd district nga pinakadakog butante sa tibuok probinsya. Rapido! Ang tersiro distrito, kung wako masayop, na nasa almost 2 million. Almost 2 million. Ang mga residente o over a million na ang mga butante. Rapido! Dinhi lanas tersiro distrito, ha? Unya, kung madayon ang eleksyon, natural kini mga barangay kapitanes, mga barangay official, muadto gini kang congresswoman, ma'am. Tabangi mi mambi. Sa ginagmay lang budget, siyempre, mualukit git si congresswoman. Nga naman, iyaman yung mga lideris. Pag-abot sa 2028 election, magpasubli man is congresswoman Inday Udre pagka-kongresista din is tercero distrito. Rapido! Meaning, mugastog yod si congresswoman og minilyon nga salapi para lang matabangan ang mga barangay, incumbent barangay officials sa ilang kandidatura. Rapido! Kung nato mablim si Senador Meggs, muuyon gid Senador Meggs. Uyon gid siya. Uyon gid Senador Meggs. Nga mapuspon ang eleksyon kay gasto pud baya. Ha? May lagog ginatos-gatos lang na. Or piso ra na. Millions of pesos ka na. Rapido! Patubangon ni mo na Senador Meggs sa media. Ay, muhilak lagi na. Rapido! Muhilak na. Ha? Agaw damya nagalaban. Rapido! Tagayar nagpanyo dia. Agaw. Hindi ba, Rich Silva Sarte? Paghilak ka ni sunod ni Senador Meggs, tagayag kuhan. Sa to? Kanabitang toilet paper? Aw. Tisyo. Rapido! Ayan na yung toilet paper. Ibuwan i-class gamay. Tissue paper. Rapido! Ayan itong toilet kay ibuta man ito sa kasilyas. Rapido! Toilet paper. Ato na sa tissue. Rapido! Matulor na yung luha ba ya? Di Kapod Richfield. Ayan sa pag-ilogin ng dulaan. Rapido! Yata ka itong kuhan, Jack Stone. Rapido! Diba, katong Chinese garter, yata ito Senador Meggs. Rapido! Ano nga masuko na kuha, labi na sa mga congressional staff. Kay, usahay bitaw, tinuod lang pagka-istorya. Usahay bitaw, mapungot punta. Kay, napon sila yung mga, natinuod na sila yung mga congressional staffs. Problema po na ilang congressional staff. Imo gani silang tiksan tawagan, di ka panubag. Rapido! Kung matubag, manggaling, at tulas ng bulan, mayon pangay, suri kay kay busy. Rapido! Pero imo bitong kanang bantayan, wagon na busy God. Nagsuroy-suroy, rabar sila. Rapido! Ayaw mo, ana, mga sir, kaya di na mao. Ha? Ang real nga alagad sa kanunay masangpit sa katawhan. Ang tinuod nga nag-alagad walay pili. Bisan unsang orasa, bisag unsang panahon, ihatag ang serbisyo ngadto sa tawo. Lima man lang lagi kay usahay lagi ning makalimot punta nga oy trabahante ra pod baya ko ha. Rapido! Ano, ang real good nga pagpanerbisyo di na magmatter og unsay kahimtang importante nga imong ma-deliver ang serbisyo. Kanabang ang publiko will always satisfied the delivery, the public service delivery. Diba, ana man ang Richfield, no? Diba? Nag-eskwila magkag public administration. And that is part, da? Ilabi na karo mga panahon na if we talk about electronic governance, diba? Kaya bang e-governance Richfield? Electronic governance. How could you satisfy the people in terms of public service using this electronic governance? As a public official or as a public administrator, saan man imo papamagi nga masatisfy ang publiko sa serbisyo publiko gamit kining electronic governance? Rapido! Pangutana. Pangutana. Una, stable ba ang unsa gamiton nga mga serbisyo? Applicable ba ang mga electronic services sa matag lugar? Dini sa atos kibaway, yes, of course. Applicable ang electronic governance, government. I do not know sa ubang barangay, it is applicable. Second, ikadwa, stable ba ang internet facilities? Kay, siyempre, yung kag e-governance, meaning electronic na tanan. So kinalan po ka diya Richfield Basarte og internet. Accessible ba? Di ba limitado sa internet? Paliog sa ko sa conserger dito dito. Urag nilubat naman eh. Ikatulo, dili ba kaha makahatag ni og kapurisyo sa ato ang mga katawhan? Tagaan man nimo na og kwan go, tagaan nimo na siya og importansya tanan nga mga aspect. Sa na ba tong chargeranan ni sa silo alikod? Oh. Ato na ni Rizkel? Ato sa saksakanan ni Rido?
1: Diyan ito makita. Skalayo ka kayo.
0: Paliyo ka ba?
1: Kaya kung reglubat na kayo ka ba? Hindi na ni magwanta. Ha? Lubat na itong cellphone na tumakitaan ang kwan. Abot nila eh. Sige. Tira. May abot na. May ato ipabot ba? Narga.
0: Huh. Ato ipabot. Okay. Meri maabot. Rapido! So, usually mo nega kay tabo mga suki kung timpaminaw. Oh. Mo nega kay tabo ni sa ato ang pagpangalagad labi na sa ato mga opisyal. Niya, siyempre application ana. Daghang kang i-considerar. Na ikaduha, maminaw po ka unsay feedback. Kanapit ang itawag pa nila feedback mechanism. Unsay reaction sa tao. The same ka na, mga suki, kung tigpaminaw din sa atong pagservisyo. Ha? Labi na mga public official. Rapido! Dapat paminaw ninyo unsay mulo sa mga tao. Dili like kay inyong paminawon ang sulti or sip-sip sa inyong mga amigo or sa inyong mga staff diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga opisina. Rapido! Being a public official, ang ayan nga maminaw ka, ha? Og unsay reklamo sa tao. Rapido! Kining ilang gihimong postponement sa eleksyon, nangonsulta ba sila sa katawhan? Wala. Wala sila mangonsulta sa tao. Wala sukad maitabo nga dunay public participation as a feedback mechanism. Ang ilang propose nga postponement aning barangay ug sangguni ang kabataan election. Rapido! Direkta dito sa plenaryo. Rapido! Ah, direkta dito. Mr. Chair, I would propose for the postponement of the Sangguniang Kabataan, Barangay Sangguniang Kabataan election and we would also want to amend Republic Act.
1: Oh.
0: By amending this, blah, blah, blah, muna na siya. But never happened in history that there is or there was a public consultation of the postponement of election prior bringing this attention to the plenary. Rapido! Wala. Sukad mahitabo. Ikaw, Richfield Basarte, mahilig mga ka magtanaw diyan, kaya sunod ka magkanunay sa social media. Doon na kabay na basahan, nakitaan, nga deliberation, nga ang Congress o ang Senate in a bicameral session nagpatawag og public consultation about aning postponement. Ikaw ka public administration graduate man ka, BPA graduate man ka, and you are belong to the public administrator. Sir, nakay na observe, nakay nakita.
1: Wala.
0: Wala. So, muna inungdan nga, ang sangguni ang kabataan, sangguni ang katigulangan na. Rapido! Unya ang mga kasamtangan ng mga opisyal, labi na ganyan mga idara na, sobra kaango-ango na. Rapido! Muna ni sila karon. Muna ni sila karon nga, sit up sa gobyerno. Extended good sila 2 years, ha? Rapido! We will hope nga paboran sa Korte Suprema ang petisyon ni former COMELEC Commissioner o election lawyer Romulo Macalintal. Rapido! Questioning the legality and constitutionality of the postponement of the barangay and sangguniang kabataan election 2026. Rapido! Unta paboran sa Korte Suprema. Gani, gitagaan na og kining notice o kamanduan ang Office of the President, ang Senate of the Republic of the Philippines, ang House of Representatives, appeal ang Commission on Election to submit immediately their positions of the petition by former COMELEC Commissioner and election lawyer Romulo Macalintal seeking for the temporary restraining order for the postponement of the barangay and sangguniang kabataan election 2026 as unconstitutional. Rapido! Doon na may mga natfix ka termino ani unta supposed to be. Pero karon ilan na pong gulsong amindaran, ilan na pong gikuan, ilan na pong gipostpone. Kang ilang rason is to fix the term. Siyaro sa kadaggan ninyong kineng postponement, wag yud mo makahuna-huna og fix sa termino. Rapido! Wag yud ninyo isipa na wala ninyo huna-huna ka na nga i-fix ninyo ang termino. Tulo na ka postponement na hitabo. Siyaro sa tulo ka postponement ka na hitabo. Wa gyoy bisag usa nga nakahuna-huna nga i-fix ang termino sa barangay ug sangguniang kabataan. Rapido! Karon pa lugar mo nagpakahiro-hiro, karon pa lugar mo moingon nga kinala ato i-fix og 5 years. Ana na unsa na inuon ning kalakiya? Rapido! Unsa na inuon ni? 21 minutos sumunod pa sa alas 7 ang Taklas Buntag. Kayo ko na mag-adjust ko sa oras ron. Napa mo ko importante. Examination po na mo karon Richfield. Examination. Upat rabane ka subject. Upat ka subject Richfield. Oh. Ilalima magkana ang upat ka subject. Magsunod gini karong urati buok adlaw gini. Nya may rabag pareha tag pangutok ni Richfield nga kira yung piyungan ra nadi rabag gini madala. Di gini madala. Anyway, ako salamat kayo sa atong mga suking tigpaminaw ha. Labi na diya sa Davao, diya sa Davao Region, labi na diya sa Panabo City. Sa itong mga personnel diya sa Light FM, Panabo, may muntag nyo, inaot nga, naamos, kapiske, kabasok sa inyong panglawas. Mga ma'am og sir, salamat di kayo, ha? May pagpaminaw, labi na diya sa Davao Region, og sa tanan, abton ni nga ito ang broadcast. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagsunod o pagpaminaw, din nga ito si Bihanan. Live and direct mabati din sa Light FM 94.3 Kibawi, Bukidnon. O mabati po tas mga hook-up radio station ilalom sa Light FM Philippines Incorporated.

23 minutos mamalapas ang alas 7, antak nas buntag. Temporaryo kong manamilit ninyo ng buntaga. Ang alas kinatibukang puwersa ng sibihan. Katugbang ko de Respicas Lawak. Engineer Richfield Basarte. Gala po sa ito ang President o Director Kati Ben Pilipins, Engineer Wolpe Muniba Orio, Vice President Pusayas and Mindanao sa Katigbak Broadcasting Enterprise Incorporated. Gala po sa ito mga hookup radio stations, sabi na sa Light FM 90.9, Panabo City, just Davao Region. Ako inyong alaga sa kahanginan, ibalagot ka barabang temporaryong manamilit o muingon. Ugma, magkita-kita ta sa takna sa mga istasyon. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Uga maayong buntag. Maayong buntag kanatong tanan. Ang Diyos, magabanta ka nato sa kanunay.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City. Ako ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, dako dyan kong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Wa gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: At agalan tayis, Iga na Roselina.
4: Doctor, kanang tinidyo ko pa minan, pinagpalang mo sika, kadaladlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maayod yun ang gimak, Pastor. Gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
3: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ako nga maayod yun ang gimak. Namaligya ako, Pastor, din sa lantay, Pastor.
3: Ay, may.
4: Kainan ko kada buntag.
3: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
4: Iga. Makatabang din ang BG Max, Pastor.
3: Okay.

0: dong. Schedule biya na to karon dong.
1: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
0: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ira to karon day?
0: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Galit man yung sakit ara at yung kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kayo eh. Nangurug na ako guys. Sakit kayo.
6: Oo.
5: Nga, dali kong sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nangira lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurug na ako sa kasakit. Kaya na. Abya na kasulod ko ako gigrisi gunita ng kuan ka ng arumagani.
6: Oo.
5: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras yan, ikaw. Adunag yung panalangin ane, ikan ka Ginoo.
6: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
5: Aroma gyud akong gihaplas sa akong.
6: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kaayo.
7: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa